0: short of it, ladies and gentlemen. Anong pinaka-nubo sini? Ari na lang ay, dali lang bala. Mga pita bala, na Santon Gold Coffee Mix bala. Tay, mayara ka mo daw ay. Basi Santon Plus Coffee Mix, nami na, wain na, caffeine. Hindi ka ni Premium D3 Coffee Mix, parin ni mag-surtap, imo sini nga blood sugar. So, the short of it is this. Bisan magluha pa kita ka dugo, ang pwede lang na mapatayon ta patabok diri sa panay, maximum of 400 megawatts at any given time. That's 50% of the capacity of the submarine cable. Kay nga, explanation. Kay kung mag-trip off ang pihak, i-absorb na sang pihak ang supply, so dapat ini magsubra sa capacity ya, which is 400. Ha? So, kung 200 sa pihak, 200 sa pihak, 400 ang capacity each. Buta malon, kung mag-trip off ang pihak, isailo mong 200 sa 200, may 400, which is within the carrying capacity sa submarine cable. Okay? So, that's it. Now, ang problema really is, these are just from our sources sa power industry and with the power distribution utilities. May dako kitang kuluhaon tani sa Luzon galing hindi ta diri mapatabok. Ha? That's from our sources. Si Mr. Regan Alcantara is only limited to Panay and Negros. That's why yung carrying capacity sa Panay-Negros interconnections is total of 800. Pero safe nga mapatabok na to at any given time is only 400. Ha? So with that, ladies and gentlemen, diin ang bottleneck, diin ang iki, gamay lang laking capacity ya, may problema kita sa nagligad sa Cebu Negros interconnection. Domduman nyo, last year, that's the problem also confronted sa NGCP. And ang problema sini, according to our sources, amo ang Luzon to Leyte and Leyte to Cebu. Ha? In short, may bastante nga supply dito sa Luzon. Paano mo nadalon sa Leyte? Pareho sabi sa tracking, duha ka truck dito ang available nga utan sa Luzon. Isa ka truck lang kalargahan mo. Kay duha ka truck ang demand karon diri sa Visayas. Hindi pwede, may bastante nga supply sa Luzon, hindi kaya i-dalon diri sa aton sa Visayas. Hindi si Mr. Alcantara specifically makambal siya na I'm limited to Panay and Negros. Ha? Bro, that's according to our sources. So in short, ang problema is with NGCP right now. Nga, hindi ready ang NGCP right now sa madalag ko sining mga eventualities. What if mag-trip off ang bilog nga Mindanao? Kaya bala nga padalaan sang supply sang kuryente sang Luzon ang Visayas? May kakayahan sila to answer most of our demands but not all. Ang pamangkot sini, kaya bala lukduhon kag konduksyonan i-transmit sang NGCP? That's the biggest question. That's the biggest challenges as far as NGCP is concerned. That's why nag-put up sila sang ginatawag nato sini nga backdoor, southward backdoor. Nga interconnections or connections and connectivity, and that is passing through Aklan. Yudi kakakya. Am I correct? People from NGCP, especially Mr. Alcantara, am I correct? Because you need a backup kay hindi kaya sang transmission lines ninyo passing Leyte and Leyte to Cebu nga kuhaon ang supply to sa Luzon because may limitasyon gani ang grid, may limitasyon ang inyo submarine cable. That's how simple it is sa explanation. Hindi ka na kinanglan pa mag istorya ka, sinungay ka, karabaw, ah, bukay kag itom. Ah, kung sinong may isog, bukay kon itom. Kaya bali na ako, no? Kung puti, itlog, talawit. Bullseye! Karon kay karabaw, ya, bukay, pati itlog, puti, talawit na. Oo. Oh, yati, lagyo man turong itom kag... Bullseye! Amo ng pinakasimple, ladies and gentlemen. Ha? So the problem right now is with NGCP. Why? May mga power distribution, may mga power distribution utilities. Wala na sila may mihimo pati rasyonanay sang kuryente. Gahulat lang na sila hungiton kag ibaligya. Mga manog libod ni bla. Amo na ang power distribution utilities daw manog libod kikyam, ha, fishball kag mga chicherias. De bla, mga fishball kikyam. De bla, sila na nagabike. Nagapang distribute. Ti may mahimo bala sila sa naga ubra sina? Wara. Ti karon sa naga supply kay ginabakal to sa naga ubra, sa naga supply may mahimo sila? Wala. Kay gahulat na sila yak balaligya nga i-deliver sila sang ka supply nga ginakuha ya sa naga ubra. Ang naga ubra mo ning mga PCPC sa Luzon to damo. Ha? Ang komprador ang naga supply amo ini ang NGCP. Tiyang NGCP, gatiko na taludto, diya kargahan mo pa na katropang Alex. Dua kasakong kinanglan to sa pihak ko, pihak karsada. Ti karon isa lang kasako, kaya ni NGCP, de kay gatiko, doon taludto na. Ha? Guru, may gout, may gouty arthritis, may iban pang balatian. Ha? Tindi ya kaya. But NGCP, amo nang nasiling naton, tama sila kaila to admit the fact nga kulang pakatama ang ila sininga investment supposed to be. Ha? Kay para sila, they've already reached siguro their ganansya. Ang ila target nga ganansya, siguro tinalabot na nila. They no longer care about improvements. Pahinayan ta diya. Total ganansya man gapon ta. You see, ladies and gentlemen, that's the problem. Ti alang-alang na karon pas anon sang taga-Mor, sang taga-Ileco, sang taga-Anteco, sang taga-Gimelco, ang supply halin to si Luzon, hambal kundok si Nantanoy. Di pwede. Maagi kagid sa transmission line sang NGCP. Ti ang ginasukot karon is NGCP. Kay may supply nga available dito iya sa Luzon. August 10, may available nga supply sa grid. Ha? Ara da pwede mo gani ma-check na sa ano eh, sa Google kag AI eh. Bullseye. Ang pamangkot nga away ta diri mapatabok sa panay. Ha? Nga wala ta mapatabok sa panay. Talang lang taman sukton to karon si ano? Sino gani mga power producer sa Luzon? Alang lang taman sukton. Why mo ka may gintaganan? Yun da. Ginaladlad ko lang gid ni. Why makamod ka bakal? Tekon ni masukot ta si NGCP. NGCP wa ka magbakalaw. Mambal no. NGCP nya titiko na taludtod namon ni namon da, ma, hindi namon madala, hindi namon kaya. You see, that's it ladies and gentlemen. Ha? Huh? So we are now knocking at the door of NGCP. Have a little bit of a conscience to admit. Kung ano ang problema? Because ano gani ang aton sining theme song dere katropang Alex? We cannot help if we do not know. We cannot understand if we do not know. Ha? People of NGCP. Why labot na mga ultimong obreros, ha? Just like Mr. Regan Alcantara. De ba, sir? Paano na mo na maintindihan kung may mikbalo? Ano problema nyo, ha? Mambal nga sobra-sobra na mga... Di anong problema nga hindi nyo din mapalabot sa amo na, ha? Tama bi kamo kaila to admit mo sang inyo kakulangan sang inyo sining handicap sang inyo sining pasweeten nato na o the sweetened coconut ba ipasweeten naton pa namiton pagid namon concern yo di kakak ya lati baya amo nang hambal nila severe o con minor balati ana noy ha bota malon sa ni grabe man o kung hindi, malati ana. Tiyang pamangkot sini sa NGCP, ano malatian nyo? Ha? Diin malatian nyo. Ano nang problema kiti? You're too arrogant to admit eh. Where lies the problem? Kaya nga, pati doktor, hindi makasugpon posible sang kabuhi mo kon hindi ka manugid kon ano ang masakit mo. Dalon kas doktor, pa-examine ka, pa-x-ray ka, hindi ka magpa-x-ray. Napamangkot ka din, sakit mo, anong namatsyag mo, hindi ka manugid. Di pati doktor, mahambal, ti hulata na lang da. Ha? Kay padalaan ta lang ka sila niya sang corona, sila niya kag laba-laba, sila niya nga ha? Kandila. Ngalin pagpatay mo sa paglubong mo, hindi mo upod. Di we don't know. Amo man na sa NGCP, paano naman maintindihan? Kay wala nyo ginatumod ang problema nyo. Ha? Para may baluan ta, kung kinanglan ka gobyerno na mag-intervene, kung kinanglan ta na tukbulon gobyerno, government, what are you doing? We have this problem, di kaya kin GCP. Ha? That's why, ladies and gentlemen, the word we want to deliver right now in GCP is too arrogant to admit. Kung ano ang ila sininga sweetened concern. Ha? Bad word, katropang Alex, problema. Bullseye! It's already 8:53 in the morning sa ato sininga pagparagad sa para tuntunan Bullseye. No words to sweeten the problem, Mr. Alcantara and in GCP. Wala sang tinaga nga makapatamis sa problema. We need really to confront the problem. We need really to identify where lies the problem and what is the problem. And we need really para tumuron kung ano ang ginahimo to address the problem. Amo na ang ginahulat sang tao. Hindi ang, hindi amo na. Diba? Titi sa inyo karon ni nabutang power distribution utilities. I-check na pag iniban yung PDUs bala. Para makatugda daribla. Sa power distribution utilities, do mga maya nga buto ni sila nga nagahulat na lang katugunon sang ila inang mo. Ang inang amo ng NGCP, siling niya pangga, ari di siling niya ang bubod mo, o siling niya, tusika na ako. Ha? Para makuha mong bubod sa tuka ko. NGCP na ang gapatusik, ang nagapanusik amo na iya, ang naganganga ang mga power distribution utilities. More kag ileko dari sa aton sa Iloilo. Di sa NGCP. Ting pamangkot sini, nga ang isa kauhay dito ang imo sinidalalon nga isa lang kapasit dala mo. Ting hambal ka ay, oh, you know for the fact, fact. Katropa Alex. Butang balon sini, diritsuhan na lang, hindi kaya kapakpak ko, hay, ginhimol bulan ako. Di ba? Simple as that. Di nga, mambal na mo nimon to. Oh, may backdoor sila dari sa, no? Romblon area, Mindoro area na mage. Palapos na sa may Aklan. To additionally, transmit supplies coming from Luzon. And also, if in case may sobra kita dari sa Visayas, pwede tato mabaligya sa Luzon. Dako man, makiriyang capacity kaya nga, may dito ka sa Leyte, lapo sa Luzon. Diba? Leyte to Bicol. Pagkatapos, may ari ka pa dari sa Panay Island, Aklan, pagkatoto sa Luzon. You see, ladies and gentlemen, amo ng problema. The problem is the carrying capacity of submarine cables of NGCP. Period. Ha? Sinong arrogante na maghambang hindi amo ng problema? Sang NGCP. It's already 8:56 ato sini nga pagparagad. Good morning gid sa tanan nga nagaupod subong kay Angelo de Monteverde buhinan kula ni gamaya. Kay Jenny Halyorina, good morning kay Ma'am Lucille Capio. Good morning gid kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning also. Bao mga aboard ni mayari kita dari Taiwan, mayari kita dari Hong Kong. Kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Amba ni Ma'am Lucille Capio, sir. Sa Leon suspended man klase, all levels announced ni Mayor Malen. Leon suspended man, as announced by the mayor. Sa kay Mama Luhaboy ko, good morning. Thank you for listening. Siya, good morning. Linda kay Miga Yunis. Gumban ka kay Ma'am Kizuna Ramen. Kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III, good morning. Gida. Dara sa YDC Dental Clinic kay Doc Aranda, kag kay Doc Pateres Ann Paklibar. Dara sa St. Elizabeth Building sa Valeria Street. Good morning, gid. kag sa tanan. Sa kay katropang William Dakinan, good morning gid kay Ma'am Ida Puray. Laban-laban upod sila pangapi ni Mr. Jigo Puray kag good morning landa kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. And happy 16th birthday apo ni Ma'am Ida Puray na ni kay Kiana Pina Florida sa Edmonton, Alberta, Canada. Thank you, sir. Ha? Sa kay Kiana Pina Florida or Pina Florida sa Edmonton, Alberta, Canada. Good morning. Happy birthday. And we have many more birthdays in the years to come. Siyempre, alin sa kay Lula Edna Puray, kay Lulo Jigo Puray, sa kay Sherwin Marco Wi, kay Maria Crispo. You have a blessed Wednesday morning, sir. And sa tanan nga staff, stay safe. Watching from Pavia. Sa kay Roberto Laruan, good morning. Kay Ma'am Hermite, thank you for listening. Mabalik kami sa dugang sining mabalita kag informasyon dari sa XFM sa palatuntunan Bullseye. Oras ta, alas 8:58.
1: XFM. Yes, Taurus!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng yan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract lilak at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawang, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas sa manamit gid,
11: may free collagen,
10: ang guta tayong
2: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jan Manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Gamit na! 7 Plus Herbal Soap.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko

0: ang galang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Bili sa mga butika.
1: Diet ako bukas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:17. Bullseye! Bullseye! Kita sa ato sa nga pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. Actually, balikan ko lang anay makadali lang gidining party sa problema taha sa supply sa kuryente. You know what's the problem confronting NGCP? According to the online available data, ang Luzon to Visayas may carrying capacity lang ang submarine cables ang NGCP of 250 megawatts. In short, hindi madala diri sa Visayas sang NGCP ang available nga supply dito sa Luzon kang iya lang yang kapasidad, ang iya lang madala is 250 megawatts. Kung may available dito karon sa Luzon nga mga 500 megawatts, katunga lang sinang madalaya dari sa Visayas. So kay nag-backdown ang Mindanao grid. May problema kita dito sa supply kay may mga nag-off nga mga power producers. Parehas bala sa aton PDC kag PCPC bala nag-backdown o kon may problema they cannot manufacture ni sila maka supply kuryente. So mabakal kita sa Luzon. Ang problema kay ang Mindanao Visayas link capacity mga 400 megawatts na dako. So makapiyan-piyan sa kinanglanon tadi sa Visayas tani ang kapasidad diya halin sa Mindanao. Kay ti may problema. So marilay kita sa Luzon. Tinadulaan kita sa Mindanao ang supply, sa Luzon kita mabakal. Only that ang capacity sang NGCP is only 250 megawatts of power nga ma-transmit niya pagkadto diri sa aton sa Visayas. Ti kundi kulang. Amo ina ang rason, ladies and gentlemen. That's why, in saying, ati may amo niya mo to, ladies and gentlemen, the problem lies right now with NGCP. Hindi pagidman masiling naton, sining ara na kita sa tagumatayon sang problema naton sa supply sang kuryente. Ang problema, transmission line sang NGCP. Hindi ya kaya ang available nga supply sang kuryente more than 250 megawatts halin sa Luzon dalon sa Visayas. Tama na pinakasimple nga explanations na, di ba? That's the shortcut of it all. Galing kiti sto NGCP sto arrogant to admit eh. Ha? Iti bastante na sila guros ganansya. Na-meet na nila ya kag satisfied na sila sa earnings nila monthly and yearly. Mambal nga tiga ganan siya, kamala nga hindi ka na mag-invest pa nga ma-invest kapag hindi mo iya kay, ha? Bastante na mas ganan siya, okay na niya. Kasi, ladies and gentlemen, that's the problem. So, government must intervene. Dapat gobyerno, sini amang hanot, ikog pagi sa taga NGCP, mamuyayaw bla? Mambal nga, latibay nyo. Abi, dugang inyong investment, kung hindi ka mo da kasarang, bay, pag-aralin ka mo da. Ito yung NGCP, it is dominated by Chinese investors ni. Buta malunsin ni, ang mga ganansya sa NGCP, ay, tulo-tulo na lang ba si bilin sa Pilipinas, ato na sa China, yan nagadayan-dayan. It's already 9:20 sa ato sa nga pagparagad diri sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Dari kita sa servisyong katropa. Ah, kay kada Miyerkules, upod tan taga SSS, Social Security System, to address also some problems raised by SSS members and para iya sa mga miyembro kung ano ang mga bag-o nga gina-offer ng mga benefits sang SSS or Social Security System.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: Mahal nga dan pliti. Subong ti para hindi na mo mag-pliti. Pamatin lang mo di 6FM. Para ba lang kon malangan ka mo, basi mang last trip ka mo, bala ka magsakay sa ibabaw at topla sa taga Central Iloilo, bala. Then, masakay, ka, baka, masakay pa ka mo sa taplo diya sang pretty boy.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: Why pa na madres ng problema, but we'll try our best to refer this sa mga appropriate authorities nga pwede makapiyan-piyan sa problema.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: Dari kita na sa servisong katropa with this SSS o porta sa gyapon nato sininga sparring partner kada Miyerkules sa SSS. We have Mr. Amiel Hinova from the Social Security System sa ato sining serbisyong katropa. Mr. Hinova, welcome na sa ato sining programa Serbisyong Katropa with SSS.
2: Sir Josel, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati kag tumalanaw naton sa mga online.
0: Okay. Mr. Hinova, as of now, what's the latest from SSS? We don't understand may bagong benepisyo nga ginoffer ang SSS supplied by the national government meaning uplift no
2: yes,
0: 2,000 pesos monthly from July to December.
2: Yes.
0: So far have we minimized the concern? It's already August, Mr. Hinova. Mm.
2: So far medyo nagbuin-buin naman gamay siguro Sir Josel is because the notice have been sent na last July 31 sa may SSS portal inbox sa members naton. So even those that have concerns with the crediting no sang ilang assistance na notify naman sila kung anong ilobrahon, which is for those Sir Josel nga mga wala nagsulod unsuccessful ang pag-credit sang ila assistance, they are requested to update their savings account sa ila online account sa may SSS portal. Meaning to say, kailan na nila maging code sa bago nga savings account, active account, for them to receive ang ila assistance kung inactive tong ila nga previous account nga ginhatag.
0: Though ay nagid man sang pila gisubong sa mga SSS branches no Mr. Hinova, pertaining to that uplift assistance from the national government through SSS.
2: Per observation kahapon medyo nag balik na katagawa sa normal or lesser gani ang transaction gapon na like sa previous week nga damo-damo ang nagkadto because of the queries pamangkot at the same time ang updating sang ilang disbursement account. So ang pinakadamo actually nga transaction last week is those that have updated their disbursement account kay ti ang kalabanan sila inactive. So meaning when we say inactive, ang dugay na nila wala nagamit ang ilang savings account. And at the same time, those nga ang ilang savings account, ang ilang gining code sa ilang disbursement is familiar kag ang e-wallet. So gin update into savings account Sir Josel for them to receive ang ila assistance.
0: So ang kalamanan niya concern niya ginapalapit pertaining to this uplift ayuda assistance sa national government through the SSS. Amo na ang ila sining status ang account no.
2: Yes. Kalabanan do amo na actually although may mga query man about eligibility nila Sir Josel. Wherein kahapon or actually sang August 10 late afternoon I think kung di ko magsala nag up na ang aton system nga pwede na kita ka verify if in case nga eligible sila no. So aside from those na makita manila sa ilang online account kung nag-qualify sila or hindi kay may notification sa end naman sa aton office makita na siya sa system kung in case nga ini nga individual or member nag-qualify.
0: Pero may ara pagid man membro ya kadto lang gid kag mamangkot ya kun ara sila nadala sa lista Mr. Hinova.
2: May ara gyapon Sir Josel is because we do understand nga ti pigado nga dana pangabuhi sa bono. No. We understand nga ti alos tanan kita nga may mabaton man kita no. But as mentioned naton sa previous nga mga interviews subject to qualifications biyang pagka receive sang assistance.
0: No.
2: So kung wala siya nag-qualify sa apat nga naset nga qualification so more or less wala gid siya may mabaton nga notice nga sa iya inbox at the same time hindi gid siya maka receive no kung wala iya na meet ang apat.
0: Mapos mo lang ni Kuntani checking mo counter checking sa SSS kung may master list na released sa inyo. We don't know kung may master list na gin-release ang DSWD sa inyo Mr. Hinova.
2: Actually the list would be from actually kapanawag man ang DSWD sa amon kaya damo man to nagkadto sa ila under the group 3. So ang group 3 actually is ang ara man sa amon mo which is galing ang list is ara sa main office. But what the main office did was include sa system namon nga if in case may mag-verify, pwede naon makita kung included siya. Pero wala kita Master Lizard Josel nga ginpapanaog sa aton. Individ, ano lang, no, isa-isa lang. O if in case may magkadto, mamangkot, makita namon if qualified. At the same time, makita namon if credited or not.
0: Oo. So in short, sini, parang makitaan man ninyo, kinang langit bukaron ang record niya sang SSS member, especially ang iya sini nga online account, Mr. Renova.
2: Either ya online account or sa amon nga system, makita namon. Pero kung ano man ang makita nila sa online nila, the same man lang na sa amon.
0: Oo.
2: So,
0: pwede ninyo ma-check, ha?
2: Yes, makita na namon.
0: Ma-counter-check, I mean,
2: oo.
0: Ha?
2: Oo. Pero, ang... in may arabiga kadto Sir Josel nga gina-confirm gid kun tuod din na rindi kung wala sila na baton. Amo nang usually ang mga ginatanaw naton kay iban ang ila thinking nga basi bala wala lang sila yan na padalaan pero qualified sila. Pero ang hambal sa main office sa amon, if in case wala gid siya may nabaton sa inbox sa iya nga may sa portal, meaning wala gid siya nag-qualify.
0: So in short, sinikon pwede ma-check. Ambot kon may ngalan nito Josel Banias. Hindi ka ni Alex Saspa. Hindi ka ni Ira Espinosa.
2: Oo, no? Pwede ka na ito ma-check po sigurado sa 20,000 nga MSC do dra ginaguro mo. So monthly sa credit. Pero ang mana Sir Jose, kalabanan be, although na-answer naman ni naton last time, but aside from the qualification, being nga 20,000 and below nga monthly sa credit, it is being cross-matched pa sa CBMS, no? Aside sa CBMS, ang isa pa gida Sir Josel nga isa lang bi per household ang pwede ka baton. So kung natabuan nga ang kamo apat kamo sa household nyo kag may isang nangadaan nga nag-qualify. So which is ang ma-qualify is the oldest dapat sa age. So may ay isa dra may ang tatlo hindi na makabaton. So paano ang magiging basis? It's because of the CBMS plus ang data namon sa SSS nga gina-double check ang imo address.
0: Oho. Pero so far halos tanan kay July may releasing na bi Mr. Renova, no. Anong releasing sini? May ideya ka mo sa SSS kung kada anong petsa ini gina-credit sa ila sini nga account ang mga beneficiaries nga ini?
2: Ang una is amoto July 31 ang sa SSS nga side. And I heard nga, although hindi ko sure, pero ang nabatian ko lang is August 14, I think, ang next nga, or second week of August ang next nga crediting.
0: For August, mga August 14.
2: Oo, mga dira-dira.
0: Now.
2: So, anyway, makita man na nila Sir Josel sa ilang, sa inbox kag sa ilang tawag na sa account nila if in case may nagsulod naman. Kaya for sure kung nakabato na sila July, makita na nila man ang succeeding. Basta lang sa active lang ila account.
0: Tingala ko man niya daw damo nagapanihol kay. Buta malusin na kabato na gali 2,000 ang iban sini. Not all ha. Mga SSS members qualified sa uplift program sang national government through the DSWD. Ginhimo lang niya kasangkapan ng SSS. Kaya kuno abi para nga maka may ara man niya mga SSS members niya tipagita na SSS members sa mga beneficiaryo being qualified.
2: That's correct, Sir Josel. No? Kaya ang kita natin sa mga comment kisa nga ako no hindi tanan nga SSS member ang natagaan. It's because this is not a program. Amo nang ina-always natin ginahambal. And this is not a program of SSS. No? This is a national program subject sa qualifications na set. Plus apat ka agency ini ang gin kumbaga nagpartner diri to provide the assistance. So ang aton sakto na Sir Josel, ang aton is we provided what was needed of us, which is ang list, and at the same time sa aton gin pagi ang pag disburse or pag credit sin is because our members have already encoded ang ilang savings account.
0: Sa amoning benepisyo provided sa national government, Mr. Renova. Sa tanan niya ng mga SSS members, naintindihan ta, may mga 4-piece nga SSS members man mo. O galing hindi na sila kabaton because sa cross-matching, nakabaton na sila iya sa
2: group
0: 1, which is amuni ang nabilong sa 4-piece. And those nga ara man sa AX,
2: Or poorest of the poor, I think, sa group 2.
0: Poorest of the poor, AX. So kung ara ngalan mo da sa AX, why ka man sa 4-piece, hindi kagapon ka baton sa SSS. So gina-cross-match. Pero ti amo nang ang iba na kasi lang, tipikado man kami, siya lang yung SSS member man kami, nga In, why kami yahaw? Hay, nakabaton ka na either sa poorest of the poor, AX or assistance, or hindi gani sa four piece.
2: Oo, actually Sir Josel, kaya ang list ngayon yung pangayo sa aton based of sa tatlong na mention nga, 20,000 nga, monthly SAR credit or below, plus employed kag may active contribution, amo nang list tanan nga ginsala ni SSS kag gin forward sa DSWD, and then may ginbalik siya nga list after the cross-matching.
0: Mm-hmm.
2: So, kung whatever to ang nagwa, it was validated, kag amo nang actual nga nakabaton.
0: Aho, okay. Pero ang mga programa iya kag amang implemented programs and benefits sa mga SSS members still stands. Why it may ginbuhin na Mr. Rinaldo?
2: Wala kag palariyo lang Sir Josel. Hindi bisan regardless kung anong imo yung membership type, self-employed, voluntary, OFW or employed ka man. Palariyo lang niya ang mabaton mo in terms of kung ano nga mga benefit ang inatag, which is 7 benefits. Nagalain lang na because of ang tawag qualification, number of contributions, ano kadako ang imo na contribute. Kaya syempre, kung the higher ang imo contribution and the longer you pay, mas taas gimana na yan dapat ang mabaton mo.
0: No.
2: But if you're talking about the 7 benefits, tanan na iya as long as na-meet mo ang contribution, kag ang mga example kung sickness benefit may mga needed nga mga dokumento kung na-qualify ka da, mabaton mo gina regardless of your membership type.
0: Oh. So in short, even the beneficiary ikaw sa uplift, SSS member ikaw, or if not nakabaton man ikaw through the four piece program, in short sini ang mga implemented benefits pwede mo gyapon ma-apply. For example, ma salary loan ako or hindi gani ma sickness sickness benefits sa claim, ara man gihapon na Mr. Rinova.
2: I'm glad to know nga yung pamangkot mo na actually Sir Josel, kaya I know damo man ang pamangkot sina. So iniyak, it's because national government niyang program ang uplift, so wala man niya ini effect sa mga current nga mga program na gina-offer or mga benefits na ginatag ni SSS sa iya members. So this is totally separate from the regular program na ginatag natin sa members natin. So it will not affect eligibility, it will not affect anything sa iyang applyan sa SSS. Kung nakabaton man siya address uplift.
0: Okay. And that's good to know. Kay basiban mga langalang siling nakabatong ko to si SSS. Basik kon hindi ako bala makasalary loan, hindi ako maka-claim sang sa sickness benefits ko bala. Mr. Rinova.
2: Yes, wala man sa effect Sir Josel.
0: Uh-oh.
2: So it is kumbaga na-mention naton nga kina nga ang disbursement lang kagang leasing pa sa aton. This is a totally different program. And this is a program of the national government. So wala siya effect sa mga programa man ni SSS nga ginahatag sa members.
0: Sa mga nag-inquire, direkta sa mga branches or branch offices ang SSS dari sa ato na bino, Iloilo and Panay Island. Because of this recent program, hindi man apektado ang ila sining inquiry ha. Di man why man gid galaba gid ang pilaya bi Mr. Rinova sa other concerns than uplift.
2: So far ang last week ti medyo nagdamo gid Sir Josel, no. We do understand nga ti damo ang nagpamangkot kay ti last time medyo kadasig sang information balang nagwa nga may batunon sila. But on the other hand, kung tanaw naton ang on the brighter side naman ang advantage ni Sir Josel, kay in a way nabuligan man ng SSS to encourage those members nga wala pa yan nag-register sa online nga mag-register. No, amo nang isa ka effect nga advantage nga damo ang members nga wala sa una interest.
0: Oo.
2: Nga maggamit sang online account nila. Subong na inganyo sila magamit. Kaya tibala nila nga tanan nga update, tanan nga possible nga mga application sa programs naton, majority is pwede na mga online. No, or those nga hindi man nato nambalan nga wala interest but they do not have any information nga pwede gali nila ya ma-access ang ila account or ila information through the online portal. So medyo may gamay nga information dissemination nga natabo. So that's why damo man ang nag-register. So nang isa ka advantage.
0: And so far sa mga gusto iya mag loan, no, this is for the information sang tanan niya miyembro. May nagbuhin gid man sa numero sa mga nag-avail sa mga benefits yan. For example, mga loans ganyan, because of this massive financial assistance coming from the national government?
2: So far, in relation to Sir Joseph, wala pa man kami data, no? Kung may effect gid man siya. But August actually Sir Joseph and July is balan man aton
0: pigpiligad do subo but it's all in the mind naman nila Mr. Rino.
2: It's all in the mind no oh okay so na gina-relate lang kay sa ani sang mga palay no but balan naton ti we do not have any data pa man Sir Joseph but hopefully no at least makabulig-bulig makapian-pian ining assistance man aton sa sa national government sa ila nga tip miyara man niya Sir Joseph nga gamay lang man actually ang need
0: no?
2: So at least

0: ara kuno ginapanghatag sa SSS. Siya pila ang balairan kada bulan sina. Amo na tani sunod ko pamangkot kon ining ginahatag subong atag 2000 nga mga sa mga miyembro sang SSS may balairan sila sini kun wala.
1: Wala sila bayaran, Sir Josel, kasi this is an assistance. This is, kumbaga, hindi siya siling bayaran, hindi nila balik. So, this is subject to qualification, which is apat ka qualification. Kung na-qualify sila, ilan na niya. Kumbaga, wala na sila dapat bayaran pabalik.
0: Pero as far as ang other programs and benefits nga ginahatag sang SSS, why changes as far as requirements, Mr. Hinova?
1: So far, wala man, Sir Josel, as of now. Wala kita changes, no? But, medyo unahan talang gamay. May bago kitang program i-launch. Wait lang nila, no? For another advisory. As of now, hindi pa kita ka, no? Hindi pa gid siya muna ka-plansado. But, for the other programs sa existing, wala changes, Sir Josel.
0: Laban-laban sini, una pa mangkot sini sa mga miyembro. Ano na, pwede ka utang. Hindi ah, pwede ka loan, isweeten lang natin gamay, pwede na malunan.
1: Usually, iti, ang aton, Sir Josel, sa SSS, no, ang nami lang man, kahit gearing towards, kung mga loan naman, as proof, no, medyo naga, ang interest nato nagamay na. From the 10% before, naga 8 and 7% na lang ang mga loan naton. So, kung may mga programa man nga i-launch nga bago, gearing towards ang mamana eh, nga ina balang mamagan sa bulsa. Although we are not encouraging man timambal man nga tinga gina-encourage mo ang member nga mag-loan. No, hindi siya pag-encourage, but it is just an added program, Blaser Josel.
0: If needed
1: nga wala kagid laganan or kung let's say nga naalang-alang ka no. Nga wai kagid kuan, at least mayara ka programa nga mag-an sa bulsa nga pwede makuan in case.
0: Ang isa man lang ka concern subong sa tanan nga member actually almost every day ang YA nag-check sa ila sining qualifications or update. Kung pwede sila ka-loan, mambalbi, subong daw ay kapakonser. Pagka buwas sabi, mambalbi, daw may kinang lang ko sunod si Mana, pwede ayhan ako ka-loan. We don't know if ang SSS could, member could query sina, am I qualified to apply for a program, abi? Pwede ako. For example, loan program, Mr. Hinova.
1: Sa ila may SSS portal account, Sir Josel.
0: Okay.
1: Under the loans tab, pag-click na nila kag collect say salary loan ba yung ila ang applyan or ang existing subong enhanced nga emergency loan no until December pa na. Nga ang may moratorium naman na yung aspect nga 6 months before kapasok ton. So pag-click na nila, Sir Josel, magwa na da kung qualified sila kung hindi. So may notice man ako if rejected, kung anong reason sa rejection. Plus, makita man na nila kung qualified sila, makita nila kung pila ang amount nga makuha nila.
0: I'm with a group of mga tawag dato sini drivers, vendors, sang nagligad lang few days ago. Most of them, may mga ginhulog sa SSS. Pero ay sila kahibalo kung pwede sila maka-avail sa mga programs nga ini. Tigaling hambal, I personally told them, i-check ninyo sa inyong SSS accounts or sa portal. Problema, siya portal, anong klase ka portal? In short, sini, hindi sila techie, why sila most likely account, pero bala nila, may SSS contribution sila, Mr. Hinova.
1: Masi pag-insin nila ang portal, Mr. Joseph, nga nagsulod ka da, lain na planeta, ka nagkadto.
0: Oo, oh, nag-travel in time ka.
1: Pero ang basic lang man eligibility, Sir Joseph, for example, the salary loan na doon. If in case why pa sila yakagi loan, ha? Basic requirement is number one, naka-minimum 36 contribution ka.
0: Okay.
1: So minimum, meaning ang 36 mo is from the start of membership, accumulated 36 minimum, plus may active kang contribution, 6 contributions within that 12-month period prior sa month ka mag-loan. Kung sa'yo ron pa, dapat kung subong kabing August ma-loan, ang total mo dapat nga na-contribute sa SSS is 36. Tapos may anong kaka-contribution 12 months prior, meaning halin July backwards, isip ka 12 months, sa 12 months nga na may anong ka dapat. No. Ang total is 36, qualified ka.
0: Okay. Hindi pwede nga sang chimpo pa ni President GMA ang last contribution mo maloan ka dayon.
1: Yes, so
0: hindi pwede
1: kung nag-stop siya dugay na, let's say wala gid siya ka loan before.

0: And then nag-stop siya contribute. Na-meet niya man being minimum 36.
1: Mm-hmm.
0: Pero kitungod nga wala yan na-meet ang 6 active contributions within the 12-month period. Pwede siya yan magbayad 6 months. Pero after the 6 months nga na, nga period, dito siya makaloan.
1: Hindi siya pwede kabayad lump sum?
0: Hindi siya pwede tingbon. Ang alam ka mag-loan daw yun, hindi. So kung August siya ma-start bayad, or sample, subong July, pwede pa mabayaran. July, up to December, bayaran niyang 6 months. Pagka January, siya makaloan.
1: Okay. Sa tanay miyembro, amuning masamig ini, na-open up ini, in an informal discussion, pagkatapos, group of, again, mga vendors, ini kag-drivers, ha, siya may ato ko to mo, siya lawig wa ko na ang bayad ko to, kay siya nag-drive ako, passenger vehicle, sa Orihi, sang primero, sila niya naging family driver ako, siya dumalima katuig ang akon, sila niya pagka-family driver, may SSS contribution ako to. Tiyambal ko daw, ano nakalawig, sila niya mga 15 anos na guro, tiko nahulugan mo, wala, wala. Tiyambal ya, niya bayda. So that's 5 years of contributions, Mr. Renova.
0: Actually, kung 5 years of contribution, Sir Joseph, is differentiate nato, no? Kaya ang aton nga benefits is may duha kita ka benefit nga ano mo, the short term and the long term. So if in case for those naman like salary loan naman ya, programa ng ESSS, or mga benefits nga short term like sickness, mga maternity unemployment, kung di man siya mag-qualify, kiti dugay na siya nag-stop, but ang 5 years na ni Sir Joseph would qualify the member sa long term naman like disability, retirement, funeral and death. Ano gaya po na siya, it would form as qualification niya for the long term. So, kung say ako 5 years na siya nga may contribution, 5 na lang katuig ang kulang niya para naman niya sa retirement, kaya 10 years malang requirement natin.
1: May isa man ka case referred tuloy sa ano, inistoryahan ay siling niya, nag-ubra ako sa Manila, siya lapit pulo katuig. Siya may amo ako dito, kaghambal ka amo ko, may SSS ako, bow, hambal ko. Why kagidyat may nahawidan dyan? Naway, SSS number mo kunamaan. so isang balo pati SSS number. Yes, yeah, pero sa una may SSS number ko, lipataan ko doon buhay doon. Hambal ko mga pila katuig, siya isip-isip na sila yung mga 18 anos doon.
0: Kay ba actually sa Sir Joseph, amuna may mga pagintindi nila nga binakidugay na wala na to. Ang always natong inambal, kung may contribution sa Sir Joseph sa SSS, ara ginaya wala gadula. And going back do, na do nagsulod sa isip ko nga nami man kay I know may mga ano kamo sumong sa mga driver. So mas maya na Sir Joseph nga kung makatipon sila through sa inyo, pwede naton sila ma-orient.
1: Oho. At imayo ni through the cooperatives, ha? May mga
0: or two months sa inyo kung matipon nyo sila, Sir Joseph. Nga medyo damo-damo sila. You could, through sa inyo, you could request us para ma-orient natin nina sila.
1: And that's a good program, Mr. Renova. We'll try our best to coordinate with the LGUs, with the different groups. O gusto ninyo mahibaluan kung anong binipisyo nyo sa SSS, nakagi ka mamiyembro sa SSS, kay kalabanan subong Mr. Renova, mga muna, makalipas na ganili magtuig, ay ba sinipulok tuig, why na nila ginasapak niya, baida?
0: Madunduman na lang na Sir Joseph pag nagidad 60, 65, or if in case kung wala ng member, kay ang mga himata mo nang ga-verify. Pero sayang bila Sir Joseph. Kay miyara kita nakita ng iban nga 2 years na lang kulang, 3 years, para for them to qualify tani sa retirement. Kagahambal sila nga, ay sir, kung nabalan ko lang tani ahead, before ko nag 60, kung nakompleto ko to tani kay I have the capacity. So for those nga kapamati, kagatanaw sa bong Sir Joseph, ang akon nga suggestion, gid i-check nila ila record. Kaya basi gamay na lang ang ila kulang. Kag at least by the age of 60, kung nakakomplete na sila sa minimum 10 years contribution, ma-waiting na lang sila pag age of 60. Ano-ano, bela Sir Joseph nga, ma-file ka na lang dayon.
1: Oo. Bisan pa paano, makabulig sa ila ang ila sa ning retirement benefits, ha?
0: Kag, iniya Sir Joseph, regardless niya kung ano man ang imo yung status, kay niya, imogid niya benefit, kay titungod nag-contribute ka. So, iniya, pag-file mo, especially sa pong online, na pag-automatic, wala na damo yung question within 1 week. Actually, 3 days, yan, approved na usually. And within another 5 to 10 working days, ara ng imong pension.
1: Ang isa pa yung case, damo rin yung mga cases mo na nasolicit natin. Na isa rin ka, professional actually. Selling nga may contributions ako way back mga 90s up to early 2000. Selling nga sobra na pulok to iguro ay. Pero sa ulihi sa linya, ning sako bala sa travel abroad, siya daw nakalipatan ko na. Why ko na ma-update? Kiti is not employed man sa abroad, pero may may mga transactions sa abroad. Actually, may kulo kwarta. Siya nakalintan ko na, masubra pulo katuig ang iya sining employment since 90s up to early 2000. So, siling niya numayos na man, Mr. Renova, sa mga muna mga cases.
0: Well, first of all, kung may capacity to continue paying pa siya, Sir Joseph, kag medyo bata-bata pa man siya, pwede, I suggest maka-continue gid siya. And kung wala pa man siya nag 55 years old, pwede gid siya ka-maximize ang iyang bracket. Kaya ti, ang retirement and other benefits, ang hambal na ton, ga-depend ang computation is based on ano kalawig ka nagabayad, ano kadako ang imaging bayad, anong bracket nga ginabayaran mo. So sa case niya, basi kung nabilong pa siya sa tunga-tunga nga bracket before, or kung maximum naman siya kadaan before, i-continue niya. Okay? I-add ko na lang, Sir Joseph, actually may na-story ako pag-orient ko last time, last week. Amontabla after siyang program, naka-orient kita sa hapon. May nagambal, may namangkot niya. Sir, abi namon nga wala effect kung ga-extend ka more than 10 years.
1: No.
0: Abi nila kung 10 years,
1: amo lang gina.
0: Amo lang na, no?
1: Bisa pagkatapos ko lang katuig, mahambal, mulat na lang ko mag-60 ko para ma-apply ko retirement.
0: Iban, kung voluntary self-employed, ga-stop bayad. Or may ara man to ya, ang pamangkot niya, kay actually hindi pa siya retirable, kaya ang plan niya is at the age of 65 pa siya ma-retire. Kaya tigobra pa siya subong and manager siya sa isa ka agency. So ang iya pag-inchindi nga abi niya, kung mag-continue siya bayad, wala na effect sa computation sa retirement. So ang bako siya, hindi sir, ang bako dako ang effect kay 60 pa lang siya subong. Ang plan niya is mag 65 siya mag-retire, kaya ti baskog pa man siya. Ang bako hindi sa continue mo, kaya dako na effect, kaya may 5 years ka pang madugang sa imo nga contribution. So, may ay, amo na gali. Ang bako, sir, yes, kaya ti, as long as nag-continue ka bayad, gadamo imo contribution, nagadugang na iya. Kaya ti, hindi man pwede nga ang 10 years nga nag-contribute, kagang 15 years magpareho. So, syempre, may edge ka dyan sa computation kung mas lawig ang imo ginbayad.
1: May isa pagid ka instance, hindi niya medyo damo ka-relate sini. Ang hambalya, siling niya, nagtrabaho ko sa una, siling niya kasambahay. In short, sini Timbangs Balay. Pero siling niya, ang ako nga ama, siling niya, ginahulugan niya ko sa SSS. Ang ama ko gani, siling niya naghulog sa SSS. Siling niya malapit-lapit lima katuig. Pero siya laban-laban, way ko kalabot lima katuig. Nag-untat siya. Pag-untat siya, kiti nagkapamilya mo. In short, naman na. Pagpamanaya, right now, gusto niya liwat magbalik ka sa bahay. Ti requirement niya dan subong basta kasambahay gani kinanglan may SSS gid
0: na under kagid sa
1: enroll
0: kagid sa employer mo.
1: Ti gapa mi repay tana sa aman na siya hindi takon lang ah baydo nagligad dos niya knugon nan to gani siling nga lapit niya lima katuig ang akon ko nang gin bayad do ka ama ko siling nga why takak man ko nanong account to ano den to. So that's her concern, hindi den tana gusto nga magpadayon pa siya niya, hindi ah. Buhin paran ko na. Yadi paran sa balay. That's the mindset, thinking niya karoon na Mr. Renova. Sang hindi consistent ang iya sining employment.
0: Actually, ang inabing thinking, Sir Joseph, no? Ang inapanumdom, bilang ang subong lang. But, kung tanaw natin, ang iyayang SSS benefit, if in case na-meet niya yung for the retirement, yung lifetime ni Sir Joseph mo. Hindi lang iya, but para sa mga beneficiary, mga kabataan, sa mga beneficiary later, kung sino man na yung beneficiary niya, makabaton. Ang mula balambal, ang tawag mula Sir Joseph nga lesson, mula sang kamula natin, sa subay, bla. Nga, ano balang subay? Nga, samtang wala pa ulan, nagatipon na siya sang iya yung supply. Nga para kung magtigil ulan, bisan wala siya, hindi siya kagwa sa iyang ginapanaguan, mayara siya kwaon. So same, relating to that theory, no? Sa SSS sa moment na, samtang may kaisarang ka, samtang may capacity ka, may kusog ka, i-save mo para kung later on, wala ka na, siyempre kung luya ka na, or let's say, mayara ganit sa isa kitang kantoan nga municipality, Sir Joseph, no? Nga sad reality nga ang bata niya gasalig pa sa iya.
1: No.
0: So, bisan may pamilya na, pero anong hambal niya? Sir, swerte lang gid kay may pension ko sa SSS.
1: Oo.
0: So, aside sa ako niya nga medyo natipon gamay, ang SSS kuya ako, amo na yung ginagamit kuya sa personal.
1: Mm-hmm.
0: Sa iya. So, ang iya to yung mga savings sa iban, amo nang kisa kung mga alang-alang ng iya bata, amo nang ginahatag naman dito.
1: No. Iniya from a professional, Mr. Hinova, na pang tipon din yung mga concern. Employed sa unay employment is private.
0: Mm-hmm.
1: Nangin miyembro sa sang SSS lapit 12 ka tuig.
0: Mm-hmm.
1: Karon sumailo sa government.
0: Mm-hmm.
1: Why na sa sang contribution since then? Siguro mga dalaga na guro kulok tuig. Mm-hmm. Why na sa contribution sa SSS? Kaya ara na sa government right now. So pamangkot sa gani. Actually, hindi ko lang paglawagon ng pangalan. Kilala ko, Gid. Siling, ano, plastada sinapresang ako ni SSS man?
0: Well, sa iya case, good to know, kaya naka 12 years siya, no?
1: Oh.
0: Na-meet niya ng minimum nga requirement for the retirement later. But, ang good thing lang yan, kung from private ka nga may contribution, nagsailo ka sa government, if in case may ara kaya other source of income, aside from your salary sa gobyerno, pwede mo yan mabayaran as either voluntary or self-employed ang imo ang contribution para magdugang. Pwede ka pa makadugang sang imo number of credited nga years of ambalo nato ng contribution niya, no?
1: Mm-hmm.
0: Para magsaka-saka man ang iyang computation sa iya benefit later pag mag-retire siya. So sa case niya, kung may example, may ara siya gamay nga umang gina ano, or may other from time to time may ginabaton siyang monetary aside from salary niya, pwede kaya siya continue either voluntary or self-employed.
1: I see. Even though nga he is in the government,
0: yes,
1: right,
0: wala
1: now
0: ya, wala i-effect, Sir Josel. Actually, same with us. For sa akin, I think naka 9 years na ako in private sector before ako nagsailo sa SSS.
1: No.
0: So ano kaya? Para sa amon, actually, halos tanan kami sa SSS is may kapin po nag-private, naka-dual kami ng contribution. So,
1: mm-hmm.
0: Both GSIS and SSS.
1: I see. Ano lang, guro, dali naman lang sa mag-retire siguro, mga dalagan 7 years, mag-retire, mga around 53 na guro siya.
0: So, i-check niya, Sir Josel, basi wala niya na-maximize ang iyang bracket.
1: Okay.
0: Kaya basi, during that time, nabilong pa siya sa lower nga bracket.
1: Mm-hmm.
0: So, kung 53 siya sumong, he or she has the chance nga ipasakaan na yung bracket.
1: May pito pa sa katuig nga maghabol,
0: yes,
1: no?
0: Kaya ti, kung makamin yung 5 years siyang ara sa taas nga bracket, that is a big, maara, natag na siya dako ang effect sa iya computation.
1: Sa computation, in short, may 5 years ikaw nga nagtaas ikaw sa contribution mo.
0: Or i-average ang total mong bracket.
1: Oho.
0: So, amo nang is ang common nga factor sa computation.
1: No. So, tiya muna, mga natipon nato ini nga mga concerns so far. Laban-laban iban sini makarelate man sa amo ni mga concern ni. Kiti ang kalabanan gid man sini Mr. Hinova. I-generalize ko. Kutob sa mga nagahambal na. Ya, kun tos niya may duha ko tuig tos niya sa Manila ang inubrahan, maan ka to ko na. Nakaubra man ako, nagligad to ko na mga isa ka tuig to kundiin to. Kalabanan sila yung mga nagatimbang bala sa sulod sa balay. Na kun subton mong iban sini, galabot tag 8 ka tuig ang ila sini nga natrabahuan, tag 7 ka tuig, tag 9 ka tuig. Tulad ang iban sini 50s, approaching 50s, sa iban 50 plus. Ang iban gani siguro sini nag 60 plus na, pero why nila ma-follow up sa SSS atong mga binulan kag tinuig nga ila sini nga nangin miyembro sila sa SSS kay nakagi sila trabaho.
0: Oo, pero actually Sir Joseph, sa side naman sa employer, no. Hindi lang madbi naton tanaon nga ang advantage should be sa side lang sa employee nila as kasambahay. But the advantage man sa employer nga side is, for example, yung mga kasambahay, it will be one of your edge nga kung ikaw ya gahatag kasang SSS contribution sa imong empleyado, it would form as loyalty man sa side niya. Kasi masailo pa to siya sa piyak nga Adria may SSS contribution siya. Ikaduwa, magmasakit ang imo timbang, kalabanan mambal sila, ma'am, sir, pwede ko kakas advance sa imo kay, or kisa gani ka kita na lang gatabon sang bulong.
1: Oo,
0: di ba? Pero kung may SSS siya, applyan niya sickness benefit, may kwaon siya.
1: Mm-hmm.
0: Magbusong magbata, makas-advance man gyapon sa employer, kaya tipang gasto sa gatas ang bata. Tiki sa, syempre, kung naluoy ka man, kaya tigabi man ang servisyo, kag nami man ang servisyo, matag ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may maternity benefit, hindi nakilanlan ang ano, kag lain usually may mabatian kita Sir Josel nga mambal nga sir dako gid pasalamat ko before sa akon employer. Amo man ang reason naglawig ko to. Kaga mo man ang reason nga gapasalamat ko subong kay may pension ko nakuha kay ginbayaran sa employer ko ako ng SSS.
1: Mm.
0: Which is mga real life nga testimony bless Sir Josel.
1: Oho.
0: Nga nami man pamatiag kay timambal nga ay si employer ko to sa una sir nami to mo. Kay ti nga nagka-pension ko so kay ti we are conducting mga pensioners activity yearly Sir Josel mo.
1: Oho.
0: Pensioners day I mean no. So dira naton mabatian bala mga ambal sang kalabanan nga may lang kay at least gin-prosigiran nila or nag-prosigi sila nga mag-continue bayad. At least may ginabaton sila nga pension kahit papano and lifetime.
1: Mm. Madamo sini ang sa muning sitwasyon, Mr. Renova. Nagka-contribute sila, may ara tatlo, apat, lima, anum, katuig. Ang iban gani subong, below 10 years ang contribution, mm-hmm. total contributions. Ang iban subong, more than 60 years old doon.
0: Mm.
1: Pero ginpabayan na lang nila. Ang pamangkot sini may benepisyo ayan sila makuha. Matag tatlo hasta pito katuig kalabanan ha. Tatlo hasta pito katuig. Isip-isip ang iban siniti naglukso-lukso trabahuan mo.
0: Mm.
1: Would you know kung sa policy sang SSS may makuha sila sina?
0: Yes, for the retirement. For extreme cases nga hindi na siya yakabayad, wala na siya capacity to pay.
1: Mm.
0: May kwaon gyud siya yung retirement lump sum.
1: Okay.
0: No. May kwaon gid kay wala niya dormancy kag wala niya gadula imo contribution sa SSS kun regardless kung nagdugay ka na nagstop amo nang kiti government niya nga ano no owned and controlled nga ano so wala kita sa selling policy nga kung dugay ka nagstop madula or mabuhina ng contribution wala.
1: Mm-hmm.
0: So sa long term benefit mo ma-avail mo gid na at the same time may bisan retirement lump sum na Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: May funeral pagyapon nga kwaon ng iyang beneficiary later.
1: Mm-hmm.
0: So qualified siya gapon. And sa disability naman niya aside for example naton may dugay siya nag-stop bayad. Kung 1995 pa or year 2000 last contribution niya, ma-stroke siya ang members of ang partial or total disability. May kwaon siya gapon.
1: Easy. Bisan pa dugay na siya nagbayad. Basta may disability ha?
0: Okay, ang disability is long-term. Uh-huh. Retirement is long-term benefit.
1: Okay.
0: Ay, even ang mga death and funeral natin is the long-term benefit. Which is, inaya, basta ma-meet mo minimum contribution, usually either pension or lump sum. Pero for sure may lump sum. Ganyan.
1: Bisan below 10 years ang contribution, may lump sum silang makuha. Not really pension, ha? Monthly pension. Pero may lump sum
0: one
1: silang.
0: One time, refund of contribution plus earnings.
1: Oho.
0: Hindi lang contribution ang ginabalik. 100% plus earnings pa. Kumbaga, may nagkita.
1: Mm.
0: Pero, ang kalabanan niya, Sir Josel, ginaubra subong sa mga more than 60 years old.
1: Oho.
0: Kaya ang ilakabataan, may ubra man.
1: Ginpadayon,
0: no? Kundi sila kasarang ang bata nila ang ga-continue bayad para sa ila as voluntary.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-meet lang. Kasi lain niya bi ang enjoyment masang
1: may bulanan ka?
0: May bulanan ka mo. Mabalo man naton sa hindi. Lain kidya mo. Kay bisan ang balo naton nga ang ginikana naton mambal man na later on nga Ariyo, amanam lang.
1: Mm-hmm.
0: Nakabato mo pension, bisa mga ice cream or mga fishball.
1: Kag nami feeling sa nga po, actually, yung inaduhula ni Lulo, kag ni Lula, yung mahambal nga, ay, nagabot pension ko.
0: Kasi kinatago pa sa bulsa, hindi pa balo.
1: Oo, oh, bakal to ice cream.
0: Oo, oh, mga pamahaw ta. Or
1: oh. Eh, balon mo para buwas.
0: Oh.
1: Sa kalipa, isang bata sina.
0: O, bisa, ang balo natin, regardless of the amount.
1: Mm-hmm.
0: So, sometimes, laingi niya nga, aragyapon ang pagiging independence ang ginikanan natin because of the pension na ginabato nila. Mm. Although ang balo natin, not totally, but at least may certain portion nga independence sila gyapon. Kag may labala mo yung mamangkot, as tapila ang edad nga pwede pa ka pa-member. As long as wala ka pa 60 years old, pwede ka pa ka pa-member. So 59 ka subong, kung ma 60 ka na next month, kuha kayo sa number subong bayran mo insigida, pwede mo niya mo continue regardless of your age.
1: Ma-avail mo gihapon niya ang mga benefits enjoyed sa miyembro.
0: Subject to the qualifications like minimum of 10 years contribution, 120 sa retirement.
1: Kabalo ako na nung kalabanan niya, thinking si na Mr. Renova.
0: Yes, sir.
1: Nasisinta na ako, pilagi ang itiner ko na disbabo sa kalibutan niya. Pasi hindi ko kalabot, pulok tuwig niya mapatay. Hindi, prangka na niya.
0: Yes, oo. Pero te, ang amunabla, ang kung tanaw natin, Sir Josel, there is certain of probability gapon nga hindi ka sure gitman batang sure ya kung nagpa-member ka, kung may contribution may ka, may benepisyo ka, either ikaw or ang imo nga beneficiary, sure na ya.
1: Oo. Sigurado kita, kung hindi ka man kalabot pulo katuig nga contributions kag madula diskalibutan, ti lipay ka man nga buhinan mo pila kalibo ang burial benefits sa makadros pamilya mo.
0: Either 12,000 or 20,000.
1: Oo.
0: Mabuhinan ang ilagasto sa palubong.
1: Oo.
0: Plus another 12,000 sa death benefit.
1: Te. Makon so, mo na, dako na na nga bulig sa pamilya nga ginbilin mo. Kung whatever happens, mapatay ka, for example, Mr. Renova, hindi ka kalabot pulo katuig ng contributions.
0: Ang inabilang tawag nga, ti, wala. For sure, ang kalabanan sa aton, man eventually makadto, no? We do not know lang kung pila ang edad or pila ka years. But for sure, yeah, at least, kung di man makuha sa member, at least ang iyang beneficiary, may haragid ko aon.
1: Oo. Kaya daw walang alam to sa oras eh. Dari sa ato sila nga pagparagad sa servisyong katropa.
2: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
1: Kuanta lang sa iya sila nga parting words sa ato sila nga sparring partner dari sa servisyong katropa with SSS, Mr. Amiel Hinoba, sir.
0: Yes, Sir Josel, no? As always, na-inform nato ng members naton, ang mga pensioners naton, for official information sa www.sss.gov.ph lang or sa aton my ssss.ph sa tanan nga social media kay damo gyapon Sir Josel gagluwa lang ang mga information nga hindi validated kag may mga especially subong may mga assistance nga ginahatag damo ga try mag fraud or mag scam sa members naton. So para at least to avoid that, ang aton nga information would be coming lang dapat sa official nga mga Facebook page ni SSS kag sa website naton, which is www.sss.gov.ph. Kag hindi ka mo magatag sang inyong user ID, password, OTP or any information sa mga gatawag ga message kay wala si SSS ga pangayo sina sa mga members nato.
1: Okay. There you are, si Mr. Amiel Hinoba sa Social Security System.
2: Servisong katropa. Servisong katropa.
1: Kay alang-alang tas tiyempo, masunod dari ang coverage ta sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Thank you good kay Mr. Amiel Hinoba sa pag-upod sa ato sa ninyo servisyong katropa with SSS kada Miyerkules dari sa XFM 100.7 Iloilo. Salamat gid sa inyo pag-upod ha. Kay mainom kami na isang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Hindi ganit kung nagabatsyag ka mo, mambalway ka mo kuwarta yung pa-check-up. Kadto lang mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center at sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang sa Midtown Hotel.
2: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
1: Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod na si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, XFM.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Commit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Magkito na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Direct responsibly.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santhrone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santhrone Plus Herbal Oil. Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhrone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Magbibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhrone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhrone Gold Coffee Mix. Santhrone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
7: per DOH-CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makalage na ko!
11: XFM. Patropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Las Jess, tugtog Las Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
13: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
14: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Xanthone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
15: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
17: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: XFM.
20: XFM.
21: Yes, to help.
22: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Xanthone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa nga na po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, mga partner.
23: Isang malusog na araw, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: And syempre, welcome sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
22: Tayo po yung mamanggihan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa lahat po ng mga partner stations natin na nakahukap dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page. Ha? Okay, search nyo yung Facebook natin, i-like and follow nyo po natin pong FB page, Yes to Health Inc. Yan, para lagi kayong updated sa atin pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha, sa atin pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong mga programa, eh, meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness. Ha? Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha, patungkol sa ating mga produkto. At pipili din po tayo dyan, ha. Ayan, at kung kayo meron mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayo mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubili na ipadala yan dito sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasera ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga nag-inais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, ha. Ang Santong Gold Coffee Mix natin at Santong Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
0: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bimbisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, mugukboy ang Korean therapy, isang specialized Korean technique na

0: 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jetos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, dabot pa.
2: Zafon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ahead sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan, itong isang problema na kung saan ang katawan natin kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin, or antimicrobial resistance, ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan, na naitala noong 2011 mga ka-wellness. At sa tinataya na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po po niyan mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila o mga infections na naranasan nila ay nagiging complicated.
6: Mm-hmm. And projected mga partner by 2050, mm-hmm, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po, grabe, sa ganitong problema. Yes, sobrang dami, mm-hmm, Doc El. And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at, mm-hmm, Eastern Mediterranean, 1/3. Sa 1 out of 3 na infections, mm-hmm, is tinatawag natin antibiotic resistance. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10%, mm-hmm, lamang 1 out of 10. And infection rates globally nasa 1 in 6 na, or, mm-hmm, tinataya nila na over 23 million cases na, mm-hmm, ang meron sa merong tinatawag na antibacterial resistance.
7: Yun nga.

0: problema kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, mm-hmm, yan yung mga mikrobyo ano, mm-hmm, katulad ng E. coli, mm-hmm, di ba? Most strain yan commonly harmless naman. Mm-hmm. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwedeng maging delikado.
1: Oo.
0: Oh, ito kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, mm-hmm, diarrhea and other infection, commonly ito sa mga pagkain.
1: Mm-hmm.
0: O yung E. coli sa mga food poisoning ganyan. And isa pa itong Klebsiella pneumoniae, okay? Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection ano. And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections. Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Ano? Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
1: mga bata.
0: O mga bata, pag hindi na agapan, ano? Mm-hmm. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman bacteria yung carbapenem.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum, mm-hmm, na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes, mm-hmm, yung mga hospital acquired infection.
1: Mm-hmm.
0: Medyo mahirap yun because of the superbugs sa tinatawag. Mm-hmm. Ano. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, mm-hmm, itong Mycobacterium tuberculosis.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan nagdudulot nga ng TB, na alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot ano, based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB,
1: mm-hmm,
0: sa buong mundo. At ito ay dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin,
1: mm-hmm,
0: o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Mm-hmm. May gamot naman talaga ang TB.
1: Uh-huh.
0: Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug-resistant strain,
1: mm-hmm,
0: multi-drug-resistant TB, na kung saan ito po ang nagiging problema sa ating mga public health facility, mm-hmm, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, mm-hmm, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay. Mm-hmm. Kaya yun ang nagiging problema po natin. No?
1: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino ano, at napakaraming tao worldwide,
0: mm-hmm,
1: ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
2: Ang nangyayari kasi dyan, partner, mm-hmm, is yung tinatawag natin yung mga mikrobyo is nagre-resist,
1: mm-hmm,
2: o yung antibiotics is nawawala yung power niya to, mm-hmm, destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve,
1: mm-hmm,
2: nagkakaroon ng adaptive mechanism,
1: mm-hmm,
2: to fight against doon sa tinatawag natin na antibiotics.
1: Kumbaga tumatalino din yung mga
2: yes kaya na sinasabi nila nag-evolve na yung, mm-hmm, bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria,
1: mm-hmm,
2: or yung ng mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics. Kaunting, mm-hmm, ubo, kaunting lagnat, inom agad ng mga antibiotics.
1: Ang masakla pa dun, Doc, yung hindi namomonitor.
2: Yes.
1: At hindi prescribe yung mga antibiotics.
0: Saka ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, mm-hmm, hindi naman antibiotic ang number one. Nun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon.
1: Mm-hmm. Aha.
0: Sa antibiotic use, hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta.
1: Mm-hmm.
0: At saka kahit may reseta, may count.
2: Yes.
0: Dahilan po dyan sa problemang yan.
2: Mm. Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga Doc, ano, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians, na si self-medication. No? Kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat. Sa sunod, ganun uli ang gagawin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics, mm-hmm, para sa mga flus, colds, sore throats, mm-hmm, kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol, mm-hmm, o na nahilo lang yung, mm-hmm,
0: hindi namatay talaga,
2: hindi napuksa yung virus o, mm-hmm, yung bacteria. Ang nangyari is pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bakterya, mm-hmm. mas lalo siyang lalakas. Mm-hmm. And also sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga especially yung mga pagkain katulad ng mga animal food,
1: mga poultries.
2: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the ano the poultry or yung mga ano yung mga animals na mas napatabain na mas mabilis
1: para productive.
2: Mas productive, mas mabilis yung bumigat, mas mabilis maibenta is binibigyan ng mga antibiotics.
0: Kasi yung mga ano nga daw noon yung mga peste. Oh, na maganda 'yung sinabi mo kanina, 'yung pag hindi namatay 'yung bakterya, eh lalo sila parang 'yung kasabihan na what matter that don't kill you, make you stronger.
2: Ganun din sa bakterya. Yes, and also 'yung tinatawag natin na poor hygiene. Kapag 'yung sanitation kulang ng ano ng mga tinatawag natin na hygienic 'yung tubig is doon ang gagaling. Eh di ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng bibigyan ng reseta. Tapos pagka palaging ganoon ang nangyari. So mas kapag mas maraming madami ang iniinom ng mga ano na antibacterial lang mga medicine, mas lalong nagre-resist 'yung ano 'yung mga microbyo sa kanya.
1: Meron ako nabasa na article about doon sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila using that specific antibiotics, gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo. Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra. Sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yung tutunaw sa kanila. Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon. Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo or lumakas sila, pag ininuman mo ng same antibiotics,
2: hindi na
1: tumatalab. Hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din. Patuloy na lumalakas. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganung resistance na nangyayari. Ano? Ang tanong daw, Algie, paano po nilalabanan ng mga bakterya na ito? Kasama na yung nabanggit natin kanina, yung mga antibiotics sa ating pong pangangatawan.
0: Ayun talaga, yung katulad ng bilanggit mo, sinisira nila yung diskarte ng drugs. Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago pa ito mag-workout. Inunahan nila. Ako mga sa gera, binomba na nila yung ano, tawag dito, binomba na nila yung air defense. parang ganun nangyari. Baka binablock nila yung entry nung mga antibiotics niyan. So, chini-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun katalino yung mga, kaya nga nag-evolve sila pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at hindi sila maapektuhan. At saka maraming ano, kaya diba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve, tuloy-tuloy siyang nagbabago. Kasi nga hinahabol nila yung bakterya. Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na natin tayo makakreate ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan. So malaki talagang problema.
1: Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
2: So kung titingnan natin, as I mentioned kanina, yung misuse, yung pagka-counting lang at counting o umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag natin ng resistance. Simply because nang dahil po sa pagkain, which is unknowingly, hindi natin alam na yung mga nabibili pala nating mga food sources, especially yung mga meat products, ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
0: Kumbaga, hindi ka nag-antibiotic sa personal dahil hindi sinusunod mo yung ano yung magandang standard. Yung pala, halimbawa kumakain ka ng karne na may antibiotic din, yung residue nandun. Parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
2: Yes, liban doon sa ano sa antibiotic, Doc Algie. yun yung ano yung bacterial transfer.
1: Mm-hmm.
2: Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano, yung meat ng animals and ang meat ng tao is the same host lang yun. Mm-hmm. Ngayon ang mangyayari kapag yung ano yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan, nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano sa mga bacteria din sa loob ng katawan. They will have the same strains ng bacteria na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga ano, ng mga tawag doon, mga antibiotics. At mga ano, mga high risk foods, yung ano, yung manok. Hilig sa mga fried chicken, madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, murang-mura fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kung minsan, kung minsan baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mostly is imported diyan galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag ka nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain.
1: Ayun.
2: And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na. That is the reason why nagkukos din ng resistance, possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
0: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, di ba, no, antibiotic, no, ganyan, organic. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila, pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. So yun po yung mga ka-wellness, ano, hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado naman
1: kilito ito. Ayun na lang kakainin namin.
0: Hindi, marami pa naman na pwedeng pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
2: Yes.
0: Kasi yung resistance nag-spread dyan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagkukonsume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So, yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic, hindi na umi-epekto.
2: Yes.
0: Kasi may resistance na na-create yung mga bacteria doon sa ating ginagamit na antibiotics.
1: Minsan pa, nagkakaroon ng ano, Doc, allergic reaction doon sa mga antibiotics na ginagamit natin. Ano? So, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha, sa health authorities, napakalaking panganib nito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
2: antibiotics
1: na iniinom niya. Kahit na gano'ng katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya, ay hindi na ganun ka-effective sa kanya. No? So, kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun o makapagpalala nun sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po ating malaman sa mga issue po na ito. Ha? Kaya tutok lang kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibig sa pinatabal. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong magtubili. Itanong yan sa ating pong talakayan, ha? Correction lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan, ano, patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness, ano? Ang tanong, Dr. Ron, eh, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
2: Kagandahan dito, mga partner, ano, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system, is itong vitamin C. Kumain kayo mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3. And also, yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
1: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, ano? Meron bang pwedeng mga gawin, mga pamamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng ating pong mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
0: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic, nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una, yung garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Na kapag crinash ko yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. Ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila, yung binilibing nila yung mga perils, may kasamang honey because they have some belief on that. At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Yung totoo, ha? O kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Isang natural, traditional immune booster. And also kumbaga sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam naman natin, asin antibacterial yan. Oo. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis,
1: pang-preserve.
0: Pang-preserve.
1: So, yun sila. Nakakatulong yan ng malaki doon. Ano? Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at sa atin?
2: Abundant.
1: Kumbaga lokal. Lokal sa atin. VCO. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic, Doc. Sumikat ng husto itong VCO dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties itong VCO, mga ka-wellness, ano? Which is kadalasan para sa atin ang VCO o yung coconut oil usually for cooking only at sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung cold pressed na coconut oil, ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Meron siyang monolaurin. Monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay. Yung mga pathogens sa katawan natin, kaya nilang magtago.
0: Sa pinapakapal nila yung cell membrane.
4: Yes, Tol!
3: X FM. X FM. Impeachment coverage.
4: That was captured by the media po. So, that is our request, Your Honor, to just, remind the council not to make those kinds of remarks. Thank you.
5: Attorney Kapunan already, although you are correct, it was already heard since we're on TV, Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
6: Yes, Your Honor. In fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
4: Thank you, po.
5: Yes.
4: Thank you, Your Honor.
5: Thank you to both parties. So, can you continue, Attorney Christine?
4: Yes, Your Honor.
5: Kindly do so, ma'am. You may proceed when you're ready. Ms. Eileen, kindly answer the cross-examination questions of Attorney Christine.
7: Yes, po, Your Honor.
4: So,

0: basihan namin dun sa payment of rental of safe house.
1: Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalo, Boracay, ganun, Dasmariñas, wala talaga?
0: Wala po.
1: So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganun klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganun?
0: Wala po, hindi po ganun kalaki.
1: So, walang ganun kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
0: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
1: Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So, halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right?
0: Opo, silent po ang joint circular.
1: Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan?
0: Wala pong naging provision ang joint circular doon sa mga pirma po.
1: So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants?
0: Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular.
1: So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh.
0: Opo.
1: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator. Judge Tulfo, the Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ganang hapon, Miss Eileen. Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera.
0: Yes po, Your Honor.
3: Okay. At so lahat yun dinisallow in 375.
0: Opo.
3: Tinitignan ko rin itong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba?
0: Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, ay, isa, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information, after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po, pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po, it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isa
3: yun. Pero pag titignan natin yung circumstances, pareho eh.
0: Opo,
3: binigay yung
0: po
3: pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds.
0: Tama? Yes, yes po, tama po.
3: So, pwedeng ma-disallow buong 600

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyab na kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Ngami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook. Follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: X. X.
10: F. M.
9: X. F. M.
11: Yes, 12!
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
14: The Secret of Health.
13: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold Herbal Capsule.
15: Sanfon Gold Live Testimony.
16: Ako po si Rodirin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Sanfon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Sanfon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Sanfon Plus Gold.
15: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: The Secret of Health.
13: Isa sa sikreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Sanfon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Sanfon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Sanfon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Sanfon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Sanfon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoid. steroids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health Santon Plus Gold.
13: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
18: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
19: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Yes to health!
22: Pa-diet na kubwas, ha?
20: XFM.
23: Patropa mo! Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot na natin katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, ang dalaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance sa kamagdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C

0: kasama ang pag-umbok ng mga ugat, marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pumumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to help!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Santon Gold. Live testimony.
4: May linga ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko that time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
6: Lalakas.
9: At gaganda ka pa.
10: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: X-FM. Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naguben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminuria.
13: No more.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain,
15: ang sakit.
14: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, kahit pain, fast and safe. Assist pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
17: Bibili sa mga butika.
9: Mag-diet na kubuwas ah.
14: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
9: itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
13: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Ahora 6FM Radio Patrol y lo a las 7, 8 horas mga katropa.
1: Heads up. Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up. Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up. Heads up. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Ilo a las 7, 9 na magkabinan ng mga tropa. Round out sa bagay sa amon sa studio. Ha? Nagagamit kami sa bumakabinan sa generator. Basi may mga problema o kung may mga technical difficulties kamuda magkabinan ng batian o kung ma-experiencehan sa pagpamati ninyo subong sa amon ng signal. Pero pasinsagid ha, kay gagamit kami subong sa generator. Hindi matapos magkabinan ng brown out dire sa area sa Barangay Tabok Suba. Hindi kabahin man siguro magkabinan sa ginapatigayon sining manual load dropping sa National Grid Corporation of the Philippines, mga kabinan, mga katropa. O, sige lang. Sige hapon, mga kabinan, magandulong kita sa mga nagapangunang mga balita. Dirigi hapon sa atin papangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Yari kita sa ika-dosing adlaw sa bulan sa Agosto. It's August 12, mga kabinan. Merkules buong adlaw, kag minabiling kita ng tatlo kadlaw antes na mag-labot kita sa August 15. Kaga binabiling kita magkabinan ng mga more or less 19 kadlaw antes nga mabugto ang hurangos magkabinan na sa bulan sa Agosto magkabinan mga katropa. Sige po no, pamati lang diri sa XFM Radio Patrol Iloilo kay kada adlaw. Kwan man ang Agosto man, Pebrero man, padang ang mga binulan. Maghahatagan ka muna ka namon magkabinan sa mga balita, kabang informasyon, dirigin lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo magkabinan mga katropa. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ng amon nga frequency 100.7 naman isang unang frequency sa Z100. Ang dinabala sa sunod sa University of San Agustin magkabinan mga katropa. Subong ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network amon ini magkabinan ang nag-manage sa XFM 100.7 Iloilo magkabinan mga katropa ng amon nga studio dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo magkabinan mga katropa. Naka-livestream kami sa amon ng Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo nga mga mensahe ha, kag inyo sining mga informasyon nakit man ang inyo sining pa-shout out sa tanangga celebrate sang ilang nga birthday August 12. Happy birthday mga katropa. Kag sa tanangga celebrate sang ilang anniversary, happy anniversary ang papanamihaw alin sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Kag kung may mga balita kamo dira no, kag may mga Agosto kamo ipalabot sa amon diri sa XFM, pwede niyo padala ini sa amon iyang messenger o kon sa amon nga comsec sa amon nga page sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM 100.7 Iloilo. Pero kung gusto niyo iyang private message, i-PM lang ini makabenan o kon ipadala lang sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. Alas 7:12 makabinan mga katropa, dirigyapon sa aton pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Girkay balonta ang pinakaulihing kamtangan sa aton panahon makabinan kamay ginabantayan naman karon nga isa ka low pressure area sa Guasang Pilipinas. Aton sa ning Weather Bureau ibalonta kon kain sa agaga pa ay nagmunog ang ulan toya sa area sa Santa Barbara. Samtang pagabot sa pabiya wala ulan. Ano man ng aton kalibutan nga kung diin to ang mabugat iyang galom dito lang natupa iyang ulan. Wow, mumunog kinang ulan makabinan sa Masyanta Bara pagabot pabiyawet ulan gasilak ang adlaw makabinan mga katropa. Sige lang no, kahit padayon kita makabinan nga magbalita ka mga hatag sa inyo sa informasyon o mulan bumagyo XFM ari pagid gihapon makabinan na nga nagopod sa inyo. Alas 7:13, mga katropa, mga kabinan, gina-welcome naman kamo sa mga gabi sa ato nga programa, Headshot. Sa gihapon niyo, katropa, kasi katropa ang Phoebe Borges, Tibor Morales. Pag-up na kita ng katropa, ang June Revertes, sa mga gabi, mga kabinan. Sa ato nga technical side, gagagagay, ato siling koneksyon, mga kabinan, mga katropa. Sa ato nga news center, upon kay katropa, ang Bia Joy Subaldo, mga kabinan, mga katropa. Mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Nga sa kundin makabinan ginabantayan gid sa aton sini makatoran makabinan ang sa gihapon no ining gidaymo nga impeachment trial. Batok kaya kay Vice President Sara Duterte makabinan mga katropa. Iba na tak. Answer, balik kapamangkot. At iba lang mo nga may cross-examin, may direct examin. Mayroon pagida, no? Sa isa ka witness, isa ka adlaw, hindi pa matapos. Bagod makabinan sa mga binalik-balik ng mga pamangkot. Kay gusto, gid makabinan nga tuliron sa aton siling ng mga abogado. Abogado sa prosecution, abogado sa defense, abogado ni... Vice President Sara Duterte, kag ang mga kwanman, mga pamangkot sa ato ng mga senator judges, at kisa isa ka witness, at isa ka adlaw kag tunga, matapos mga kabananti, may cross-examin pa, may direct examin pa, malamo pang mga katropa, sila yung gina-clarify yung mga isyo ng mga pamangkotanon, particular mga kabanan, sa subong ang article, impeachment article number 1, amo ni makabanan ang ginaligar makabanan nga misuse of confidential and intelligence fund sa office of the vice president makabanan mga katropa. Wala pa kita makabanan kalabot sa tunga-tunga siguro ni madugay pa din, no? Basi kung nabutan pa ni makabanan sa katapusan sining tuig tub-tub na makabagwa makabanan sa isa ka desisyon ang aton iyang nga impeachment court mga kabanan mga tropa, ang pamangkot sa mga kabanan mga tropa sa ang pumuroyo may kaangtanan sa ng ginahiwat nga impeachment trial batok niya mga kabanan kay Vice President Sara Duterte mga kabanan mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Amo ni makabanan ang ginahulat sa aton sa limang katoran, labdagid ang nagasunod sa isyo, batok niya concerning sa impeachment trial, batok niya kay Vice President Sara Duterte ang padayon nga ginahiwat makabanan nga impeachment trial, batok niya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Headshot. Wala pa rin, no? Wala pa kita makabanan kalabot sa tunga-tunga. Madamo pa ini nga mga posibleng nga mga tukibon sang aton nga mga senator judges kagabay pa makabanan nga ang ila sini nga desisyon maging barasihan sa mga ginapresentar makabanan nga mga ebidensya kag ang mga ginapresentar sini nga mga bagay nga amo ang ila sini nga maging barasihan sa pag resolve sa sining kaso mga kabayanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:18 mga kabayanan mga katropa. Padayon ka mga pamati din sa XFM Radio Patrol Iloilo Head Shot. Sa ato mga katoran, sa ato mga kabayanan, inita na pakalipatan nga may balatian kita o kung may mga problema kita mga kabayanan nga araya sa ato mga palibot ang ining balatian. Kay man na muning isa sa mga bagay mga kabanan nga isa manipat-lipat aton balaw at takabalaw nga aton nga ubo-ubo nga aton sining nga propangasi aton sining nga pag hurihilan at dumdum na aton yan okay lang nagadik kay lala na iniiyakon magpa-doktor kita kay ang mabratian. Subong simple lang inisang una, subong budlay na kay ginasunod dahil kita sa bakterya kag virus makabinan mga katropa. Para malikaw kita sa mga bratian nga dala sa virus ug bakterya, maginom kita makabinan sa premium D3. Kaya man ang premium D3 gimpabaskog, gimpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanat kag trangkaso. Hindi nato pabayaan nato lawas sa maigo sa ninyo bratian. Proteksyonan pinaagi sa paginom sa ang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3 makabinan mga katropa, may rasya nga vitamin D3 kag virgin coconut oil, kag may aras sa makabinan nga moringa oil extract. Ang mabingin ko ba ang gin puga pinakadugos magkabinan sa malunggay. Kaya man ang premium D3 may kapasidad ni sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties sa moringa oil. Sa premium D3 puno ini sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mabakali makabayan ng makatropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar, particular ang Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Outstar Drugstore, Generics Pharmacy, kag pwede man ma-order ni makabayan mga katropa sa Shopee kag TikTok Shop. Ay may gabi dira sa ato ng mga kwana, sa ato ng mga Shopee Boys. Kag sumuman makabayan dira sa Changi kaya nang may dira mayong gabi, kapamati ka makabayan dira sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Ang oras sa 7:20 makabayan mga katropa sa mga balita nasyonal nga aton talakayon subong nga gabi. May kangtanan makabanan sang pag-appear ni former DPWH Secretary Manuel Bunoan sa korte. Agod nga manistigo, may kangtanan makabanan sining mga kwamala, sining mga ginaligar nga anomalya sa flood control project makabanan mga tropa. De sa iya sini nga gipagwa makabanay nga mga statement iya gidaligar makabanay nga kada kuno senador ang nakabaton sang minimum nga allocation sang 500 million pesos samtang ang chairperson kuno sang dagko nga mga committees ang gin hatagan sang 1 billion pesos makabanan makatropa. De galain ang iban ng mga senador. Kahit ginambar yan ni former DPDP Secretary Manuel Bunoan nga nangako siya ako ng payag siya nga si senador, si Senate President Miguel Subere ang may-ara ko nung diskresyon sa sining ginahatag ng kwarta na ginatawag magkaman ng leadership fund that would be allocated for each senator. Kada senador. Senador, may 500 million nga location. Ipoy lang ka mo. Sagi ka mo ka question. Ganyan ka may arap man ka mo yung share. 500 million pesos ko na magkamanan. Iniya para ko na magkamanan sa tagsa ka senador. Samtang 1 billion pesos ang ginalukar para sa mga major committees, mga kabiyanan, mga katropa. Di si Kwan Kono, si former Senate President Miguel Zubere ang may command sini ko ng mga kabiyanan, mga katropa nga ginatawag ini mga kabiyanan nga leadership fund. Di kung si senador Robin Padilla, machan din dadala, hig pa kami, sling yan nga. Eh ako, ayon lang ba na kumihara? Ama, sagi, pa kamusin na nga. Di kong ingasto ba lang ito, magkabanan pa sa insakto nga, ang sagi, pa kaya ka, katako, tago, siniman. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:23, kag sa balita, lokal nga itong talakayon subong nga gabi. Iba doon tabi magkabanan ang gadugaya, ang development sining paglutang sa isa ka lalaki. Dito ya sa Banate, kamay may hala na karoon magkabanan ng persons of interest ang Banate Police Station. Kag ang na-establisar ng motibo, parte kung ini magkabanan sa Love Triangle. Ano man yung klase, ano yung buta ba rin sa Love Triangle ngayon? Sino ang may ang may relasyon sa kay relasyon? Tinapan na ba yung hambal kita magkabanan ng Love Triangle? Isama lang ni mo. Isa ka babae, kag duma ka lalaki, or base kung isa ka lalaki at dua kabay, imposible man kayo suspect lalaki mo. Ibalong tamang kabalang ka mga interview si Katropang Robel Paclibar kay Police Captain Dimarana, ang hepe sa Banate Municipal Police Station, mga kabalang mga katropa. Ginaistoryahan sa Bungs Barangay, siya madayon ang eleksyon, kung hindi, kung si President Marcos siya pa, sa nag-file sang bill nga ipospon ang eleksyon magkabanan sa barangay, siya taga inyo kabi sang rason abi nga ipapospon aton siyang eleksyon sa barangay. Kami natadana ini magkabanan sa November 2. Te mangkot kay na si Governor Arturo Defensor Jr. Balong tabing sa bat ni Governor, no? Kay kung pabor sa balang nga i-atras ang eleksyon sa 2028 sa barangay. O kung hindi, ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.24 kaga ining parte sa ordinance pala makabalan ni Board Member Nileto Topas, Dr. Dal Topas. Ini makabalan ang ordinance nga himuon o kung makuha scholar ang probinsya sang Iloilo sa kung sino dira makabalan ng mga low-income family ang ginakabataan lang na willing na mag-eskwilas sa pagka-doktor kay ginakulang kung makamanan ang doktor ng probinsya sa Iloilo. Di ba mga kotsin makamanan sinang qualify siya? Standby kong kabang mga katropa dari giyapon sa atong pangalagad sa XFM. Dari yung makabanan sa atong programa Headshot. Ang oras alas 7.25, ibalonta makabanan ang mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Kaya ibalonta bining sabat sa mga senador, no? Sa gibuyagyag makabanan ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan, tanda siya may 500 million kada isa sa ila. Iring 24 siya kapang senador, siya nga may 24, may tag 500 million siya niyang allocation. Nagtawag ini makabanan nga ngatawag ini nga leadership funds kag kon gauyat kuno makabanan sang isa ka dako nga committee ang imo i-allocation halin kay former Senate President Miguel Migs Subere. Grabot kuno makabanan 1 billion about paipoy-ipoy lang siya. Pero ibanong tabi, no? Kung nung sabat sa mga senador, magkabanan kati, una nato nga nakita kayo ng sabat, si Senador Padilla ng Ambal siya, dahil higun niya, pakabisiling niya ba? Ang iba nga mga, ang reaksyon sa ibang mga senador, ato na ibanoon magkabanan na sa aton nga News Center o Politika Tropang Bia, Joy Subaldo, kagiban pag mga balita sa News Center. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, nagbaisay sa tunga sa cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte kag si Attorney Lorna Capunan sa prosecution kag si Attorney Christine Ferrer sa depensa. Ini matapos nga nag-object si Capunan sa dokumento nga gamiton sa depensa sa ila cross-examination sa witness nga si Silene Del Campo, ang State Auditor sa Commission on Audit. Ginpayag ni Capunan nga sila ang magapadayon sa pag-object sa pagpresentar sang depensa sa dokumento nga wala na identify sang witness. So no kay Capunan nga ang audit observation memorandum ang na-identify sang witness apang ini ang iya sang prosecution. Nagsabat naman si Ferrer nga hindi siya mahimo nga diktahan ni Capunan kung paano niya patigayunon ang iya cross examination. Naghatag sang ruling si presiding officer Chief Escudero sa diin iya ginpanugutan ang depensa sa paggamit sang ila dokumento sa cross examination. Samtang liwat nga nagpabutsyag si COA State Auditor Silene Del Campo, ika-apat nga witness sa prosecution sa Article 1 nga hindi bastante ang in-submit nga dokumento sa Office of the Vice President sa pagpamatuod sa nanging resulta sa intelligence activity sa cross-examination sa defense. Katropang Boards, gintalakay ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang mga nakasaad sa Protective Intelligence Operations Report for engagement nga ginpasa sa Office of the Vice President. Ginkumpirma man ni Del Campo nga lakip sa report ang ang threat assessment, profiling kag deployment sang intelligence operatives apang ini ang ginakulang sa mga dokumento nga makapamatuod. Ginisa-isa sang depensa ang activities ang OVP kun sa diin ginpamangkot sini ang witness kun bala parte ang mga ini sang surveillance activities o kun normal nga aktibidad sang office of the vice president. Samtang sa piyak naman nga bahin makapila ka beses nga nagbaisay sa na attorney Lorna Kapunan kag si attorney Christine Ferrer sa pagpadayon sang proceeding, ini natabo sa pag-cross-examine ni Ferrer sa witness ang prosecution nga si May Sailin Del Campo sa diin mabatian nga ginutod ni Ferrer ang witness samtang ini ang nagasabat sa iya nga palamanggutanon. Nagsaligbat si Kapunan nga pabayan ang witness nga magkasabat sa pamangkot kag naghingyo man siya sa kay presiding officer Chief Escudero nga instruksyonan si Ferrer nga hindi pag-utdon ang paghambal sang testigo. Sunod kay Kapunan nga mayaras ang limit sa cross-examination sa diin ang tanan nga pamangkot ang ini mahimo nga masabat sa yes o kon no. Sa ulihi sila nga duwa ang ginsaway ni Escudero nga hindi pagpanugutan ang kaangay sa generational divide nga magdugang sa tensyon sa sulod sang courtroom. Dugang ni Kapunan katropang boards nga ginapungga niya ang iyang kaugalingon nga hampakon sa buli si Ferrer apang sang ulihi nagsubmit man ini sa instructions o kon nagsunod man ini sa instruction ni Escudero. Samtang antes pa man dayon sa cross-examination after sang ilang lunch break at tropang boards, si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer nagmanifest ini nga kon mahimo likawan ang paghimo sang side comments bangod wala ini sang lugar sa courtroom. Sunod kay Ferrer nga lunsay mga abogado ang prosecution kag defense team kag nagakadapat lang nga respektuhon ang isa kag isa. Nagugat ang manifestation sang depensa sang na-captured sang media ang naging remarks ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan. Nagsabat naman si Presiding Officer Chief Escudero nga sa iya matandaan ini ang ginwithdraw na man ni Kapunan. Ginsiling man ni Kapunan nga ang iya o kon ang iya ginapasalig sa tanan nga siya ang magabehave sa pagpadayon sang trial. Samtang sa dugang pagid nga balita mismo si Presiding Officer Chief Escudero ang nagihom sa ginpamangkot ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si COA State Auditor Sailin May Del Campo kun bala makabig nga fictitious ang kaladawan nga ngalan nga nakabutang sa acknowledgement receipt. Apang antes pa man nakasabat ang testigo, nagsiling si Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan nga misleading ang ini nga palamanggutanon bangod ang punto sang pag-flash ang ARs ang ini mga ang hindi mga pangalan. Suno pa kay Kapunan nga mga nakabutang diri nga kaladawan nga nga ngalan ang incidental lamang bangod ginbutang ini agod mahibaluan kung sa diin gingamit ang confidential funds. Nagsabat naman si Escudero nga dapat ako o na lang ni Kapunan nga nagkadlaw ini sa mga ngalan nga nakabutang sa acknowledgement receipts. Ginpabutang man sa prosecution sa record nga ang tinaga nga fictitious nga ang kaugalingon nga conclusion ni Ferrer bangod wala sila sa conclusion nga kaangay sini sa ila kampo magluwas na lamang kung inigid man ang kaladlawan. Samtang nag-object man si Attorney Lorna Kapunan sa pamangkot sa depensa kay COA State Auditor Sailin Ocampo Del Campo angot sa statement sa COA official nga si Gloria Camora sa hearing sa Kamara. Ginbasa ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer Ferrer ang kabahin sang payag ni Camora kag ginpamangkot si Del Campo kon bala iya ini nga nadumduman. Sunod kay Kapunan nga hindi dapat pagpamangkuton ang witness angot sa testimonya sang iban nga tawo base lamang sa transcript. Ginremind naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang depensa sa iya nangin unang nga reminder batok sa paggamit sang transcripts para sa para maupod sa record ang mga statement nga wala ginatuad sang testigo sa witness stand. Samtang sa tion nga mag-issue sang notice of disallowance ang COA IGFAW sa idalom sang joint circular kinahanglan ini nga i-restore sa book sa diin mangin parte ini sang unliquidated cash advance kag ang nakabutang sa ND ma-restitute na ang kantidad suno kay COA State Auditor Sailin May Del Campo. Suno pa sa testigo nga sa pag-issue sang notice of disallowance may demand pa para ma-restitute apang mayara pa ini sang solusyon kag ini amo ang pag-file sang appeal sa commission proper. Ginklaro man sang testigo katropang boards nga tubtob subong wala pa sang notice of finality of decision. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginareklamo ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang social media post ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan angot sa pagbaisay nanda ni Attorney Lorna Capunan kag defense lawyer Attorney Christine Ferrer sa misleading question. Sunod kay Sison ang impeachment court ang court of decorum kag hugot nga ginadumilian ang participants sa pagkomento sa kaso base sa rules of impeachment. Naghingyo pa si House Lead Prosecutor Jervil Luistro nga i-recognize si Attorney Ligutan apang wala inigin grant ni presiding officer Chief Escudero ang among request. Sunod kay Escudero nga naghingyo na siya sa clerk of court nga i-monitor ang public statements sa mga councils of the parties kag nakita diri nga ang kada isa ang nagasobra na sa makapila ka beses. Angot diri katropang boards na mahimo ang presiding officers ang ruling, warning kag orders sa masunod nga trial. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. Ang oras magkabalan din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:34 magkabalan mga katropa. Nagpamati kamo sa headshot diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo magkabalan mga katropa. Samtang si former DPWH Secretary Manuel Bunuan ang nag-atubang ako nag-atubang inimagkabalan sa Sandigan Bayan para tumistigo kung magtistigo mga kabanan sa malversation case sa Batokya kay former Senator Bong Revilla Jr. May kangtanan mga kabanan sa ginaligar ng Ghost Flood Control Project mga katropa sa Bulacan. Ang oras din mga kabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:34. Lugabi katropa ang John Rea tos yung koneksyon sa pag-asa na ino kay Dodoga Matamat naman mga kabanan guom nga ton sini nga palibot no antes kita nga magbreak ka agud kwaon makabanan ang do mga pila ka mga report local report ta diri sa aton iya sa papakalagad sang headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo makabanan mga tropa kay ta okay ang panahon kay nano nagat singka naman ang init diri sa Iloilo pero may pila ka mga kabanwaan makabanan nga naga gaulan particular makabanan sa Central Iloilo gaulan no kag ang Northern Iloilo gaulan man tikahapon ulan man diri sa Iloilo City tapos mauntat tapos balik naman tiya mo ni makabanan ang isa sa mga ginahalnan sang pagbuto sa mga lamok. Tibudlay sila ko ng lamok, mga kabanan, karyera sa dinggi, bila? Tinabadaban sila nga ang iyang maitlog. Pagbuto sila, tinabadaban karyera man sa dinggi, mga kabanan, mga tropa. Tibadaan ta, mga kabanan, ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon, diri iya sa aton iya sa panay. Kung bala, magsigisigi na rin aton iya nga chimpo, no? Nga, fair na nga aton sila nga panahon. Kaman daw, ang iban sa aton, nagkaranagon. Ano makabalan sa ato sa ringan number 1 si General French Ruben sa pag-asa Iloilo. General, mayong gabi live ka subong dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Paul mo dire si katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
3: Yes sir, mayong gabi kay sa ato mga suri na pagpalamatay no? Ang mga ito latest update sa karon na August 12, 2020. Ladies and ladies sa ato sa Southwest Monsoon nag-apekto sa Luzon. May bagyo kita nga ginamonitor yan sa buwas mga pangyong power line. Pagawala sa direktang ito sa aton sa anumang ibang ng aton yung punto. Samtang kita sa Western Visayas, generally fair weather kita dahil posibilidad sa mga isolated yung mga pagkulang paglalas na nag-uog sa ibang yung party sa region na ito dala sa mga localized thunderstorms. Sa sarangan ito tumabas yung hangin naman, halin sa napagat na nakatundan ang mga Davao sa Western Visayas sa diin kasarangan at mga pagbalot sa kaligatan. At ang temperatura yara sa 25-29 degrees centigrado. At ang adlaw, nagatunod alas 5, or alas 8 ng hapon, yung buntak ni Bon, alas 5 pa rin sa kanta. amo na tong latest or update kung si Bit ano magigisa
0: na. Eh, yun bagyo nga na pasagwa sa Pilipinas, ano ni, may patimaan ba na nga magasulod sa Philippine Area Responsibility Engineer?
3: Wala sir, nabo siya sa nga magtulod niya sa ating yung power line. Kaga sa karon is, eastward ang hulag isa niya.
0: Oh, okay, pero ining mga pagtupa sa ulan diri sa aton, daw pa lapta-lapta, bala sporadic nga ulan bala engineer. Anong explanation sinis pag-asa engineer man?
3: More on localized understanding niya sir. Like sa mga nangyiligan niya adlaw na purely southwest mundo nato niya mga pag-ulan. More on localized niya mga pag-ulan nato. Sometimes time nga bisan manami akong sir po, may posibilidad yun sa mga pag-ulan sa aton sa kagabi.
0: Okay, ning pag ulan diri sa aton, ilabdagid sa ilo, dala ini sang southwest monsoon engineer.
3: Hindi sir, localized ni sa buong
0: area. Localized lang.
3: Sa mga malabol ng mga pag-ulan is more concentrated mo sa may Luzon area.
0: Okay, mga pinakadlaw ni nga aton nga ma-experiencehan pareho sila nga mga panyimpo engineer.
3: Possible 2 to 3 days sir, expect mo to really improve yung weather na kita sa sunod yung mga inadlaw, no? Pero still, may mga pag-ulan kita gapon nga possible from time to time dala sa localized thunderstorms. Labi na gin sa hapon or kagabi ko.
0: Okay, madama ngayon. Salamat, Engineer First Ruben.
3: Thank you, sir. Saluwat, mayong agabista na.
0: Okay, mga magabi na. Batian magkabi na nato sa koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer First Ruben. Halong kita... Halo kita makabaran sa panahon subong ha kati amoning inog pa naman inog buto naman kag sang kumbala inog buto sang lamok kag makita naman ning mga kumbala mapitik-pitik pagkita nyo nga mga pitik-pitik sa mga gakalaya na bala nga mga lata mga guma kag mga paya da ulaay lang dayon kay tinaban naman sila makabanan na nga pagkalampuha sila mga tatlo kadlaw laban-laban sila malupad naman na kag mahimok alamok kag malupad naman kag mangutot naman makabanan sa aton te problema sa nakon mahina aton yung immune system matapikan kita sa balatian nga dinggi mga katropa mga kabyanan na XFM Weather. Kamu nga ang diri sa aton makatropa sa XFM kita dalagi naton pirmi ang aton nga advocacy. Nga dapat pirmi naton pabasugon aton sining immune system kay mamanang ina makabanan ang makabato makataming sa aton nga lawas agud makadikaw kita sa balatian. Mamati kita makabanan makatropa sa mga tips kung paano kita makadikaw sa mga balatian kag kun anong aton sining nga imno no nga kagda tumaron agod nga protektahan kita makabanan sa mga balatian nga dala sini sang virus ka bakterya kag pila pagid ka mga balatian nga ari lang sa aton nga palibot mati kita makatropa sa The Secret of Belt upon kay Dr. Remy Lito yang oras alas 7:40 makatropa
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay na? napakarami.
9: Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyo,
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bangker. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga buki ka.
1: XFM.
2: Yes to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang Pro

0: at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibi sa mga suking butika. The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nag-kape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health!
7: Maka-college na ko!
5: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
6: Mga katropa, excited!

0: Ahora sa XFM Radio Patrón Ilo alas 7:49 mga katropa. Mayang gabi kay Nick Espinosa, si Mayang Gabi Board, sa shoutout sa asawa ko, Bing Bing Pamati Subong, sa programa mo. Katropang Phoebe Board, salamat yun ha. Dira kay Nick Espinosa, kay Bing Bing Espinosa, dira makabinan sa Barangay Boulevard, sa distrito sa Mulo, Mayang Gabi. Kagira makabinan sa Pamilya Mondihar, sa Barangay Maradyuna, sa Bilison Antique, no? Mayang gabi dira, no? Pamati Subong Saton, si Ryan Pacman. Ryan Pacman, dira makabinan sa, kwa, no? Sa Mondihar Family, sa Barangay Maradyuna, sa Bilison Antique. Mayang gabi dira kay Ryan Pacman, Mondihar. Dira kita makabinan alas 7:50. Dira kita makabinan sa pagkuasang report. Nikatropang Romel Paklibar, may kaangtanan makabinan sa natabo sa nga shooting incident. Sa ang kapon nga adlaw, dira makabinan sa may Banati. Ngas ko din, may isa ka lalaki, mga katropa, nga ginlutang. Manigani kay sa bagang igo niya. Di adlaw. Ang pinakalites makabinang investigasyon sa Banati Police Station, nagapakita nga may ara na kuno mga katropa ang mga persons of interest. Ang Banati Municipal Police Station, pagi sa pagpanguna ni Police Captain Di Marana, ang hepe sa Banati Municipal Police Station. Headshot. Kag ang biktima ara karon makabaring gapaayo-ayo sa ospital sa Marutak Bio. Meringani kay sa abagang igo niya. Ano ni gusto lang sang suspect pati lawon ning biktima kon gusto lang nga i-disable ang biktima. Kag ang pinakalitest makabaran nga investigasyon sang Banati Police Station, nga isa ko daw sa mga motibo, amo ini makabanan ang gitawag nga love triangle. Piano ang magambal kita nga love triangle, ano buta ba nun sini? May ginaagawan nga isa ka tao. Tikay, ang suspect laki, ang biktima na laki, ano buta ba nun sini? May ginaagawan nga babae. Ibalaw natin makabanan ang development sini upon kay Katropang Romel Paklibar, aras mo makabanan na sa line number one, Katropang Romel, may gabi.
1: Love triangle, Katropang Boards, ang gulo sa pagtiro sa kay Alias Kiri, dira sa Barangay Wani, o ba natin, kahapon, Agosto 11. Pero sa kay Police Lieutenant Maria Kiri Di Marana, ang sa Banati Municipal Police Station, na pagpangimon o kung love triangle, ang motibo sa Banati Municipal Police Station na pagtiro sa suspect sa biktima. Marunduban ka ito pang board, kinatabo ang insidente alas 2:30 sa Agosto 11 kung kahapon dito sa may barangay Wanico. Ako ng barangay Wanico ang biktima, pero natabo ang insidente sa barangay Bobon, Banati, ito pang board. Nga naigo, ini ang samtang nagasakay ang biktima sa yasini nga motorsiklo. Nga mangumpra ko tani sa yasini nga Changi, sang gintiro sang suspect kagigo sa iya sining abaga. Gin-refer ang biktima sa Western Visayas Medical Center para sa iya sining operation karapang boards. Samtang sa piyak na bahin, may ara ng duwa ka mga person of interest ang Banati Municipal Police Station nga ginatumod sa suspect sa pagtiro sa kay Alias Rene dira sa Barangay Wanico sa Banwasang Banati. Ang pamangkot rin ka pang boards kung paano naging love triangle ang motibo rin sa patapo natin sa pulis. Sunod sa kay pulis sa Lieutenant Maria Kiri Di Marana, ang hipe sa Banati Municipal Police Station, nga ang asawa sa biktima, girlfriend sa suspect, nga muning person of interest, sang police naton katapang boards.
0: Buta ba lang nga ang ginaligarabing ang suspect naman yung ang karelasyon abi ginaligar katapang naman yung karelasyon sang asawa sang biktima?
1: Bali, ang suspect girlfriend niya ang asawa sang biktima.
0: Oo, maganda, no? Tapos, gitang muna nila itong, ano, ang bana sang, ano, sang, ang asawa, sang, ang girlfriend niya, no? Ano, tadaman?
1: Oo, doon muna, muna, gawa niya, eh. Baliga pangimon ang boyfriend sa bana, sang babae.
0: Mm-hmm.
1: Ang malganis ang kilala ko, bana mo nagit, pangimunan pa sa iban.
0: O gani man. Pero yung Juanico, katropang Romel, yung ganyan dapit ni man?
1: Kung ang barangay Juanico, pwede ka dikaagi sa, pwede mapadilapas ka, halit sa Banos ang Banate, going to San Enrique, ay cruising na dila sa Dilapas, going to Juanico.
0: Ah, okay. Pakadto sa
1: Juanico.
0: Pakadto
1: sa Enrique. Pwede ka man makaagi, Marotac Viejo, San Antonio, to Juanico, sa barangay Bugnay, bala?
0: Oo.
1: Viejo.
0: Pero parang, ang barangay Bubon ay ang muning ginapaulian sang biktima din dapit niya ang tropa Romel?
1: Ingod lang, bali na tabo ang insidente sa barangay Bubon. Pero kapuli sila, akon kapuli siya sa barangay Juanico.
0: Okay. Ang bawang Bubon ngayon eh, daw highway ini siya.
1: Amaling, ingod lang, draman do may ara lang do grocery store bala, nga dala mapangumpra ang biktima.
0: Ga motor ang biktima, ang suspect ga ano ga motor man?
1: Based sa information na nakuha naton sa Banati Police, nagamotor ang suspect, may driver siya. That's why na duwa ang person of interest ng suspect. Ang gunman nga ginatudlo nga maling boyfriend kag ang upod niya.
0: May interview ka kay Lieutenant Di Barana kan Tropa Romel?
1: Pamatay na to ng constant interview na to kay Police Lieutenant Maria Chiri Di Marana, ang hipis ng Banati Municipal Police Station.
2: Sir, may ano naman kami, may person of interest naman kami.
3: Anong ginasunod diri, ma'am, ng motibo, ma'am?
2: Ang gilotin, sir, at triangle lang.
3: Ma'am, ang person of interest, taga-dira man sa ila barangay or taga-iban niya barangay?
2: Tupaday lang sila.
3: Sa magambal kang alab triangle, di ini siya nag-umpisa, ma'am?
2: Na naging border, may nada si suspect si
1: Ang muna katulang portion sa interview naton kay Police Lieutenant Maria Siri Di Marana, ang hipis ang Banati Municipal Police Station.
0: Kaya reaksyon sa katulang no reaksyon sa asawa kay ginambal karon sa pulis nga ang suspect daw iya ko nung boyfriend.
1: Wala naton pa malabot ang asawa kung ano siniya ang reaksyon katulang boards. Pero kahapon, ang interview lang nato dabi ang biktima. Gipamangkot nato siya kung may kontra siya abi dira sa barangay Juanico, may kabae siya. Pisuno sa iya nga wala man sa kuno kontra kag nakibot siya kung nga agintiro lang siya samtang nagamotor siya katropang boards. So suno sa mga nakakilala man sa biktima nga wala man siya sing record sa ila sini nga barangay katropang boards. So pamatayan natin lang portion ng katropang genre ng interview naton sa biktima kay alias Rini.
4: Pag-abot ko sa may cruising, may nakita ko nga sa katawo. Di bali wala man lang to sa akong kahit mangumpra ko yan. Di paglangkuha ko sa iya, matihan ko may naglupok. Paglupok, ginakibot ako, ginbalikid ko siya, may nakatkan nga po siya. Tapos nung ko, ay, katuntong atawag, gintiro ko iyo. Ay, nagginood, ya, lumo ko mo. Pagkakuan, sige dalagan ng motor ko, ay, kukibinuha na ng motor ko, ay, mga ayaw ko bulig mo. Nakita ko ang upot niya pa, sa porpunta.
0: So, bali, duwa sila?
4: Duwa sila.
0: Ano, sir, ang kilala mo to, sir, ang mga tao?
4: Huwag mong kilala, kasi malayo-layo sa mo.
0: May na dumduman ka, abing, kontra sa inyo barangay, or may nakabais?
4: Huwag man.
0: Huwag man. Sa imo pagbanta, sir, ano ay han ang motibo nila sa pagtiro sa imo?
4: Siling ko ba, si nasalaan nila ako? At huwag mong kontra mo?
0: Di nangigong, sir.
4: Sa likod?
0: Kila kabilog?
4: Huwag.
0: Oh, kamusta sa mong ipumatsyag?
4: No, okay man lang. Gabi na, hindi ko
1: lang makamot
4: ko nga na ito.
1: Portion sa interview natin sa Tropang Boards kay alias Rene, ang biktima. So, gin-refer ni siya sa Western Visayas Medical Center kay doon may balinis ang bala nga nakagwa. Ang wala nakagwa, I mean, sa Yasininga Baga, Tropang Boards. Pero sa latest information natin, nga daw ara na sa establing nga kondisyon ang biktima. At large sa gihapon ang duwa ka mga person of interest panawagan sa pulis sa Banati Municipal Police Station na kunarama lang sa palibot ang suspect, surrender na lang kahit kilala na sila sa Banati PNP Katapang Boards.
0: Okay, paano na interview ni Goro sa hepe sa Banati Police Station ng Sabat? Basis sa mga kamalaman, basis sa kuno-kuno sa barangay nga may ginaligar nga may relasyon ni ang suspect sa asawa, deklarar ang Banati Police Station nga apagi kay Lieutenant Di Marana nga jealousy o kon may pagpangimon o kon love triangle ang motibo Katropang Romel.
1: Based sa source naton Katropang Boards nga daw may ara nga daan nga inaway o kon tima-tima parte sa bana tag sa mag-asawa ni bangod nga may ara ka relasyon sa mga boards.
0: Gaaway-away sila bangod sinis sa gina mga kuno-kuno nga may relasyon.
1: Oo. Oo mo na.
0: Tapos
1: yes.
0: Tapos sa basis sa investigasyon at sige basis siguro tagadra pa na ang suspect iti yung imposible man nga makapagwa sa amo sila nga mga statement ang pulis kun wala sila sang ideya na isang background sa natabo sila Katropang Romel.
1: Sigit pamakot naton si Police Lieutenant Di Marana kung tagadira man ang suspect. Ambalya, inguday lang ganit sila.
0: Jesus.
1: Galing wala ko lang mapamangkot kung inguday balay, inguday barangay. Basta inguday sila.
0: Oo. Ining ginatudlo ang suspect, no? Kung anong ano ang ginay mo subong sang Banati Police Station. Kasi ambalila may person of interest na. Kaga posible kilala to sang biktima kaya ang balagani ko no nga makita ya pa mo kaya yung sunsis ang aga Katropang Romel.
1: Oo te nakita niya nga may pusil Katropang Boards sa ang pagbalikid niya nasa naigo yan na pero ang isa nga upot sang suspect huwag niya mamulanungan kung doon hindi niya gitbala makilala ang itura Katropang Boards. Pero te kon ay kun to lang kay White ko abi makpamangkot ka hapon kun kaagi niya kita sa dala sa ila kasi mangkot ko siya kahapon kun kilala niya at yan niya hindi
0: niya makilala mo ta banon siya
1: makilala.
0: Okay, nag-overtake sa kuno mo pag-overtake niya amo to nga may naglupok anong gigamit to po sel Katropang Romel?
1: Based information do 12 gates na single kay do balinis ang nakaigo sa biktima.
0: Subong kwana siya nakba na tong mga balinis ka nagsulod sa baga niya sa likod niya.
1: Why kita sa information pero ang information na nabato naton nara na sa establishing kahit tangan ng mga boards.
0: Okay.
1: So muna panawagan sa police nga mag-surrender na lang. SFM ito open Katropang Boards kung mapamatigin man siya willing kita magbulig para mag-surrender siya sa katapos ang pulis ang Banati PNP Katropang Boards.
0: Ako kagang asawa mismo eh kasi ginaangot subong ang natabo ini sa bana niya nga jealousy ko no si love triangle sino kay pulis si Lieutenant Maria Cherry Di Marana.
1: Yes, Katropang Board. Di ba si Malabot naton ang asawa kung ano ang iyasin nga reaksyon regarding sa investigation sa Banati Municipal Police Station. Hindi nga balita kita dalong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Infinix Plus Premium Detail and Favorita, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Irino, ako si Katropang Romel Paklebar, XFM News.
0: Marabang salamat Katropang Romel Paklebar. So may makabanan ang pinakalitest kaya investigasyon sa Banati Municipal Police Station, may kamtanan sila sa paglutang makabalang kay Alias Rene. Isa ka bana, natabo ini makabalang dito ya sa may barangay Bubon sa Banati ng pagkantugal ni sa may San Rique, lusot ato sa may Carmilo. Ang dalan, dila kamagi sa kilid lasang simbahan sa Banati. Tikaron, naga-drive ini siyang motor ini makabanan ang biktima nga si Elias Rene. May asawa ni siya mo. Gulpin lang ko na makabanan nga pag-overtake niya sa motor, kibot siya man naglupok. Kitang lupok, bulpira mo ka ba nag-binhod ko ng likod niya? Gali kami igo na sa baga. Amo to nagpangayo sa sambulig. Nagambal ka siya sa tungtong tao to aging tiro niya kunya. Tiyaya pag-intindihan siya, basi nasalaan niya lang ko. Nga tiruhon niya kuya, siya wala man ko sala. Sa interview na katapang numel, siya wala kuya sala. Nga tiruhon niya kuya man. Wala kuya siyang sala, this barangay ko agad. Actually, may changinis lang sa kasama niya. Siguro naging dalas siya sa hospital, una, das barutak biyo. Yan transfer rin sa Western Visayas Medical Center, kati kinanglan makabanan ng abirahan. Kaya nag-sulod to sa likod niya, sa panit niya, ang balines sa bala makabanan makatropa. Tingnan, subok nga adlaw makabanan ng pagwa sa isa ka statement ang hepe sa Banate Municipal Police Station na si Police Lieutenant Cherry, Maria Cherry Di Marana. Yes, sir, may arat na kami siling niyang development siling niya. May persons of interest na kami siling niya. Sa interview ni Katipang Romel sa Yasi, may arat na kami siyang persons of interest. Tisipre, kung may arat, pariyo siling mga sitwasyon, pariyo siling mga matabo, kaya mga call kinaya sa media, at ano ang kwan mamahaw? Ano ang mga motibo? Abi nga tiruhon siya? Katigamban ang biktima nga, yung wala ko yung sala ah. Wala man ko siya sa may dumduman nga sala. Wala ko siya sa may dumduman siya ng kontrans barangay namon. Tiyuris, mangkot abi si Lieutenant Barana, siya ma'am, ti anong siling niya ang mga motibo? Siya jealousy. O, jealousy. Diya, pagpangimon. Di pa ano siya papangimon, bay? Tumtum sa huli, nga, nagambal siya nga love triangle. Love triangle kasi no? Ah? Kaya ginaaligar, ah? Kag subject, makabilan sa confirmation, sa pag-follow up naton, ako no, may kung si Lieutenant Di Barana pa, may kwan ko no, may relasyon ko no, ang suspect, kagasaba siya sa nabitan ng biktima, makabilan, makatropa. Nga wala nang siguro, balaan isang bana. Pero pa. Di wala kabaro iya si mister mo, nga magal na iya ang sitwasyon, gulupin lang iya, itiro siya. Di karon, ginakpa nato, ginapanawagan nato, kag gina open ang aton din ng linya para kay Mrs., no? Kung direksyon mo, kiti gagawa iya sa investigasyon sa puriso nga imo ko no love triangle ini ko no love triangle nga ti dira nagkwani nag-complicate sa imo magabuna to na amises Europa nga ti kun mapatay to abi for example na ang biktima ra subong sa kwan sa ospital. Di ko pa rin karoon ko na disgrasya ito yung bana mo. Ano? Malagyo ka mo? Ano man? Kaya kung si Mr. Pajabed, hindi ko yung kilala ito yung nagtiro sa ako na. Ang duwa kayo man, ang natabo gali, ang nagtiro sa iya, gangkas kay may driver. Wait ka ba no? Kung sino itong ang naga-drive amo to ayahan ang yatudlo nga nangimon o ko nagtiro kiti kung si Mr. Pan hindi ko kinala nakibot na kayo kung siya gintiro ko naglupok gagay siya nagpalang binhod ang likod ko ti araw man siya si Mrs. So araw man sa skilid sa bana niya samtang inabulong ini sa ospital araw-araw pa nga paano din nagkuha iya sa impormasyon iya ang

makabalan ka rin. Balik kita sa Power Sang More. Katapos makabalan sa masubrado ka oras nga nag-brown out. Bangod sa ginapatigayan makabalan nga manual load dropping sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa maning resulta niya, no, nag-balik kita makabalan sa aton siring power. Dere makabalan sa aton nga papangalagad sa Headshot sa XFM Radio Patron Iloilo. Tiring picture makabalan. Ara mending asawa, oh. Gay mura, gay ngod sa iya nga bana. Tikon may kalain siya bisang buot sa iya nga bana. Raw pa nga maingod ka pa na. Ano ni, mapakalukuno ka nga pakalukuno ka nga alalay ka sa bana mo kon basic. Ano mo din nagalin niya nga mga impormasyon ni man? Naging pagwa ang kamanan sa Banati Police ako no, Love Triangle. Kaga ang natudlo ka suspect mga kamanan naman ko no, may ara ko no nga karelasyon si Mrs. Araw-araw para si Mrs. Kilid ni Mister. Ano pa ko no siya nga, di posiblem na guro. Ha, di posiblem na guro mga kamanan nga amuna, di imposiblem na guro nga wala sa kabalo nga kon amutabi mo on sa iya nga sang iabi ka relasyon kag ako nagapating nga daw basi kun ano ni basi kun nag ginche specialist barangay nga may kamalang nga may ka relasyon isla sang suspect makabanan mga tropa kag mga inisyal pa lang ini makabanan nga mga impormasyon ba na nakuha sang pulis di ba tiyari man si misis wala man skilled ni mistero bilang makabanan kay atong tingwaan nga makakuha sang impormasyon kag maka-interview kay misis kung ano reaksyon niya sa nangin findings sa Banati Police Station nga kono jealousy o kon love triangle ang natabo ti ang complicated sini makabalang nga relasyon ti ara kay misis ang complicated sa tunga naman sang duwa ka mga lalaki sa iya bana kag ginaligar makabalang nga karelasyon man kono makakadropa ginaligar ha. Ito yung muna yung ginapagawa makabalang nga investigasyon sang Banati Police Station pag-iya kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana mga kadbanan mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8.12. Nagpamatik mga katropa today sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mayang gabi kay Idna Puray. Yeah, good evening. Mayang gabi man Idna Puray. Dira sa Ribalo. Kamusta dira subong ang timpo sa Ribalo? Gato mayan natin sa mayang gabi man si Kap Iseng Villanueva. Ang tagimo makabalan sa Iseng sa Pancit Molo nga may break ang ila sining main branch ara dira makabalan sa barangay South San Jose Molo samtang ila sining nga mga branches may ara dira sa Iloilo Central Public Market may ara sa Atria kag may ara man sa GT Mall sa Pabia makabalan mga katropa kapamati man subong sa aton si Pinoy kag sinining Baroka sa Baroka Frozen Foods dira sila makabalan sa Iloilo Central Public Market ha aran dira makabalan sa may tapangko dala sa likod sang istaan. Ara dira ang manggabaligya ya makabalan sa mga frozen foods. Ara dira ang si Pinoy kag sinining Baroka kag ang Damaronong Boys mayong gabi. May gabi man makabalan kay dira sa mga personnel sang Decrib Kitchen Cafe. Nga nagpamati man subong sa aton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Kagagantamin naman sa mga gabi dira si Bornok at si Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. May gabi ka pamati, subong siya nga silpon mo. Na guwapong quality sa ang XFM sa silpon. Oh. Inang manual lang, inang keypad lang. Gasigabong siya nga siya, kwan, siya nga, earphone. Ipang earphone, nabi ni Bornok, guwapo mo. Imported. Ang oras din makabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo as 8.13 siya Mayo Mandi Chimpo galing bagulang gawa nagsiga dugay brownout o Mandi Samon Mandi Samon na Idna Puray bagulang na brownout mundo kong nga ang nadibula kita na pila ka segundos pero balik lamang kita kay Tomatic ini makabalan nga naga andar ang aton nga transmitter hindi na kilinglan yung mag-switch on kaliwata pag brownout pagbalik pag andar generator andar ba ng amon yung transmitter pag siga sang kuryente halin sa more power mapatay na siya pero balik man na yun naman ako nga segundos lang ah naman na yung makabalik ng mga equipment sang XFM

0: Radyo Patrol Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Ang oras alas 8:14, pabalik na aton dugang balita diri gyapon, mga kabinan, sa aton pangalagad sa Headshot, mga kabinan, mga katropa. Katropang Jodre.
1: XFM.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga butika.
4: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Giselle Shoson, sang Reyes La Paz, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Lito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamo ka salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol ng Ilo alas 8:19 mga kabayan mga tropa. Dire kita na mga kabayan sa pag hatag sa inyo sa detalye. May kang tanan sa mga kabayan sa proposed ordinance balan ni board member nilito Dr. Darl Topaz. Isa ni ka doktor no. Nga board member nato ang nga taga Quinto distrito, kinagpasar ni sa mga kabayan sa isa ka proposed ordinance nga magakuha sa scholars para iya sa gustong nga mga mag eskwela sa pagka-doktor. Sino ba lang pwede nga maka-apply sa diri? Kasi ang ordinansa nagasaad nga isyolder sang kung maprobahan ang ordinansa isyolder sang probinsya sang Iloilo ang tuition, ang mga gamit, ang mga kinanglanon, mga para sa mag-eskwela sa bata, transportation allowance, tanan-tanan. Ano ba na mga kabayan na rason kung nga ang nadumduman ini ni board member Dr. Darl Topaz? Kay suro mga kabayan kay Dr. Nilito Topaz, Dr. Topaz, ginakulang ko ng mga kabayan ang mga doktor dere sa Iloilo. Ilabanagin mga kabayan sa mga lugar na malayo sa poblasyon. Sa mga lugar mga kabayan na mabudlay na magpadulong bala ang doktor, ilabanagin ang mga sa nabukid ng mga lugar, sa mga isla ng mga lugar, kinanglan magkabinan nga magkanto agad sa poblasyon agad nga magpakonsulta sa sentro. Bisang nga sa sentro, ginakulang gani magkabinan ng doktor nga amunihaw. Nga ginakulang ato ng mga doktor rin sa Iloilo. Hindi lang sa Iloilo, I think mo. Kundi, nabilog ini magkabinan ng Pilipinas sa muna isa sa mga problema subong sa ato na pungsod. Kulang kita sa mga medical practitioners. Nagkatabo niyaw. Ako on taman makabanan sa hindi. Ang aton ng mga medical practitioners, kalabanan sa sila makabanan ga-abroad. Kaya dito ya makabanan mga katropa, mas dako to ya ang income ikumpara din sa aton sa pungsod Pilipinas. Amo na yung katabo din sa aton sa Pilipinas mo? Madamo na ito, guys, kaya sa doktor, sa medical practitioners naton, pero ibansin sa ila, hindi man tanan, nag-a-abroad. Bisa sa nurse, kinakulang. May kilala ako magkabalan ng isa ka nurse gadyote sa isa ka private hospital. Pag off yato, gadyote, pag magkabalan part-time sa isa ka private hospital. Kagina ko lang ang mga nurse. Tiyan mo ba naman kabanan ang isa sa mga bagay ng katabo ini? Rason mga kabanan nga si board member Nilito Topaz gurote sa panglibot niya sa mga kabadumanan sa distrito niya. Kita ay guro nga daw wala sang doktor sa pila ka mga sentro. Ilabanagin mga kabanan sa mga marayo ng mga lugar sa Jida area ba na? Rason ini mga kabanan kung nga nagpasar siya sa isa ka ordinansa nga mag kuha o kung mag scholars sa mga kabataan sa mga imol ng mga pumunuyo sa probinsya sa Iloilo gamay mahilig kag gusto mag-eskwela sang doktor. Now, pagkatapos abi na karon makabanan sang iyang nga pagka-doktor. Anong imo onda? Ang ordinan sa makabanan ni board member Topaz tagapahayag nga dapat may return. Dumot ba rin sila makabanan? Sa ordinan sa nagapahayag nga kon scholar ka sa probinsya, dapat mabalik ikaw sa serbisyo mo, sabi nakapasar kami sa board, no? Maserbisyo ka, anay, sa probinsya sang Iloilo. Now, isa sa mga ginistoryahan nito sa committee hearing kapon, kung pinakatuig, pagkatapos makabalang nga ikaw ang nakapasar abi sa board, kundi pagkatapos ay makabalang sa pagpasar sa board iya sa ato niya nga mga medical practitioners, ako naman doktor, mga estudyante sa doktor, makuha pa na sila iasang ilang espesyalista. Tipila naman ang katuwig. Tisa ni sa mga ginistoryahan kapon kung pila katuwig ang iyang editor ng serbisyo sa probinsya sang Iloilo after ngayon siya makabalan ang nakapasarabi sa board. Kaya hindi mo na pwede nga yung gastuhan ikaw sang probinsya sang Iloilo, hindi kaya magbalik sa yung serbisyo para sa naggasto sa imo. Kaya tiyan mo na yung katuyuan sa kondinansa mo. May return service kung pila katuwig. Katapos dati, pwede ka na mabuyan niya sa probinsya. Kundi naman katuyang gusto mo yung mag-apply. Basta ma-servisyo ka na eh. Pagkatapos mo ang nagkapasar sa board. Tisa to ka na istoryahan kapon, magkabalang kagin invitar ang taga Iloilo Doctors College kag ang taga Central Philippine of Philippine Central University College of Medicine agod nga magkuha makabanan sang inputs si Dr. Dan Topaz kag gi-refer makabanan kay board member Jason Gonzalez sa iya committee agod nga magtuon sini makabanan sang nambitan nga ordinansa. Eh lang sa bagay, tibayo ba din, no? Kung may kwarta man ang abing probinsya nga, hindi paggastuhan man. Ang mga kabataan, siling mga low income nga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo, kati ang iban sinisila, labi sa ato, no? Nga ginakulang kita, kulang kita, nubo aton income, ti gusto sa kabataan nato niya nga magdoktor. Ti paano ba gambal ang ginikanan ba? Ba, inda, ito, ba, masarangan ta na. Di sa bata-bata siya dahi, kaya ta na guro ah. Manggita ka ta sa scholarship. Di ba na? Kada mo sabong sa nag-offer nga kumpanya sa scholarship, kag, once ka mag-scholar ka makabanan sa ilang kumpanya, ilang nagin ni makabanan ang mga hospitals, at draka sila pag-impliyo eh. Dapariyo ba nag-apon nga daw nag-return service kao? Di gusto sa bata kami eskwela, doktor, di wala parta. Gusto niya decidido siya mag-eskwela, doktor mo. Di gambal ang ginikanan, bawo dahi, way kita, to, way kita kwarta, anong manong mayo ni man. Paano tayo kayo, ang imo sila nga daan ang, hindi lang lablaog na mag-eskwela ka, doktor mo. Ang imo pa nga daan, libro na, sus, ayawa na gasto ng imo sila mag-ginikanan. Ano ini ang kaundan sa kaundan sa makabanan ni Dr. Darl Topaz? Balikan sa makabanan kay pamati na ito ng yesterday interview. Ang yesterday introductory messages sa sining iyang kaundan sa makabanan nga mag pangita sa scholar nga mga low income nga pamilya nga ang ilang kabataan gusto disidido nga mag-eskwela sa doktor. Ma-commercial kita, makabalik, pabalik na ito. Pabati na ito ng statement ni Dr. Darl Topaz. Ang oras, alas 8.28 ng mga kabayanan, mga tropa.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dofer mi lang maluya ako lawas. Dofer mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Anami gig bala kay Batyag tugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagpay ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko nag-huben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Marilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagawa ka migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagi niya ito sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
5: Sa doctor. Mabibili sa mga butika.

0: oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:36 na, mga kabilan, mga katropa. Mayang gabi kay RB Chris Casires. Mayang gabi, RB. Gamati sa buong mga kabilan sa ato ng pamanaga diri sa XFM Radio Patrol, Iloilo, kay Idna Poray. Mayang gabi kay Ma'am Hermie T. Dira sa Hong Kong. Mayang gabi, Ma'am Hermie. Kagay Nick Espinosa, mayang gabi. Nakibabati natin, mga kabilan, ang payag ni Dr. Darl Topaz, board member sa 5th Distrito, kung ano ba na makamanan ang rasonalis ang iya sining ordinance. Nga nagpasar siya nga dapat may ara nga ordinance nga may scholarship para iya sa mga gusto magkuha sa kurso ka doktor diri sa probinsya sa Iloilo. Ano ang sa likod sa makamanan na yari ang statement, ang introductory speech ni board member Dr. Darl Topaz.
1: Today, and all to all our resource persons, mayugid nga aga sa inyo. Kagunahon ko nga daan ka mo pasalamat sa pag-attend sa sining of big hearing. Ina-extend ko ilang ako ni sincere at heartfelt na thanks sa kanan. As a medical doctor myself, kay bilang board member na nagaling sa 5th Distrito, sa akong paglibot-libot, nakita ko gin ang sarili-sarili niya kahintangan sa aton mga pumuluyo, ilabi na gin sa mga malagyo kag sa isla na lugar sa probinsya, ilabi na gin sa 5th Distrito. I am very well aware of the strain on our district hospitals and the silence in our rural health units or primary care facilities. The numbers are cold and clinical. According to the studies and research, 7.92 doctors per 10,000 population. But the reality is, in fact, the metrics that are we're using are based on data available, and the provincial health office can confirm we are using a ratio instead of one doctor for 25,000 population. But even so, we can hardly keep up. Our rural and public health physicians are augmented by the scholar doctors or doctors in the barrios or from the DDOH. What we wanted to address at this moment is a matter in a remote municipality who cannot get a checkup and thus cannot attend to the needs of her children and his family. It is a community that lacks point of contact for acute or even basic medical conditions. We have existing programs, yes. In fact, I believe this is the ultimate goal of the Universal Healthcare or the UHC Act. But they are not enough to meet the sheer scale of the need for the gap that we currently face. We need a homegrown solution. We need to pave the way for universal healthcare to truly materialize and reach each and every Ilonggo household. I conceptualized this Iloilo Provincial Medical Scholarship and Return Service Ordinance of 2026 as among the many solutions to the many healthcare issues and crises. Some might ask, why should the private invest in the medical students? May answer is simple. Because healthcare is an investment, not an expense. When we fund a student's medical degree, we are not just paying tuition. We are buying security for our elder, we are buying health for our children, and we are buying stability for our public health system. This ordinance is built on accountability. We will support our scholars, covering tuition, books, and living expenses. In return, these scholars will commit to serving Iloilo for a number of years after getting their license to heal. They will not go to other provinces and they will not immediately depart for abroad. They will serve in a provincial hospital, district hospital, primarily healthcare, or to our GDAS areas. Through this ordinance, my hope and aspiration is that we cannot just producing doctors, we are producing doctors who knows Iloilo, care, and love Ilonggos. They know our language, they know our culture, and they will know our communities. They will be the backbone of our robust self-reliant medical ecosystems that we are building today for the next generation. Ganit to my colleagues and to our resource person, I ask for your support. Let us send a message to the youth that Iloilo believes in their potential. Let us send a message to our people that we are committed to their well-being. Kapangayogin ako buli. Kabulikan niyo kami sa atong chairperson, the Honorable Jason Gonzalez, and all the members of the committee. I hope that with your insight, expertise, mapanami, mapalapit, kag mapaungwan natin ang delivery sa primary and basic healthcare services sa tag sa pagkumulog sa atong probinsya. Kag matuman naton ang aspiration kag handong sa atong Ilonggos na willing and ready to serve and heal his or her fellow Ilonggos. I've been going around the 5th district and the rest of the province.
0: Dapatan magkabanan si board member Dr. Darl Topaz. Base ko na magkabanan sa record, one doctor ang ratio, 1:25,000. One doctor, 25,000 ang iya sining ratio diri sa aton magkabanan sa Pungsod Pilipinas. Te imagine, ti paano na magkabanan nga ma, paano inaabing nga ma, atipanan? Kung amo na kadamo makabanan ang ratio isa ka doktor, 25,000 ang ratio. Tinga ang nga amo ini makabanan katabo. Daw diri kita na makabanan focus kita sa ordinansa. Ang ordinansa makabanan gapahayag nga ang kutob sa mga low income family. Amo ini sila makabanan pa sa labihon nga ma-qualify nga scholars sang probinsya sang Iloilo once nga mapasar na ini ang ordinansa. Ining mga low-income family, nga ila sini nga bata, may potensyal nga mag-eskwela doktor, makapasar ba lang? Residente sang probinsya sang Iloilo, kag gusto ganyan nga mag-eskwela sa doktor, pagka-doktor. Ang probinsya sang Iloilo, kung mapasar na ining ordinansa sa pagkabanan, ama magasto sa tisyon niya, allowance niya tanan. Pero pag-graduate niya kag makapasar sa board, magaservisyo sa anay sa provincial hospital, sa district hospital, or sa mga health centers, ilabragin makabanan nga wala sang doktor. Ama nang gali nga rason makabanan nga kung nga nga kung mag- pabulong ikaw sa mga sa mga government hospital lalo siya di ba gap may gap po doktor raw di ka po doktor nga gada kay ibang mga doktor magkabalito pa sa ibang mga sa mga district hospital gadyo tips sila na kaya bang gina pilalang abis rin sila ang mga may specialty no specialized bala sa mga balatian. Tiba ko mo, one doctor is two, 25,000 ang ratio. Tiba ko mo na. Paano mo na matipanan ang mga Pilipino, mga muna? Kaya ang iba na mga doktor, makabanan, nag-abroad. Totoo niya, real talk na yan. Nga ang nag-abroad ang pila naton ka mga medical doctors. Anong rason? Filipino medical doctors move abroad primarily to seek significantly higher salaries. Te, ang aton ng mga nag-graduate din ang makabaling ng mga doctors sa Pilipinas, nagpakakadto sa abroad agod, di siyempre, taas swildo to mo. Better work-life balance.

entry level medical residents in the Philippines earn a fraction of what first year residents make in countries like United States. High cost of living versus earnings, escalating personal and family financial responsibilities. Push doctor to find sustainable income streams overseas. Strong global demand. International healthcare markets actively recruit Filipinos medical graduates due to their high standard obtaining an English proficiency. Imagine, gusto magkabayan sa mga doktor o kung sa mga healthcare facilities abroad na gina-hire nila ang mga Filipino doctors. It's because international healthcare markets actively recruit Filipino medical graduates due to their high standard of training and English proficiency. Imagine, high standard aton din nga training sa Pilipinas. Tindi makapulos ang Pilipinas kay gina-hire makabalan sa mga international healthcare markets ang aton din mga doktor. Di mo na magkabalan rason kung nga madamo kita sa mga kabataan na gusto nga mag-eskwela, doktor, o galing kati, why ginastuhon, why wabarts? Di pa na nabay, gapanumpangin ka ng bato, ba, noy, day, why kita day, ano, wala kita sang igasto sa imo, I don't know kung pila ang magasto sa isa ka doktor. Magkakuha, makabayanan sang kurso nga doktor, pilayhan. Siguro hindi mag, siguro kulang, goros 500,000. I don't know kung na muna, no? Lugabi, feedback rin nga to ng mga doktor. May kapila ang magasto. Tub-tub lang makatapos kabi 6 years. Nga pila ang magasto abi no. Tiga gapangampo ang mga rikanan siya ti bauday no iway gita kwarta. Paano na bay? Tiga ba siya makabayang ka mga kabataan nga gusto kanya magkakuha sa doktor, sa pagka doktor, siya ti mangita ko na ikuan, at mangita ko scholarship grant. Kati may haraman kita tuod nga mga bulig ganin sa gobyerno, tipi naman ang abina 7,500 kada bulan. I think pila na 7,500 ang mahatag sa pila na. Tindi kasarang nagapangampo ang mga Grikanan. Tiya mo yung makabanan ng hambal sang ni Doktor Daltopas, siya mapasar kita sa ordinansa, sila niya, nga mangita kita sa kabataan, ngayon mo on aton scholars, pero pag-admit nila, kapagpasar nila sa board, dapat maservisyo sila na sa aton ng mga district hospitals. Na pamangkot dito sa komitiring pila katuig, inisyal dito makabanan nga naistoryahan mga dua katuig. Servisyo sa anay sa district hospital, provincial hospital, o kung din na gusto nga ipa-assign siya sang probinsya kung mapasar makabayan ang ining ordinansa. Imagine makabayan kung pila ang magasto, ha? Pila ang magasto makabayan sang ginikanan sa pag paeskwila sang ila kabataan sa pagka-doktor. Mga 1.5 million. Di masarangan na iya sang mga low-income nga pamilya. Studying to become a medical doctor in the Philippines requires total estimated expenses of 1.5 to 6 million. Imagine, masarangan mo na kung wala mang talaga underestimate, no? Kung naga panguma ikaw magkabanan may mga sapat ka kabilugan

0: magasto sang imo estudyante nga makamatapos ka makabiran sa imo bata sa pagka-doktor is 1.5 to 6 million for the entire 4 to 5 year doctor of medicine. Imagine, nagalakip inyong kabinet mo ni ay. State universities, public colleges, tuition and school fees na, state universities and public colleges ranges to 20,000 to 90,000 per semester ang magasto. Ina makabayan para na iya sa mga state universities and public colleges. Pero sa private medical schools, ang imo magasto makabayan per semester is naga-range to 120,000 to 200,000 per semester, totaling roughly to 300,000 to 700,000 per year, including clerkship levels. You see? Di kung gusto sa bata mo dyan nga mag-eskwila, di wala walagin, paano ka naman makatapos sa imo siring sa imong bata sa pagka-doktor, kaya wala walagin. So, dako, hindi makabanan nga bagay kung maprobahan ini ang ordinansa ni Board Member Daltopas. Agod nga makaproduce kita sang mga doctors, kaya na naisuryanto sa committee hearing, nagayogin si Attorney Coy Valencia. Siya ito abis niya, board di mo on tabis niya, sa isa ka, sa kada distrito, isa. Ganoon, amon yung kabinan nakasugtan sang tanan nga nagtambong sa committee hearing. So nakapasara ni mga kabinan sa first reading, ha? Naka-committee hearing na, kag ipresentar ini makabanan sa sunod kasisyon sa plenary kung anong mangin reaksyon sini sa mga board members. So kabay pa nga makapasar ini ang ordinansa. Agod nga matagan sang oportunidad nga aton sini nga mga kabataan sa mga low-income families sa probinsya sa Iloilo na gusto yang mag-eskwila sa pagka-doktor. Imagine, 1 million to 6 million ang magastos kabirgan sa nga 4 to 5 years na mag-eskwila. Di sa state universities mo lang mga katropa, sa isa pa na kasemester, ang gasto is 90 million mo. Samtang ang sa private is isa pa lang kasemester, nagalabot sang 200,000 per semester, makabinan, ang total siring nga magasto kada tuwing is 700,000. Ay, abaw. Pagkatapos, i-recruit malang sang international markets. Di, paano mo, abi, mababawi na kung dinik as Pilipinas? Laplastar ko na sa inyo ang rason kung nga ang nag-abroad ang pila natong mga doktor. Gastuhan mo dako. Gasto ka dako para makatapos ka sa pagka-doktor. Ang sweldo ba na'y gamay. Di paano na, B? Paano na mahawiran, na, B? Paano na mabalik ang yasiring investment? Kaya tining pag-eskwila, makabalik investment pa ni mo. Dapat may return on investment ka man. Di ba na yasiring eskwila, kaya nga para lang nga may credential ka. Kundi, may return of investment ka, makabayan, mga tropa. Dugangan tayo ni Bas, dirigyapon makabayan sa ato ng pangalagad sa headshot.
1: Headshot!
0: Kung nagabatya kita makabayan sa high blood, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kung nagabatyag ang imo sining partner sang hormonal imbalance, paimnasya sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang oras alas 8:54 na makatropa mga kabinan, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes marabing labing kay misis, ha? Magtumar sang isa kapsula, sigurado mas marami mabakon ninyong relasyon kay misis. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mga kasawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabalan sa masunod programa ang Phone Panla o pod kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Boy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sundown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sundown Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Dynamic kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ano ka paluya ka naman sa
1: wala, may nabasahan lang ko.
0: Anong nabasahan mo? Eh, ambit sa akon ko.
1: From Papa Rodel.
0: Anong hambal?
1: Shout out na kay Bumbahanay na sa foam. From 106 dito sa Kabangkalan.
0: Oh, labot na sa bala si Isabela pa nagtaga ng radyo.
1: Ba?
0: Yan sa Kabangkalan.
1: Mayo eh.
0: No, claro, signal. Subong sa Isabela. Sa lugar ni ano ni sino to gani si Coco Martin sang una gani
1: Martin man
0: si Coco Martin ba lang una sa ang probinsyano gani sino to
1: si
0: gani
1: Cardo.
0: Si Cardo Dalisay sa lugar ni Cardo Dalisay tunog-tunog katama ang XFM Kabangkalan.
1: Thank you.
0: Tingala ko man hindi ka din ka-concentrate kayo yung message ng lalaki si mo ba? Talo-talo gito yan dahil mas sa lalaki ang una yung mapitek sa comment section. Talo-talo gito yan dahil yun niya daw ang color pink mo yung antipara daw ma color red pag ito. Ilayan grados yun na?
1: 400.
0: Hindi. Discomgrado.
1: Discomgrado.
0: Imbis na discompiado, discomgrado. Hi everyone, welcome sa Phone Pal. Si Troy Tisoy, kaupod nyo.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: As alas 12 sa tungang gabi, kita mag-inop na nai. So mga gabi isang...
1: Sang...
0: Nag-ibot, ara.
1: August 12.
0: Oh?
1: Wednesday.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Ah, din ang proof mo nga 12 subong.
1: Ay, 13 ganit. Sorry. August 13.
0: August ano?
1: August 12 lang, git!
0: Iyan po siya, ibuya. Hindi ka kita pala. 13, 12.
1: Wednesday pa lang tabala.
0: Oo, no, te ano man. August?
1: August 12.
0: Mas pa ganun 13, madali eh. Hindi
1: gani, August 12 gani.
0: Ay, ang bossy mo. Sige, welcome na ng tanong ng XFM radio station sa NIR sa Panay Island. Mabatian kita subong sa Iloilo Radio Patrol. XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: siyempre si Noel
0: Shamin.
1: Good evening, Shamin.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kabangkalan, XFM Kabangkalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: May message sa Dalom daw malipat pa sa pizza how. Chat pa lang gani na. Ha?
1: Ano kay?
0: Nagkaka-demoralize ka na tayo.
1: Correct.
0: Pink pa na ang pantalon. Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7. Wed katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos 98.9. Wed katropang
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5. Kag Makitaan, mabatian sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. It's 29 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal So, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika!

0: 49 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting.
0: Dula dahil mo sa makibot. Hindi ka na magpatama sing ano, sing dumdum sa imo nga mga lalaki.
1: Nga ama.
0: Kay nagaka-epekto ina sa imo nga ano, sa imo brain tumor. Brain tumor dai. Sa imo nga ano, sa imo nga panghuna-huna.
1: May una-una pa bala ako.
0: Ah, depende sa imo. Depende sa imo pagdala. Kung padayunon mo imo nga panghuna-huna, ara la na siya. Kung imo na iadulaon ang panghuna-huna, ara man na sa gihapon sa imo.
1: Correct.
0: So ano man, nabatsyagan mo ng simptomas ang Alzheimer's disease?
1: Dementia.
0: Sadya, guro, no, kung magka-Alzheimer's, kabalandol. Pagkatapos, wala ka nakabalo kung nanday sinong yung pangmitlang mga pangalan.
1: Correct.
0: Makinadlaw kami, guro, makinadlaw, no? Kagang yung mga sikreto, wala mo masugid. Sang nagka-Alzheimer's ka, na dito mo na tayong

0: pangmuad.
1: Ate, amo gid ang siling isa ikaw sa mga sekreto nga ina.
0: Pues, magabot ang time siguro nga na in the end of the night. Ay, managpapati sa'yo, hindi naka-relate. Ay, ang phone ball nga programa, ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si tumor, tumar ka mo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa inyo mga suki nga butika, malapit sa inyo lugar, kag available man ang tanang mga produkto ni Boss Rems sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
1: O, panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: So, bong dahin, tawag kamo, ha? Ang sa Globe, 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. Bow. Karoon ko na lang isugid sa him off the air.
1: Nga, aman.
0: Nasaksihan ko, hindi na dagdag naman.
1: Aw, oh, okay. Abi mo, wala ko makita.
0: Laigi magali ko nag-anti para ka na subong, no?
1: Correct, iya.
0: Kay ka, ano, ka...
1: Kanting na.
0: Ka lagting sang imong pananawan. Tumaran mo pag-isang Vision X Plus.
1: Correct.
0: Vision X Plus, very effective sa aton nga masana, gaga, healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Amogid.
0: Dayal lang ka mo, mga katropa, kaga... Basta bala ang imong page may ara sing ano
1: may mga
0: violation. Balda ka gid ya. Grabe gid nga ipit ni Meta sa imo ya.
1: Oh, correct. Subong pa.
0: Wala na ko ka cash out na kay ti syempre ka wala naman ko ga million views subong.
1: Pila na lang
0: ang akon man nga YouTube. Pila na lang gid ka na hot indi pa gid sa iya magpilit sa 5k.
1: Mayra ka YouTube.
0: Ikaw lang like diyan mo gina pa. Ang araw pala sa panghuna-huna, all ka dirty gid ya. YouTube nga ako nang balay mo pag diyan dungagan pag diyan i.
1: Amo na be.
0: YouTube. Hindi mo bala pagpatam. Ikay ka bulgar ni katama sang imo nga mga green jokes.
1: Wala bala.
0: Oh. Sigihan lang kay gusto ko na. Amo na gani sa panggabihan tay butang.
1: Amo na gani.
0: Pero kung masugod ta 1 to 3 sa hapon, ah hindi na kita nakahambal-hambal.
1: Abot lang ay ha.
0: Apo hindi Japon.
1: Oo ah.
0: Ay diyahan ta na ah.
1: Ang sapiyak to gani.
0: Tigulang ta sa radyo, hindi ta kabalo magdala nga. Madala-dala malang na.
1: Oo ah.
0: Makabaton ka malang sang letter, ti surrender malang dahil ni mga lisensya. Why problema?
1: Sabagay.
0: Why pa-cancel ta itong lisensya eh.
1: Ang classmate ka diba sa una sa sagay?
0: Pa-cancel ta itong lisensya, mabailuan tayo na maka LTO.
1: Kung na ganyan lisensya, sabi ay,
0: tinumber. At least, kita nila nga nakapasar kita ya sa ano ya sa KBP license examination.
1: Correct.
0: Oh, bawian man tatuod sa lisensya, at least ya naka may ara kita sing pinanilagan nga ano ang pwede o kung hindi pwede pamitlang mo kag ang imong pinamatasan kung ikaw nagawaragwag na sa kahanginan.
1: Correct.
0: Sa bagay gani. Daw kakomo na malang sinasubong kay kung para sa nabi may Facebook ka tanan-tanan gani wala na gani blip-blip
1: gani
0: beep, man gani riktaan na gani kung mamuyayaw gani
1: amo na pag sila yung mga hawak ko ang di
0: te ara maano na how makontrol sa Facebook nga ang amo na nga mga hambalanon 100% kinila nga masala nga hindi na siya maglapta sa minor o kung underage nga mga ano nga mga ano tawag sinigani subscribers abi o kung member
1: subong pangadaan niya chimpo nga mga millennials marunong na
0: sila pagani nagatudlo sa matigulangan
1: subong Oh. Ay, namati na lang sila. Panawag na
0: hindi, hindi, hindi na sila mabaso. Balaan mo, ang rotational brownout sa bilog na yung Pilipinas, hindi lang sa aton.
1: Ay, oo, kagina, nagmuno.
0: May pipila ka mga portion, diri sa aton ng area na balaan, kung may pipila ka mga portion nga wala pa nakabalik ang power, ang diri naman niya sa aton sa city proper, kain na lang mga past 8 o'clock, nagbalik.
1: Correct.
0: Meron man iban nga wala nag-brown out pero do ano ah, do katag-katag bala ang ano ang
1: pagsiga.
0: Brown out tanay. Mm-hmm. Di ano nalang net solution sini. Amo nang mambal ko nga kung may ara gid man kamo inuglon, hindi nyo nalang anay pagipakayo sa balay nyo. Kung gatubod ang inyo nga mga atop, nagatulo ko mag-inulan dol. Mm-hmm. Ang solar lang anay ila ibutang. Gamito nila atop.
1: Ang bagay ni Cecilia. Niya. Amo na gid siguro pagbalik yata kandila.
0: Nga aman, makandila na lang mga
1: tao. Gin pamangkot ko sa ti ano na may pabilo kon wala.
0: Hindi man sila nga makakandila kandila pata subukay. May mga baratuhon naman nga mga solar lights nga pwede mo magamit. In case of brand out, ti galing kay ang problema sa aton subong kay naanad na kita sang may electric fan na nga nagabuga sa mag-aga. Mm-hmm. So ang aton lawas sa kapangita na kung wala may nagahuyop sa aton ng mga balbon, hindi na kita makatulog.
1: Amugid eh.
0: Na, so ang pangmatagalang solusyon na lang gidira, masolar na lang kita. Yeah. Ang pamangkot kung ma-afford mo na sa mga pareho sa aton nga mga mamumugon nga tsaktuhan lang ang sweldo.
1: Eh, kung amo na nga paagi nga mag-solar, pamahalan naman nila ang mga kwansang solar.
0: Hindi, nami ganitani kung pabaratuhan pagid nila.
1: Eh, siyempre, perdi ang ano eh.
0: Anong perdi? Hindi ah. Kaya ti siyempre, damo naman na ano ya, damo naman na yung manufacturer. May mapanubo lang da presyo isa, masululunod ng isa. Alangan naman nga ang bakla nila, ang mahal Japon na supplier sang solar, di ba?
1: Ambot ko si Lingon balang at masolar ka mo ha, ari nyo ay na. Siyempre, kung sa buhon man sa ano mo.
0: Hindi man sila ka kung chabo na. Kaya siyempre, lain-lain man ang diskarte. Ang mga incheck pa bala.
1: Sabagay.
0: Mga negosyante na yung incheck ya. May ara ibang nga mga incheck yung mahambal. Okay, amo ni presyo sa pihak. Tag 100 ang panel, obrahon ta tag 35. Te pag obra 35, may ara man to isa man ka manufacturer sang solar, tag 35 ila, obrahon ta 25.
1: Ang pamangkot na ba lang ano?
0: Ano?
1: Ako baligya, imo peke.
0: Pero pag bakal mo sa tag 25 nga ano, nga panel sang solar, pagwa sang adlaw, masunog na yun.
1: Na, amo na dyan. Amo na pa makot. Ako baligya, eh, mo peke.
0: Ato tag 100 ya, ato ya, proven and tested.
1: Proven and tested, ato ya.
0: Ang taga 75 abi, okay-okay pa na ya. Sa tong tag 25, okay man kay barato-barato siya. Amo na nagaling pagwa sang adlaw, masunog sa dayon.
1: Nan, te.
0: Oh, te. Ano piliin mo, ang mahal o kung barato?
1: Dito lang ako sa mahal.
0: Siyempre, afford mo man na IT. Ang yes. Mga sweldo, 50,000 kada bulan.
1: Sabagay, mang grandmang ko yan.
0: Diyos ka, nag-pulupitla ka mag-ulo endorse, pero intact dyan po ng 50K, wala buhin.
1: Sige, ah.
0: 50K, ang imo talabunan.
1: Ay, panuwag na ka mo, kakapoy, wala katakata mo.
0: 50K, ang imo talabunan, kaya kada pinitla, may buhin sa kadibo na atong istoryahan ta, di ba? Oo. Amo na, may buhin siya. So, that is why nga, ang charge namon sa imo subong, 50K. Asa mag-retire ka, siguro madugayan mo ka na fully paid. May cash advance ka pa para sa imong ano?
1: Boylet?
0: Boylet. Te, hindi mo na tumabuhinan ang principal nga ano, nga deduction.
1: Principal sa nung eskula.
0: Kung mag-utang, di ba may principal ginaya nga loan?
1: Sa bagay.
0: So, dapat ang imo tabunan siya na ang interest kagbuy, para ako may interest nga 5%. Bayad mo tong interest nga 5% kag pasubrahan mo na.
1: Na may interest pagid.
0: At syempre utang mo. Negosyo ba ilang nga naman nga pautangon ka lang wala sing interest.
1: No ka Bombay.
0: Bombay gani, charge gani.
1: Bagay.
0: Oh, di ba? Ang ilan ay nga style niya, may freebies ang sila ginahatag. Ang freebies man ilang ginahatag arang isa man kasaksak lupok dayon.
1: Sige, amagani nga ano, kung sa buhay na sa mga incheck.
0: Oh, di ba? Oh. Oh, kaya ilang product, bakal nila sa incheck. Nice. Pero may ara sila pahalipay sa mga Pilipino. Hmm. Nga kung isip-isipon mo, ang mga Pinoy, may ara man lang sing enough fund man tani. Nga parehaso nila ilang negosyo sa Bombay. Why is it nga ginalaw pa nato ng mga Bombay nga magpautang sa ato ng mga Pilipino nga diba? May aram ng itang na kwarta.
1: Correct,
0: na tapos, mangutang ito sa Bombay, ang nagwa siya, naging kapitan ito sa Bombay, kag ang Bombay nagamangranon pa kaysa sa Pilipino. Gaan siya mga, ano, sa mga freebies para tayo yun ang utang kung hindi ka kabayad, pangamuyuan ka sa magmasakit.
1: Nan. Yung mga anting-anting na sila ba?
0: Diba?
1: Correct eh.
0: Bayo lang yun, wala akong padala-dala ba?
1: No.
0: Kaya isang katindahan mo ko to sa una, sila yaga sa imuya mo. Wala kaya ga, hambal nga, ikaw gadya ka palapit na mangutang ka.
1: Mm-hmm. Sila at, na iyaga, no?
0: Sir, ah, utang, 5,000. 20 adlaw.
1: Ikaw utang.
0: Oh, 20 adlaw. 20 adlaw. Tapos, masigisigi ka na utang, ang nagagawa na, ang imugin kapital sa imo nga tiyanggi, imo na lang na iyagin, dogin ubrahan mo malang daw kung nagwa, ikaw man ang ilang trabahante.
1: Yeah, correct eh. Na, ikaw pang ilang empleyado.
0: Ay, ang bot sa inyo. Basta kay kamuda yan kung nagapamati. Kamuda, dial lang kamo sa amon nga. XFM call and text line sa Smart 09-0912-0076-793. Kag 0915-831-1431. Tapos, duha na lang kaadlaw, Biyernes na. Santo, ni next FM, libu-libong papremyo, padayon sa Gyapon, which is 3,000 pesos sa inyong madaugan kada Biyernes. Baka lang kamo sa mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kalima ka sa Shays sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puting envelope, kag sulatan sa inyo kompleto ang pangalan, address, contact number kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Drone, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000 kag pulo nga consolation prizes sa tag 5,000 pesos. This coming Friday, yara na kita sa week 24, kag mahibaluan ta naman kung sino ang makabaton sang 3,000 pesos. Kagamay na lang sumong sa 3K, no?
1: Oo, ah?
0: Diba? Gamay na lang yun siya. Pero sa imo boylet, dako pa na. Bisan 500.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, isala na kahabyog. Pak. 5. Mm. Oo.
1: Correct.
0: Ang kabaylo. Ang kabaylo. Mau grabe. Baliwat be. Pabati be. Taas yung sungad mo ba? Oras, 3 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dot Hilangka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan nyo rin ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Plus Herbal Oil,
3: kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanfon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na Sanfon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanfon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sige, hapon na po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadalo na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo. Mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kang ginadalo man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mahal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag. XFM, call and text lang. Dali ko siya. Pag-ano, ara naman sa... Amalia, dali. Ano, nabala kayo itong one. Ako, pa-music na tayo. Okay na?
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dasig ako na hambal, no? 0915-8311-431. Mayong gabigali, nagalagabong di sa Amon sa Siwahon Dos, Cadiz, ang XFM 87.5. Salamat, Idol. May radyo pa kamuda. Kung may ara, mangayo ko ta ni Idol, dalon ko kung mag-ubra.
1: Oh,
0: tagaan, hindi.
1: Depende sa imo.
0: Tagaan, hindi.
1: Kung maka...
0: Tagaan, hindi.
1: Tagaan!
0: Dugay si Mang Sabata. Eh, yabalo mo tani, abaw. Hindi mapasugot si Dolphy nga tagaan ka. Kaya daw pa sa saking alibay, kag balibad. Tagaan, hindi.
1: Tagaan.
0: Oo. Oh, i-charge yung sa'yo mo, ha? Mga kadto ka di sa amon nga, ano, amon office. Pakilala ka lang kung sino ka man sa din ka sa siwahon. Kaya gaan ka namon sing radyo. Name it.
1: We have it.
0: Damn it. Ay, dali ilang gid. Sa Biyernes naman gali ang ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Millions worth of prizes will be given away.
1: Eh, din pa ka
0: mo. All you have to do, bakala ka mo sa mga Gold Eagle products para sa Gold Eagle King kag Gold Eagle Beer 320ml. Ang tansan ninyo pag-ihaboy, gamitan nyo na bilang proof of purchase. Isulod nyo sa sobrang puti. Isulat ang inyong kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan kung sa din nyo nabakal ang Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Basta may ala sing XFM, may available nga drop box from Gold Eagle Beer para sa nagapadayon nga premyo sa Tansan promo. Kung sa diin sa Friday, mahibaluan ta sa week 2 draw kung sino naman ang magadaog sing 5,000 pesos!
1: Wow! Te,
0: may santon pa. Natanan?
1: 8,000.
0: 8,000 pesos sa atong ipanagtag sa Biyernes. Terrible nga promohay na yun.
1: Te, ano pa ginulat niyo? Intra na.
0: Tansan lang yun ang inyong
1: matipunon. Ganyan, kapital.
0: Hulog nyo din sa amon nga drop box. Then, hulaton nyo every Friday kung magabutan pangalan nyo, piho na.
1: Amugit.
0: 5K, ano pa na sumong pang 5,000 man? Ano mabakal mo sa 5,000 doll kung may ara ka 5,000 nga ipabakal sa imo tanan? Una-una mo baklo na ano? Hindi lang laki ha. Pero na ya, exempted ang laki ha.
1: Siyempre, bugas kag sudan.
0: Bugas, mga pila kasako sa bugas.
1: Hindi lang sinako sa kuwan.
0: Isa kasako, gid ah.
1: Pwede,
0: ang pila na gano'y 60 na, 25.
1: Ha?
0: Pila na ka kilograms? 60. Hindi ang isang sako bala?
1: Hindi ko sigurado.
0: Ah, balaan mo gid na wala ka panindahan ha.
1: No. Kuan lang yan, kinilok, ilo lang yan.
0: Ang bulk na lang yun, one sack of rice.
1: Oo, te.
0: Oh, bakal ka na. Ang butang sa mga pilaman. Ang mayo na yun nga variety o kung quality sa bugas, mga 1.8 guro, no? 1.9. May bilin ka pang 3.1 kung 1.9.
1: Oh, kung sa bagay.
0: 3.1 sakto?
1: Mm-hmm.
0: Tama. Oh, sige. Then after sa bugas, ano baklon mo?
1: Sudan.
0: Anong sudan, ara? Anong pamangkot? Anong paborito mo ginaluto?
1: ang paborito ko diyan nga lutoon
0: ng sudan. Kung may kwarta ka, ano baklon mo ng sudan na mitan mo?
1: Oh, puchero.
0: Wow, puchero. Yes. Ha? Hindi niya puchero ya. Puchiko na yan.
1: Umay mo pala nga puchiko nga.
0: Amo ng drama mo, pero may kumay punsyon, puchiko.
1: Wow, bituin mo lang ningning.
0: Puchero, ano karne, baboy?
1: Mas gustuhan ko baka.
0: Oh, gani, karne gani. Mm-mm. Karne nga baka. Ako mas namit ang baboy.
1: Depende sa imo.
0: Naranguyog-uyog ang unod lang. Daw masagam-saman mo ang mantikaon. Galing kay hindi naman ko sabong ya pala kaon sing karne.
1: Nga aman.
0: Ha?
1: Nga.
0: Gusto ko yung buhay ang karne.
1: Sarin ko kita. Pero paano bala? Ang tahong, pwede mo na siya bala mapuchero.
0: Anong tahong gani? Ang green shells, sa muna?
1: Green shells.
0: Ha, muna?
1: Pwede mo na siya ma.
0: Dilain ang isabori, kaya may pag-asin-asin nga, ano?
1: Depende sa imo kung ano, ya.
0: Pero madala mo muna sa timpla, di ba?
1: Oo, ah.
0: Pero paborito mo puchero, gin.
1: Yes.
0: Then, after sina, ano da son ng imo baklon?
1: Mga pwede t-shirt.
0: Wow! Dahil lang yun na, klaroon ko naman liwat.
1: Ano?
0: Ang t-shirt ha? Oh. Para sa imo na nga t-shirt.
1: Yes.
0: O, anong brand?
1: Wala na ko yung ka-brand-brand. Ah, sa ukay-ukay na lang.
0: Oh, gatipid diba? Siya.
1: Oo eh.
0: Sabalaan ko kikundi na pagkatong sinsilyo.
1: More. Pag ganyan, mabakal mo yun sa ukay-ukay.
0: Oh. Uy! Ginalang mo lang ukay-ukay nga mo dira na yagahalin ang mga branded
1: ang
0: mga clothes
1: more pa mabakal mo sa ukay-ukay.
0: So namian kagali nga mang relief ka. Kaya ba loko may pasingatuan gali insintilyo ginatipid mo yung mga galingon pero ang imo nga ano labidods na pagustuhan mo.
1: It's in the bank.
0: Ano?
1: It's in the bank.
0: It's in the bank man. Ang balmog ligat, 5,000 ang ulod-unod si mga bank account.
1: Sino gambal?
0: Ikaw, nagambal ka naglaran, kakalipat na sa
1: Alzheimer.
0: Gambal mo, mga 5,000, ang balmo.
1: Sige na lang gani.
0: Ari na, nanawag na yung mga lalaki.
1: Hello?
0: Hello?
2: Lola,
0: ara na te hambal ko gid. Batian mo kami?
2: Tama.
0: Hindi pagsulita, basi. Ikaw pala bala amon color sa bunga gabi, basi una ka man masulok-sulukan. Ngalan?
2: Nasulok-sulok naman ko.
0: Ngalan anay?
2: Ang anay sir.
0: Ngalan?
2: Why ni anay amon balay?
0: Ngalan hangag. Nasabat ka tarong hindi.
2: Si Jimmy.
0: Aw, abi ko hindi ka magsabat tarong kay katupon ko ni dahil tawag mo.
1: Isa ka lang balakan, no?
0: Pindot.
1: Oh, correct.
0: Jimmy Santos, Jimmy De Leon.
2: Jimmy Apoon.
0: Very good. Asa saan o na lang ginawa mo? Kadlota.
1: Eh, gusto ka magtangla sa kristal?
0: Ila edad mo?
2: 33.
0: La? Bata pa no?
2: Pero wala arikis.
0: Ha? Wala arikis age
2: wala
0: lang.
1: Motod ka.
0: Basi paglantaw naman si imo nga FB Live basi kurikungon ka.
1: Hindi
0: man.
2: May ano lang may bulog.
0: Ah, may piklat. Arikis wala, pero damo peklat, damo na.
2: Oo.
0: Ote. Taga, diin ka?
2: Kiri, sa dumduman mo ko goro.
0: Away ko yung baluya.
1: Ang dumdum, famous yan. Ang
0: kami ko na dumduman ka namon. Ano ka famous?
2: Kiri, sa kilid-kilid.
0: Ate, oo. Ah. Sabat ka hindi. One.
2: Langilan.
0: Langilan.
1: Adok, masagalipat yan.
0: Alangilan sa Bacolod. 33 years old. Nakanubya, nakapangasawa. Status?
2: May asawa na, Troy.
0: Oh, asa subong may asawa o ngibulagan na?
2: May asawa, Japon. May forever na eh.
0: Uy, nakapangasawa ka na?
2: Oo, ma-request.
0: Mayo kami nagbato pa sa imo, no?
1: Gani man. Di mo na nakuha asawa mo?
0: Oo, man.
2: Sa, ano, sa may green lang.
0: Sa diin, wala kami tultol.
2: Tultol lang. Nakaulod.
0: Ah. Ah, hindi ka magambal sing tuod. Ah, why sing request na may matabo?
1: Amugin.
0: Doon sa Spotify, kagin mamati.
1: Isa na lang, ha?
2: Sa Central Flex.
0: Sa Central Flex, sa downtown.
1: Sa Paradahan Humsay.
0: Ate daw. Nga pa, nawag ka subong gabi. Nga, tuyo mo nga busiton mo lang gid kami nga duwa ni Dolpe.
2: Hindi man, na-request lang ko music. Ay, bakap mingaw.
0: Anong title?
1: Ano, oo.
2: Buwad Tsuka Sili.
0: Ah, wala kami nag-a-play.
1: Ang ano ko, no?
0: Buwad Tsuka Sili, si Junior Kilat na bala.
1: Isa kwa na lang, sa Central Market ka na lang bakal.
0: Kanta niya. Dito ka na lang bakal sa mga CD na bala ginapang burn.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. Wala kami nag-a-play. Amo na kanta. Amo na mga inuras.
2: Siya na lang ipituli lang.
0: O sige. Okay pa na. Malagas ko pa na. Pero ma-play ko ang Pitpuli mga 11:45. Okay lang?
2: Ate, tulogan ako lang.
0: Ate, amo mo na ginungod. Gima na.
2: Ako na, why, Troy?
0: Ginungod gima na. Amo ng 11:45. Kaya para hindi mo na mabutihan yung request. Greet na lang.
1: Oh, greet na.
2: No, Rabo.
0: Greet na lang.
2: Greet ko lang ako nga, misis, ha?
0: Wala ba na pangalan yung misis daw? Manul ka?
1: Oh man, sino misis mo?
0: Di ba na gwapa daw? Imo pa ang tago-tago ang pangalan. Wala na na may mahilog, ha?
2: Kabalo na ako sa try. Tulog mo sakali.
0: Ah, sige, ha. Imo man na yung decision. Amo bala ka
1: jaya,
0: na.
1: Eh.
0: Oh, babay na, ha? Bye.
2: Bye-bye.
0: Loida Herman yung gabi. Hindi sa famous, Roy Pilingon lang.
1: Ano kaya? Nagkabalong ganda din yung dagom ko.
0: Mga taga Purok Makiling. Ah, Purok Makiling, Purok Paglaom, mayong gabi. Barangay Makiling, guro, Purok Paglaom.
1: Gani.
0: Yung gabi, Loida Herman, salamat. Yan ako pa ya. Kita pa ya, iyaya, pagyan sa iya nga pagkabirtuldo.
1: Ay, mo, good.
0: Daw matyagan niya sa aton na mapakadto pa lang siya inagyan nga siya gapakadto pa lang kita ya
1: nagpapuli na
0: nagpahuway na lang sa clouds
1: mga hindi niya pala nga gapakadto ka pa lang gapapuli na kami si pamangkot na daw lato nagsugatan na
0: yan. Oh man, sunod ng caller may gabi. Hello
1: oh may gabi
0: lang lang mute sa radio sir. Sir, mute ang radyo. Sir, mute ang radyo. Cellphone lang pamati. Pangalan?
3: Franklin, sir.
0: Taga diin si Franklin.
3: Taga Bitoon, sir.
0: Bitoon Haro.
3: Franklin, sir.
0: I-mute ba lang na yung radyo? Oo, sa cellphone lang pamati. Bitoon Haro. Iloilo. Tsakto?
3: Oo, sir.
0: Nga nakapanawag si Franklin. May nang ransak?
3: Napangita
0: ako sir. Napangita sa phone. Kailan ang edad mo?
3: 33 sir.
0: Ah, 33. Wala na kalabay ang buhawi sa Bitoon?
3: Wala siya sa Kubay. Wala siya sa Kalubian sir.
0: Ah, sa Kubay. Kalubian haro lang siya kalabay. Mayo ka ng likawan ka no, Franklin?
3: Oh, sir.
1: Kaya wala ka madala.
0: May buhawi ko rin mo, limpuluhan ay. Sige ah. 30 pila to edad mo?
1: 33.
0: 33 years old. Naga-work si Franklin?
3: Oo, sir.
0: Ano work mo?
3: 30 pila to edad mo? Pangarga lang, sir.
0: Pangarga? Sa din ka pangarga sa super?
3: Hindi, sir. Sa warehouse, sir.
0: Warehouse ang AM Builders.
3: Oh, sir.
0: Ah, e-builder.
1: So, sosyalan.
0: Overtime ka mo subong ayaw po ng mga gwardyano.
3: Wala, sir. Ay, pang-adlaw ko, sir.
0: Ah, ara-ara ka na subong sa balay nyo?
3: Oo, sir.
0: Oh, may asawa ka na sang una, ang ginbiyaan, o kung soltero ka sa edad na 33?
3: Wala, sir. Nubya lang siya muna, sir.
0: Wow, nakanubya.
1: Diba, nakanubya siya.
0: Kailangan mga tuig? Kailangan tuig relasyon nyo?
3: Duwa, sir.
0: Duha tuig. Wala ka mong libin?
3: Libin kami, sir.
0: Kasher man ang imong nanubya?
3: Ano, sir?
0: Kasher, sales lady.
3: Ah, hindi, sir. Sales lady, sir.
0: Tiyambal ko gidaw. Takot, no? Mm-hmm. Diba?
1: Kaya, madang AM Builder sa sulod na mismo sa ano?
0: Blogpat, ang AM Builder, sulod is M? Unakin ko mamati sa akong istoryahan, ha? Wala kang considerate, ha?
1: Hindi, namin ko hindi. Bala may daw art dyan sa sulod.
0: Oo, oh, anong sa sulod man? Ikaw tiyan na kagi sulod niya.
1: Lang.
0: may record ka itong kadaan sa pututan. Ano kaya itong bulong painom sa imo?
1: Ha? Hindi na.
0: Naroon ako AM Builder sa Sulod SM. Basi ang demand, nag-uri mo na min niya o kung Ace Hardware.
1: Basi, guruan mo na.
0: De, ano to, yung mo sa mga gabi, wala labot nga nagpapaan kay Dolpe. Ang to, yung mo sa mga gabi, wala labot nga nagpapaan ka kay Dolpe.
2: Makangita ka ba rin sa bang pang
0: tapmet na sa
2: babae, sir.
1: Ba? Pang ano ko, no?
0: Ngita sa ko nung ka-phone pala babae.
1: Ingan.
0: Ilang edad?
2: 25
0: sir. Anong gusto mo sa isa ka babae? Ang pinamatasan niya bala? Anong gusto mo sa pinamatasan?
2: Mga pareya, senyor. Wala sir, aras-aras.
0: Ah, aras-aras kami. Hindi kami aras-aras, ya.
1: Correct.
0: Mga ano, git kami yan, ya?
1: Mga ras?
0: Hindi, hindi kami mga ras-aras, ya. Mga bugaw lang kami, ya.
1: No, correct, ah.
0: Mga ras-aras. Tapos, pero may ka pa small bill?
2: Oo, oh, sa inuminom.
0: Wow! May lang wala tagi-inom, no?
1: Correct.
0: Wala tagi-inom kung jutay.
1: Gani. Dinamok, git.
0: Ah, sige, number mo, 09?
2: 09, si Cheser.
0: 0968 0964 0974 0879 0879 101 sir 101 0964 0879 9101. Tama?
2: Oo, sir.
0: Thank you so much. Goodbye. Tutudo, tutunog yung radyo sa bituo, no? Mm-hmm. Kay ulihi at sulod si iya.
1: Gani.
0: Pero okay man kay kapamati man sa cellphone man bala. Ang oras, 42 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palo po nyo si Katropang Truitisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Giladulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system lagi sa pagtumaar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kagiladulong mo sa aton sang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo makakas imo pong good, alap up, kag syempre body odor, mag gamit na sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suking abutika kag sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Malaki. XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Center.

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabilis sa mga rutina. Premium D3 Coffee Mix.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Samsung Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Sa Gihapon, ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag Saint Clair Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa inyo ang mga suki ng Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Amo lang ini ang mga Yes 12 products ni Boss Rems nga nagapamayagpag sa mga dalagkuan kag kilala kag masaligan nga mga drug stores sa bilog nga Pilipinas nga naka-display ang aton hindi basta-basta kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Diba, Dolph?
1: Correct.
0: Te, dahil lang gina kay ka-record ko. Te, sila da iya may ara sila mo na.
1: May ara eh. Nalibod gani nila.
0: Bawa nga ako, may friend ko to si Lilo, so mong kadungan ta nga time slot. Oo, ang iyang middle initial or ibutang na lang abi ang first letter sa iyang name is M, and ang first letter naman sa iyang last air name K. Si MK. Mm-hmm. Gingrit niya ta siya nga program sa
1: Wonggap. Wow! Salamat eh.
0: Pero hindi ko yung pasalamat niya, ma'am. Bago siya, we, plastic!
1: Gali!
0: Pati nga na charot na. Sulitan ko ha. We, plastic!
1: Ati, ma'am, balma ko ha. Muna eh. We!
0: Ati ka na. Migo taman sa Gihapon biskan naglain-lain ang tarasa ng aton nga kapalaran sa sining waragwagan.
1: Correct.
0: Nagapabilin sa Gihapon ang aton nga pag-amiguhay. Pag-amiguhay nga may plastikana.
1: Sa liwat, mambal ko lang. Uwe.
0: Pati ka na. Mayang gabi na sa akong Migo. Padayon ka lang da sa iyong mga trabaho. Kaya kami, mapadayon lang kami di sa among na pagpamugaw. Kaya padayon man kami sa paghatag sing kalingawan. Kaya ti, kung wala kita diri subong sa amon nga time slot, wala gindi may malingaw sa aton nga nagaproblema nga mga katropa naton nga nagapamati sa aton nga program. No?
1: Correct, kaya.
0: So, mambal ko sa imo, i-share man di sa ako ng imo nga manggad.
1: Wasliki man kami di.
0: Salamat kita sa inyong atanan. Kag I hope magkinit-anay kita. Kag magkinit-anay ang aton nga mga landa sa isa kag isa. Kag I hope nga mabanding naman kita liwat kung tsakto na ang inyong mga budget. Kaya mapalibre kami sa inyo. Sige na, sa mga gusto magpasakop sa phone pa lang programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayang gabi kay Ray Mark Blag, Loida Heman, Herman Gali, kag si Lifar Digno. Oh, mayara kita 4,000 nga mga viewers subong nga gabi.
1: Wow, thank you so much for viewing.
0: Pwede ka mo kay ngagaw tawag subong na kay para makaisurihanay kita, kay para makatimprano kamo tulog kag makapautwas kamo sa amon, at least mamulumag-an ang inyo ginabatsya.
1: Sige, pautwas si kubalag ka.
0: Dial 0915-8311-431
1: kag 0912-0076-793.
0: Practice ka na nga daan, subong, kay base sa Domingo, makutun ka naman ni Sir Noli kung ano subong ang latest na ginaistoryahan.
1: Siyempre, parte yung yapon sa impeachment.
0: Hindi naman latest ang impeachment.
1: Kung sa bagay.
0: Galawig lang galawig, uyang na sila sang ano,
1: sang ilang chimpo.
0: Ilang chimpo, kuryente pa, ginakulang pang kuryente dan subong tidamu-damo ginagamit nila ng kuryente.
1: Nan, speaking of kuryente, tilan to abla kay Pemi nang digabran out.
0: Pagkatapos may ara pada sila upod nga hindi makakita sang monitor nga ginapakita sa screen. Sa ma-request screen naman sing TV nga flat screen nga dako para makita lang gid kung ano dang ginapang saysay sa mga abogado.
1: Nato nila makita itsura nila. Ato ato pala sa nagligan. Pang isaya ka tulok-tulok ka muna. Ah, isaya ka patay man gyapo niya yan. No, ah, cellphone ah.
0: Oo, eh, tatayo na lang na. Sige, yun yung pamanang. Wala man na dyan pa singgatuan. Wala pa singgatuan ang inyong kausa.
1: Kung ma-impeach, impeach na lang tayo.
0: Kaya tapos katapos.
1: Punindi, tindi eh.
0: Anong mo lang na Japon? Away, politika. Tapos ang nag-suprehear sina kita nga mga, ano, nga mga ara sa idalom. Kaya ti, siyempre, kung ang ila da ginuyang nga chimpo da siya impeachment nga na kun nangita sila sing solusyon para makabulig sa mga kubos pareha sa kay Nunoy kag sa kay Troy. Tikundi, mangin masulhay patani ato ng pagpangabuhi sini.
1: Tani eh.
0: Kaya unahon nyo pa na ang inyong political career nga. Kamu man lang sina Japon makinabang.
1: Ano ka dya?
0: Kami nga mga ultimo, hindi man kami da Japon makatilaw. Makatilaw man kami tuod, pero bingkong na ang piso.
1: Nante.
0: Kasi
1: kung wala na tawo ang piso.
0: Natawa ba lang yung mga example na lang daan ng mga senior citizen. Tani, ang mga senior citizen, hindi lang kay diskwento ang ilang makuha. Pati libre, tani nga ano.
1: Kasi mag-ano na lang
0: healthcare, abi kag libre nga lalaki para sa mga senior citizen nga agi.
1: Ay, pasalamatan. Ibalik ba lang nila ang mga chimpo nga may mga biraw. No, di ba?
0: Dahil butangan na yun, exclusive for senior citizen only. Oh, hindi pwede, do not enter ang mga millennials.
1: Na.
0: This is for senior citizen only.
1: Na.
0: Ang pangalan sa biraw, sabi mo ko ano?
1: Ano?
0: Beer gin.
1: Na, correct. Oh,
0: beer lang kag ang gin ang ginapainom sa mga senior.
1: Correct. Pwede ka ba da? Malangalangan, kwan at tuba.
0: 10 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Zip and Plus Herbal Soaps.
2: Namaoda. Pagkatibalong at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon plus herbal soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon plus herbal soap.
3: Bili na!
1: Santon plus herbal soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Isi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga

0: It's 11:31. Madamong salamat sa mga nag-intra, kag sa mga nagapamati sa phone pal nga programa. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mabalik kami buwas 9 to 12 midnight sa gihapon sa phone pal. Sa ngalan kag sa mga mapisa naton nga mga tech on duty. Salamat gid sa tanan nga station manager sa XFM Philippines sa Negros ug Panay Island. Madamo nga salamat kag sa boss namon, Boss Rems, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy sa Y2H Broadcasting Network Incorporated. Thank you so much. So, see you tomorrow, same time, same station. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabos!

0: delicacy ng ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko kung dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: XFM. When I first saw you,

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Roderas ang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa, gapala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Sigari, saka service ko.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulgan nga ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sentin Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala aginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
5: Santon Gold Herbal Tea,
4: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis, sakit-sakit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan,
1: mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: Exit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to him.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap kong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. At sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayo mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano?
3: So,
4: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisikret na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So, itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So, GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi, once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So, nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So, sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Yung mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang
3: pero
4: laki.
3: Hindi
4: ano?
3: Proportionate yung
4: hindi proportion. Katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, no? Pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganun kalaki. Mm-hmm. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwedeng magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila. Eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. Ano? na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwalay yung ngipin na, ng isang taong nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan na ipunta na kaagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor, or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po, yun nga, yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Dok, yung komplikasyon, mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya, kung for example, sabi ko nga, kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, lahat yan mga hormone yan.
3: Mm-hmm.
4: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Ayun. Maraming salamat, Dok, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang Alkaline, the Vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating
6: kinabukasan. Santon Vitamin C, ang Alkaline, the Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hitin sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon eh.
4: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Ano, marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
3: Mm-hmm.
4: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. May ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
3: Oh.
4: May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
1: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
4: Mm-hmm.
3: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous, pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdidevelop ka. Diba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon
3: mm-hmm.
4: sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... Eh, yung pituitary gland, growth hormone ang pinuproduce yan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag production, talaga lolo, lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
3: Hmm.
4: Kung ikaw ay merong cancer sa baga or merong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina mm-hmm. o pagbubuntis ng maaga, at panganganak ng nasa murang edad. Mm-hmm. Pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
3: Oo nga.
4: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
3: Yun nga.
4: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
3: Yes.
4: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam, which is hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
3: Mm-hmm.
4: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
3: Dami to.
4: Oo, na legit po ba to? Mm-hmm. Legit po ba yan? Mm-hmm. So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Mm-hmm. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
3: Nako.
4: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
3: Ayun. Ayun, so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
4: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
3: Ngayon ha? Ayos mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Samsung Plus Gold.
10: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
8: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
11: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
8: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: Okay, sa mga kababayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
4: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
3: Ayun. So mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
4: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
3: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
4: Naku, yari.
3: Delikado po yan, ha?
4: Baka madoble yung loss-loss, ano?
3: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
4: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Tsaka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
3: Yes,
4: so. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, lalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
3: Mm-hmm. So, kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili, yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
4: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
3: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
4: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang atin pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
3: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Yan si pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ito pong linyang lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
14: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
15: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
15: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Xanthone Plus Coffee Mix.
18: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
17: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
19: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
20: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
19: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
23: Premium D3. Makatutulong
21: sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Zip and Plus Herbal Soap.
23: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
25: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Napasalamat sa XFM kay Doc Rumilitooy sa akong nanadapaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kat XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
24: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
26: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
27: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
30: XFM.
31: Katropa mo!
32: Exciting!
33: Sister Pain!
34: Ay, ako si Blunt, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
33: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain!
35: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ibilis sa mga butika.
36: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Mayngaga Pilipinas, mayngaga Western Visayas, nagkapalayag sa kahanginan ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Talagid. Merkod, Okonwebes, Gadlaw, mga katrupa sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas sa 100.1 o kung 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Ini ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Webes ng edisyon August 13 na kita subong, mga katrupa sa atong pagpangalagad. Mga abyan, August 13 na kita subong adlaw nga Webes. May ano subong sa haro ang market day. Mabatian ninyo kami, mga katrupa, sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Kag makita ninyo kami sa doon naman ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa ato nga pagpangalagad, mga katrupa, mangin kabuylog na ito ng atong technical partner sa katrupang John Ray Bertis. Kag sa ato nga patrol, dugay-dugay, maghatag man sang situation report.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nami ang panahon subong, wala sang ulan. Ang aton nga palibot, malimpyo ang mga dalanon. Aga pa, nagpanglimpyo ang aton nga mga street sweepers. Makita nyo sa mga dalanon subong limpyo. Mala ang dalan, kaya wala sang ulan. Kahapon, nakabatsyag kita sang talitik, hapon sang hapon. Pero hasta lang dito. Manami subong ang kawaan, medyo masanag ang kawaan natin subong. The second to the last working day sa mga government employees natin. Sa mga may negosyo da, karinderiya, kalanan, eatery, restaurant, panindahan ka mo ng subong sa harop, market, kay market day subong. Pasiplat kita na sa aton nga kasaysayan, mga katrupa, Agosto 13. Kung ninyo pa madumduman sa itong August 13, 1898, may ginatawag ng Mac Battle of Manila. Nagtuhaw ang Battle of Manila, mga bensa din ang mga Espanyol, o kung ang Espanyol, mga Spanish forces, nag-surrender sa Amerika. Ginawayan nila, mga abyan, ang masandukot nga lugar. Kung na ito natabo ang masandukot ginaway sa tunga sang Amerika kag Espanyol. Sa itong 1898, August 13, nagsurrender ang Persa sang mga Espanyol sa Amerika. Upo dire ang mga revolusyonaryo nga mga Filipino troops. Nagtakop dire, mga abyan, ang pagka ang colonial control sang Spanish, sang mga Espanyol sa Pilipinas. August 13, 1898. Ang oras, 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Hindi nga ba nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C? Ang Santon Vitamin C, mga katrupa, amo ini ang vitamina. O kung vitamin C nga mahimo natin tumaron sa aga, bisan wala pa kita, mga katrupa, makapanmahaw. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C, mga abyan. Kag mahimo natin ini tumaron subong sa sininga matinon, tapos mo pangapis ang Santon Plus Coffee Mix, mahimo na ninyo matumar ang Santon Vitamin C. Kay bisan wala ka pa makapamahaw, mga abyan, wala chance hapdi inyo nga sulok-sulok. Alkaline-based nga vitamin C, no? Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Kag ini mabyan sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar.

ato nga pagpangalagan mabiyan pa daan gihapon. Wala akong tanan ni mga international black kay ka... Wag gihapon sang kapaturan kung saan matapos ang gira bla. No? Sa tunga sang Amerika kag Iran, upod ang Israel mga bian. Kaya muning ginapangabay nato ni halos kita tanan sa bilog ng kalibutan, inlabi na gina mga third world countries nga nagasalig sa nga atong oil supply sa Middle East. Gapangamoy kita nga magtakop na ang konflikto sa Middle East mga bian, ang gira sa tunga sang Iran kag Amerika upod ang Israel. Agud nga magnubo-nubo man ang presyo sang mga petroleum products. Kung kaysa hindi na natin mabatsyagan mga bian ang kabugat sang presyo sang petroleum products bangod sang kadamo sa mga issues bala no nga nagatuluhaw. Pero kung paminsaron mo mga bian, siyempre kung magtulog ka bala kung gabi damo nag-disturbo sa imo kay nga daw ka pinot sang pagpangabuhi subong. Pero kung sa bagay pizza 13 na subong, dali na lang magtakop ang bulan sang Agosto ano. Dali na lang magtakop ang bulan sa Agosto nga mo ang katapusan nga bulan sa ginatawag nga bulan sang tigkiliwi. Tigkiliwi kung sa umapa, no? Di bangod mga bian sa mga masunod nga mga rason. Una dere ang nagapabiling nga mataas nga presyo sang petroleum products. Ikaduha mga bian, siyempre mahinay bala ang pagpasaka sang wage increase. Debatihan pa ya sa Kongreso, sa Senado. Kung nagahingyo ang mga laborer sa mga bian sang uminto sa sweldo. Pero ang pagsaka sang petroleum products mga bian sa isang iglap lang, ha? Gira lang ang masaming ginagamit nga rason sa pagtaas ang presyo sa mga petroleum products. So subong mga bian, wala pa sang dinahom-dahom. Wala pa mga bian sang klaro kung saan ugid ni magatakop ang gira o kung ang konflikto sa tunga sang Iran kag sang Amerika upod ang Israel. Kay kay balo kamo may apat naman ka mga crew members sang mga bian kag duha ka mga rescuers ang nagkalamatay sa pagpangatake sa Red Sea, no? Sa barko sa Gulf of Oman ginbomba man sang Amerika. Makapila na magdihon sang peace agreement ang Amerika kag Iran, pero makapila man ini mabin nga gin-violate sang magtimbang nga bahin. May mga nag-attempt na mga third party nga magpatunga, nga mag-mediate mga bian sa tunga sang Amerika kag Iran. Agud nga madayon kag mangin matuod ang pagapatigay nun nga peace talk kag ceasefire sa tunga nila nga mahimo makahatag sa aton sang mayo nga balita kay mapanubo-nubuan ang presyo sang petroleum products. Nga kita mismo diri sa Pilipinas makabenepisyo kun magtapos na ang giyera. Gandum kita no magbalik kun tani no sa tag 50 ang litro sang krudo pag sa gasolina bala no. Ambot mga ba tabo pa na nga an average of 50 pesos ang presyo per liter sang petroleum products. Do malayo do next to impossible how no. So patay ang apat ka mga crew members ang ginatake sang Houthis mga bian ang cargo ship sa Bab el Mandeb Strait samtang ginakonfirmar man sang US military nga ila ginbomba ang container ship nga tuyo mag-agi sa Iranian port. Bangon kun may mga maigo nga mga cargo ship mga bian. Laban-laban, may pagkahangawa kita kay ti damo nga mga Filipino nga mga seafarers nagalapta sa bilog nga kalibutan, nagasalakay sa barko. Tigong may maigo nga mga cargo ship mga bian, nagapukwat-pukwat muli ta kay base parinti, tabla, base kakilala, tabla, no? Ang dalasa sa sining pagpangbomba o kung mga, ano tawag sini, stray bomb. Kung sa pusil maghalin istri bullet mo, nagtala nga bala bla. No? Magluwas din, napatay man, nagduha ka Yemeni rescuers gikan sa anti-Houthi military group sa Bab el Mandeb attack sunod sa Coast Guard sang Yemen. Sa tiyon nga makonfirmar ang napatay sa barko sa Tihama, ini ang labing unang fatalities aboard mga bian sa Haiti strike sugod sang nagsugod ang gira sa itong Pebrero. Ha?
Ang shipping sa Babil Mandib Street, Mabin Kagredzi, ang nagnubo sa 50% sugod sang nag-umpisa ang pagpangatake sa mga Houthi sa mga barko halin sang 2023-2025. Mga Houthi bla, mga terrorist group man, nga ginasuportuhan sang Yemen government. Di wala pa tsansa, no? Nga magnubo ang presyo sang petroleum products. Basta may batian kita ang mga pagpangbomba mabin sa mga cargo ships sa Middle East. Nagapukwat-pukwat bulita, magluwas nga basi may mga Filipino nga mga seafarers. Laban-laban, ginagamit ini nga rason sa pagpasaka naman sang bilis ang petroleum products kada litro.

May internet ka na katropang dyan, Ray. Bala mo, internet nga music, patukaron tabla kay parang nami pamatian. Laki balo ka mo mga biyan subong, sige-sige ang tension sa West Philippine Sea. Ang Amerika, mga katropa, nagpadras ang U.S. Coast Guard sa Amerika. Siyempre, U.S. Coast Guard, no? Nagpadala sa mga barko mabiyan sa Pilipinas. Good padayon ang pagpatrolya. Padayon ang tensyon sa West Philippine Sea mabiyan bangod ang China. Nagapanggarit-garit sa aton sining mga Coast Guard. So, sa sining matinion, pag-atubangon sa China, ang mga paghangkat, bago nga mga pagpanghangkat bangod ang Amerika, mag-deploy mabiyan sang apat ka mga fast response cutters sa Philippine Sea, West Philippine Sea, agud nga magpatigayon sang maritime security sa sulod sang EEZ o kun sang Pilipinas exclusive economic zone EEZ, no? Meaning sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas nga masami mga byan nga ginabisitahan sa mga Chinese Coast Guard kag pagpangharason ang aton sining mga mangingisda, lagip na ang aton sining mga Coast Guard, ang aton sining mga byan nga mga katapos ang Philippine Coast Guard nga nagadulong sang pagkaon dito sa Spratlys Islands kag mga bulong, no? Sa sining

Chinese vessel sa West Philippine Sea mabian malapit sa Scarborough Shoal. Kag sa Second Tamas Shoal, ang ining apat ka mga Coast Guard ship mabian magapatrolya ini sa palibot sang West Philippine Sea sa sulod mabian sang EEC sang Pilipinas sukun Exclusive Economic Zone. Ini paggabahin gapon sang pagpabakod sang military relationship sa tunga sang Pilipinas kag sang Amerika, no? Bebla. Jakaja ay may backup dun niya Philippine Coast Guard sa pagpatrolya to sa West Philippine Sea. Upod ang apat ka mga US Coast Guard. Oh. Babatian nila nga mga music katropang dyan rin. Amo niyo? Hmm?

Ngayon mga kabiyan in the Navy, naman na yung team song taso mong agam. Matingala ka mo sa mga Facebook viewers naton. Why nagapalayag sa kanginan mga music na ginapatukar angot sa issues ngayon ginadala ta kay basi kiganta ni Meta Black. Arigapon kita, live yapon kita. Pero sa ere, mabataan ninyo itong mga music ba lang angot sa issues nga ginadala naton. So sa sininga kang tanan mga kabiyan, ginalauman sa ngaton sininga Philippine government, ilabi na ang ngaton nga Philippine Coast Guard nga magataw.

Buhay ang palibot sa West Philippine Sea nga masami mga biyan gina bisitahan sa mga Chinese Coast Guard nga kaysa apektado nga aton sini nga mga mangingista, no? Sa apat ka mga US Coast Guard nga ginpadala diri sa Pilipinas nga magpatrolya upod ang aton nga Philippine Coast Guard, magapahaganhagan ini sang tensyon kag makapahaganhagan ini mga biyan sang presensya sang mga Chinese Coast Guard vessel sa amo nga lugar. And hopefully magahatag ini mabiyan sang kahadlok sang mga Chinese vessel nga magbisita kag magpang water cannon sa aton sini nga mga Philippine Coast Guard members, aton sini nga mga mangingisda, no, kag ini mabiyan nagapabakod sang military relationship sa tunga sang Pilipinas kag sang Amerika. Kabalo kamo ang China, although nga may mga economic ties o may mga business transaction man ang Amerika kag China mo, no? Pero sa militarization, mga abyan, nagpanilagay ni sila. May competition ni sila sa military aspect, no? Sa military modernization, nagpanilagay ni sila, no? Pero mga linggosyo, negosyo lang. At diba, damo man negosyo ang Amerika kag ang China. Gotang gani Amerika sa China. Napaula man sang China. Di ka ba'y pa mga abyan nga maghaganagan ang tensyon sa West Philippine Sea sa presensya mga abyan sang mga US Coast Guard vessels nga nagabulig patrulya dito mga abyan sa among lugar upo ang mga katapos ng Philippine Coast Guard. Good morning sa kay Mark Joy Arevalo Alayon. Oo, ay gidman hindi ba tiyon sa Facebook ang ginpatukarta ng music sa mga nagapamati sa aton sere. Mabatian kami, pero ang nagapamati sa aton sa ila transistor radio sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inya ang mga radio, ara kita, no? Kag sa mga nagamonitor sa ila sining mga sala

0: Balita lokal ba? Among ini nga klase sang negosyo kag bisyo indi tagid pagintrahan. Kun wala man lang kamo abi kapit sa babaw kag daw indi man gid abi big time. Amo pa rin makapagguba sang inyo pangabuhi. May mag-live-in partner abi mo kay balo kamo. Mag-live-in partner kisa tilaw-tilaw lang sang illegal drugs. Makabuyo daw sige-sige na. Tapos kun daw may guts pagid matulod, matulak, mangin poser. Masubo ning nadangatan sa mag-live-in partner kay balo kamo. Ini nga sa negosyo daw ka lucrative la, daw ka mahapos lang siya mag-engage sang sininga negosyo kay hindi man gid bulky la. No? Isa lang ka sachet, gramo-gramo lang ang kabugaton pero libo ang bili niya. Guts lang kinanglan mo sini mo. Magnegosyante ka sang illegal drugs, guts lang dapat able to walk and run. No? Wala kinanglan mataas nga educational attainment, wala sang kinanglan nga madamo sang work experience. Importante, very fast to run, able to walk and able to run faster. Kaya bolo ka maglagana, malagyo, no? Amo inimabyan ang pila ka mga temptasyon sa kapigaduhon natong sitwasyon, no? Kay ambal sing iban one time big time ah, no? Ti mga byan may mag-live-in partner kag anay OFW, ha? Mabalik kun tani sa abroad, dakop pa sa drug buy bust operation sa distrito sang Mulo. Manog balik ka na imo sa abroad, former OFW mo. Siguro hindi kasaho ang partner niya sang pangabuhi lang daw wala sa may ginabaton nga dollar remittance. Arestado eh. Arestado ang mag-live-in partners kag anay OFW sa ginkasang drug buy bust operation sang mga katapo sang Iloilo City Police Station sa Barangay West Timawa Mulo kahapon sang hapon mga abyan. Huwag ninyong tularan ito. Ang ila sinikuntani nga paminsaron one time big time abagod sang kipigaduhon. Wala man diri nga tam-an gid kapigado ning mag-live-in partner kay anay OFW ini kag manog balik man gani oh. Ginkilala ang ining mga nagkaladakpan nga Musanday alias Jipoy. Bao 22 anyos ang edad, residente sang amuman nga lugar. Kag alias Kobe, 21 anyos ang edad, sang Ipodromo City proper. Kag si alias J, 41 anyos ang edad, sang Barangay West Timawa Mulo. Mga bataon pa ning mga duha ka lalaki nga ini mabing nga nagkaladakpan. Kay suno sa mga awtoridad, mga abyan, na-recover ang 5 ka plastic sachet sang ginapatihan nga shabu. Lakip na ang buy bust item. Na-recover man ang 500 pesos nga buy bust money kag iban pa nga mga drug items. Base sa informasyon nga nabato naton, ang mag-live-in partner nga si Jipoy kag Kobe, wala sila nagabaligyas ang shabu. Siyempre hindi man sila mag-ako. Bata pa nino, 22 anyos, 21 anyos. Ijipoy kag si Kobe, mag-live-in partner ni sila. Pero ang hambal sing isa pagid kinadakpan, nga si alias J, ginamin, ginako niya nga nagagamit sing illegal nga druga ang duha. Ha? Duha ka adlaw, nagligad, nagamit ining duha ka mag-live-in partner. After 2 days nga katapusan sila nagamit sa illegal drugs, amo to kag nadakpan. Dali na lang ang pagtakop sa bulan sang Agosto nga makabig natong linman season. Tigin ko ba sa ining isa ka OFW anay ang iyasin nga puturo, hindi rin sa makabalik sa iyasin nga ginhalinan nga abroad. Kaya ti may record na, ara rin sa custody mabian sa mga kapulisan. Iban, kung sino gani na sa inyo magtanyag nga iban abi, lihog-lihog lang naman. Actually, iban sila daw ay makibalong nga may ginabit-bit silang illegal drugs. No? Amo naman kaysa, pulo padala, pulo palihog, no? Ulo-ulayhon ba? Never get ka mo. Kapin pa ang mga, ano bala, ang mga manugbalik na sa abroad. Aling ka rin abi sa Pilipinas, tapos mabalik ka sa abroad. Ulo ang dami nyo, gid, ang mga nagatugon-tugon bala sa inyo. Nga kuno abi ipadala sa ilahi mata halindi sa Iloilo halindi sa Pilipinas pagkadto sa lawas Hindi gid kamo basta-basta magbaton kag maghuos ang sina nga mga pangabay kag mga palihog. Wala kamo kay balo base may mga naipit blada nga mga illegal drugs. Amo man na, kung haling ka sa abroad, pabalik ka sa Pilipinas. Kung kaysa mga lihog-lihog na, mga pulo-pulayon, andam ka mo sila. Ay base sa airport, ma-discovery nga may mga ginabit-bit, may mga ginpangsalot nga illegal drugs. Pero kung kwarta, ipadala ba ito na nyo, ah? May problema. May padala nga kwarta halin sa Pilipinas, hindi maging taman ka ako. Padala nila to sa pariente na sa abroad, da, batuna. Kwarta lang akong batuna, sling mo, ah. And vice versa. Kaya kung mga item-item katropang dyan, Ray, damo nagkasalablay, da. Sa airport, pag-scan, ah, sling mo, why takot, dara mo ka na, ah. Ay, gali. At toto na sulod sa isa ka-item, nga ginpalihog, ginulayhon lang paulayhon sa imo kilala o kung pariente, pagkanto abroad o kung halin sa abroad, pagkanto sa Pilipinas. Imbis nga taglima kagramo lang imo nga bitbit halindi pagkanto sa luas o kung haloin sa luas pagkanto sa Pilipinas, base madugagan bla. Kaya daw nagbalik man ang mga dagdag bawa sa airport. 4 minutos na nakaligad sa takda ng alas 5 sa aga, mabel sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ginapangita subong sang mga kasimanwa ni Senator Loren Legarda kung diin na siya. Mga taga-antiki dyan, basi dyan si Senator Loren Legarda, pila kadlaw ng absent si Senator Loren Legarda sa Senado. Ito nag-attend sa impeachment trial. Kay ang report nga nabato naton, naglagaw-lagaw sila ni Leandro Leviste, ang iyanak tong nakakuablas ang pangkisa sa solar power ng bayan, tapos biniligya niya, muna nagmanggaranon siya. Kaya ginapatawag na subong sa NBI, ginapasampina na sila subong for preliminary investigation. Ah, why tanda for the second time, why tanda magsipoto sa NBI? Ha? Nag-bakasyon ang mag-iloy nga inimabian, bati ko daw napulo ka mga nasyoning kantoan nila. Kagisaman sa mga rason diri, medical examination o medical check-up sa abroad. Amo ni ang mga problema sa aton nga mga senador congressman, hindi tanan. Nga kung ipatawag mo sa investigasyon, ginabalibad nila mapa-check-up kay may migraine, kay may diarrhea. Dito sa abroad, di ka pa-check-up. Patpatunta na dugay-dugay black kay mga taga-antiki, kapamangkot. Ang mga taga Senado ga pamangkot sa mga taga Antique, ano nakauli diyan si Senator Loren Legarda sa inyo probinsya? Kaya man si Senator Loren Legarda kada eleksyon nagapakilala ni nga karay, nagapakilala nga taga Antique nga anak puno sa Antique. Pero sang wala pa sa nagkandidato sa TV personality plan siya. Wala gani kilala kag katultol kini diyan Antique. Ano nga nagpapili kongresuman, nagpapili senador taga Antique rat na. 6 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 sa aga, mga biyan. Dugay-dugay at talakayan tani. Ang ini nga bahay ng inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ini ang pinakapaborito nga kapinaton sa sininga mga tinion. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang atong imnon. Wala sang chance nga maghila ang atong nga sulok-sulok kay wala ini sang caffeine. Ang caffeine, ngayara sa regular nga kape, amo ini ang nagapataas ang atong nga acid level, nagaresulta sang paghapdi or hilab sang atong nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix, kay wala sang caffeine. Bisan pila kata sa himno naton, wala chance maghapdi sulok-sulok ta. May moringa, may mangustin, kag may soya powder. Ang soya powder, nagadugang pananamsang sabor sang kape, kag nagaserbi ini nga pamangil sang aton nga sulok-sulok. Bisan hindi mo na pagparisan pa sang tinapay o kung pandisal ang ginainom ninyo nga Santon Plus Coffee Mix, okay lang. Siete minutos na nakinig at sa tak ng alas 5 sa aga. Iban pa ang mga exciting stories, exciting nga balita, exciting information, mabatihan. Pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
8: kinakain. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Leaves na ko!
1: XFM!
2: Patropa mo!
0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya na Arakalawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
2: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: oras sa Pilipinas, 15 minutos na nakaligan sa takna alas 5 sa aga. Katulpang dyan, Leo Cubiana, de sa atong nga monitor. Kaya manamyaw kita, pero antes kita, manamyaw mga byan, managtag kita na kwarta. Pian-pian sang mapinot na itong sitwasyon suwong. Tapos langgit katama mga katrupa ang pag-angkon sang 5,000 pesos kada simana sa aton nga weekly draw. Kung magpasakop ka mo sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. No? Batuan ta ang tigkiliwi nga bulan sang Agosto. Pinagi mabiyan sa pagpasakop sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. No? Kada simana nagahiwat kita sang raffle draw para sa mapalarungat nun nga tagdaog tag 5,000 ka pesos kada simana. Ang himuon lang ninyo amo ini. Ang mechanics pamati ha. Yadi pa ni. Ha? Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kun ang Gold Eagle Beer bala nga king size sa inyo nga mga suki nga tindahan. Isulod ang tansan sa puti kag legal nga size nga envelope, sobre bala nga puti ah. Kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number ninyo kung cellphone number, kag ang pangalan sang tindahan nga inyo nga ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyo nga lugar. May pila lamang kita ka mga drop boxes nga ginpamtang sa pila ka mga lugar, pero along the way mga bin pagadugangan nato nining mga drop boxes naton. As of the moment, kung makadagundagon ka mo diri sa XFM 100.7, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, sa siyudad sang Iloilo. Ari kami diri mabihin hamtang ang landmark na gamitin ninyo ang sa atubang sang Iloilo Supermart Tabuk, Suba, no? Kami ara ng Solomon International School, sulod ka mo da sa dalan nga ina, kag dagundagon ka mo ah. Then pawala ka mo sa unang abangga, kay dira makita nyo ang amon nga tower, sundon nyo lang, no? Kay dira namtang ang amon nga istasyon. Kadto ka mo di pamasyar ka pa para makakilita na kita personal. May drop box kami diri, no? O kung hindi gani, sa mga taga Barangay Tabuk, Suba, Haro, may ara dira sa Vilma Store, Barangay Tabuk, Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. Sa Barangay San Isidro, may isaman kita gagin pamtang drop box, pero dugangan ta pa ini along the way mga byan. Dira sa VCS Store, Barangay San Isidro, Haro, no? Kada Huwebes, ginatipon ang ini nga mga sobre nga may unod nga tansan. Kay kada Biyernes, nag-raffle kita diri sa istasyon. Ha? So dapat ang inyo nga envelope nga may unod nga tansan, dapat mahulog na ninyo sa adlaw nga Miyerkules. Kay pagka Huwebes, tipuno natun ina. Kay pagka Biyernes, raffle draw kita diri sa istasyon. Kag magahatag kita sang tag 5,000 ka peso sa malapalaro nga tagdaog. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow up lang ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 sa amon nga mga Facebook pages para sa mga announcements sang mga mapalaron nga tagdaog. Kada simana wala ni paltos tag 5,000 ka pesos. Upod ang Gold Eagle Beer mga byan bilang bulig naton kag pahaganagan sang epekto sang tigkiliwi nga bulan sang Agosto. Sa grand draw naton hindi lamang ina ang inyo dagon sa cash prize mga byan. May mga grocery items pa, may cellphone kag dalagko pa nga mga cash prizes ang aton ipanghatag. No? So ang ini nga promo nagsugod na sa tung March 9. Tub-tub ini sa Pebrero 20 sa masunod nga tuig 2027. So yadi pa ha. Kung waay ka mo nagainom personally, ah, pangtipon lang mo da sang tansan sang Gold Eagle Beer. Pero subong abi, kay tido ka nami man sang Gold Eagle Beer, barato pa. Ha? Medyo barato pa. Ang Gold Eagle Beer mga byan, pariho mo lang na nga lilingin ulo nyo ah. Branded ka gini, branded. Basta may alcohol gamay, basta damo inom nyo, ti malingin ulo nyo. Pero tama-tama lang inom ah. Tama-tama lang. Drink moderate so iced tea. Drink moderately. Good morning sa kay Sherwin Markowi, sa kay Maria Crespo sang Palagon, sa RN Frozen Food, sa kay Punong Barangay Noel Groy nga aga pa nagapamisak sang kahoy, sa kay Baka Baka Vlog may nga aga, sa kay Rinante Etsanova, sa kay Emily Altillero, sa kay Gianna Ilana Taliedo, may aga. Sa kay Ronel Daroca. Nagapamati gid siya mga byan si katrupang Ronel Daroca, nagikan sa Kalaparan, Zone 14. Shout out lang sa ilang mga customer sa Tapsilugan sa Kalaparan. Basta Tapsilugan sa Kalaparan, Tapsilugan ni katrupang Ronel Daroca ang kailangan. Sa kay Roberto Laruan mo yung aga. Sa aton sining mga katrupa dira sa Lunok Itere sa mga riders ng mga grupo ni katrupang Juben Caballero. Mga biyang talakayo yung taning pagkadula ni Senator Lorin Ligardo upod siya anak na si 4th District Batangas sa Congressman Leandro Libiste. Kaya ginapangita na niya sa mga kasamaan nyo ito sa Antique. Kaya balo ka mo mga abin, naka-experience kita sa power shortage sa mga nagliligad ng mga inadlaw, tub-tub subong, naka-experience kita sa power shortage, power interruption, no? Brown out mga abin, sa aga, may arag at agduha, tub-tub tatlo ka oras, diri sa siyudad sang Iloilo, kagsiban man ng mga utility distributor, Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3, diri sa siyudad sang Iloilo, More Power Electric Corporation, may brownout sa aga, may brownout sa hapon. Kaya kaybalo ka mo, kulang ang aton kuryente, supply sa kuryente. Amo inang rason, kung nga ang gobyerno naton, nag-aingan nyo sa iban nga mga sektor, nga mag-engage mga byan sa solar power. Sa iban nga size ang source of energy, agad to nga makapiyan-piyan sa ginaang ko naton nga power shortage sa Pilipinas. Kaybalo ka mo sa Pilipinas, ang Pilipinas, isa sa mga nasyon sa Southeast Asia nga wala kita diyan nuclear power. Ang Taiwan, Japan, may ara nuclear power. Kay kuno hasardo sa aton nga ikaing lawas. Resulta, mga abyan, kulang kita sang supply sa kuryente. Kay balo ka mo, ang Vietnam, 5 pesos lang per kilowatt hour nila dito. Te, ikumparar mo ang economic status sang Pilipinas kag Amerika, kag Amerika, sang Pilipinas kag Vietnam. Mas advanced kita, mas developed kita, pero ang ila toya kuryente, mga abyan, mga katrupa, 5 pesos lang, 5 pesos lang per kilowatt hour. Ang aton diri sa Pilipinas, nagahuluhamboy sa 14 pesos kada kilowatt hour, isa sa pinakamahal nga kuryente sa bilog nga Southeast Asia. Kay wala kita diri nuclear power. So, ang gobyerno, nagaingan nyo sa iban nga sektor, iban nga grupo, organization, nga mag-put up sang solar power, agot nga mapaghanagan, kag makabulig-bulig mga byan hatag supply sang kuryente ta nga ginakinanglan. Dugay-dugay blat para talakayon tani. Pero may report pa si katropang Phoebe Burns Morales, no? Ang Tigbatas Reenactment Group, isa na kaligal nga organization. Tigbatas Reenactment Group. Abi pamatian tabi katropang Janrey ang report ni katropang Phoebe Burns Morales. Burns
1: Reenactment Group sa Kabatuan, isa na ka legal na civil society organization. Ginaprobahan ni board member Rolito Cahilig, chairman sa Committee on Cooperatives and Non-Government Organization, ang aplikasyon sa Tigbatas Reenactment Group na isa ka accredited kag legal na civil society organization sa Iloilo sa sesyon Agosto 11. Nagpadulong ang grupo sa Session Hall sa sangguniang panlawigan sa papanguna ni Kabatuan Vice Mayor Anthony Patrick Tubiasa. Nga mo ang founder, ginpayag ni board member Rolex Suplico nga sa pagdeklarar sa sangguniang panlawigan nga accredited ng society organization ang Tigbatas Reenactment Group. Mahimo na sila makapangayo sa financial assistance sa gobyerno kag sa local government unit agud gamiton sa programa kag aktibidad sang ila organisasyon. Nagpasalamat naman si Vice Mayor Anthony Patrick Tubias, ang founder sa Tigbatas Reenactment Group.
2: President sa Corporation.
1: Anong ganin yung ngalan sa inyo ang grupo?
2: Ang Tigbatas Reenactment Group Incorporated.
1: Bagulang na aprobahan sa committee ni Board Member Cahilig, ang inyong organization nga legal. Ano at first time yung nangin legal na CSO?
2: Bali last year kami nag-register sa Securities and Exchange Commission. And first time naman mag-apply for organization o accreditation dito sa Sunyong Kaluigan.
1: Oo. Kung pagod kayo ng illegal na kamong organization sa probinsya, sa Iloilo, ano ang posibleng benepisyo para sa inyo, Sineng?
2: Yes, para sa amon is makaka-avail kami sa assistance ulit sa provincial government. Mm. Kami improve na muna naman yung uniform and the props, no? Para nga at least matuman na naman ang aming objectives na isa dira ang mga pag-entertain sa public, to educate the public, and also to honor the bravery and the heroism sa katabon ng two heroes and the veterans.
1: Okay. Mga pila ka mga kusubong kabilog ang membro mo siya ni Vice?
2: So, regular members naman, meaning of legal age, 19 kami kabilog, and may mga associate members kami, meaning below 18 years old, mga tulog kabilog.
1: Okay. So, pagkapala yun, ini ang inyong reenactment sa sining grupo?
2: Yes.
1: Oo.
2: Halika sa subong, no, wala pa kami masyado mag-focus sa reenactment, kaya nakatipo pa kami sa costumes and the props. Pero nag-join kami sa mga activities na related sa World War II commemoration, just like the liberation of Panay Lumlon every March 18, around at Witingan, March of April 9, I mean, no? And sa ibang pa mga banwa na naghihiwat sa nila na pag-commemorate sa mga World War II events and commemoration.
1: Vice, congratulations. Ang hindi nga balita, ngayon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Kagturbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Boys, Tibur Morales, XFM News.
0: So, isa na ni sila ka civic organization, no? Eh, nakilala na ni sila mga biyang isa kaligal nga civic organization. Gabing atar nila, no? May mga artistos lang bitbitaw ang mga dinumaanib lang mga Granada sa pag-intindita ni Tigbatas, ano ni Katropang Janre, bali local revolutionary group guru ini, no? Nga nagapangapin sa aton kontra sa Hapon kati during World War II pa eh, no? Himagsikan group ini, no? Mayo pa ni sila nagapalangga pa sa ngato nasyon, ha? Nagapangapin sa ngato nga sovereignty, pero ng iban niya ginabaligya na kita sa China. Naka full battle gear sila ning dinumaan ba lang mga uniforme militar nga mga kaki pa, no? Iban ganito nagabutas, iban wala man. Dokap gue churaya, iban may bugkos, iban warat bugkos. Pero ando no replika lang to mga artist nga bitbit nila do Granada. To replika lang to guro katropang genre, no? Pating armas nila to. Kay budlay na basi bili bit sila sang tutud gid garwas blak kag mapailan sila kaso illegal possession of firearm la long firearm sing dan bit nila. So maayo pa ni sila, ginakilala na ni sila, no? Basi makabulig man sila sa pagpatigayon sa ila sining mga civic activities, no? Kag makapa handuraw sa ato ni nga kasaysayan ba kun paano kita nagbato sa Hapon upod ang Amerikano, ha? Aton sini nga mga war veteran pagpasinugog man, liberation of Panay, liberation of Romblon, no? Amo ni nagbuhis sang kabuhi nila during the World War II. Nga agud nga pangapina ng atong nasyon, patay kung pataya. Amo ni nga mga grupo mga biyan nga kung kisa malipatan na naton dala. Ang mga veteran naton, no? Ang mga pensioner nagapiagit man sila, pro. Kay pagpataas ang sweldo sang katapos ang AFP, Armed Forces of the Philippines, kag Philippine National Police, ahay, daw isang katiting malang itong increase ang pension sa aton nga mga veterano. Aton sini nga mga retired members ang AFP, mga retired members ang Philippine National Police. Nga mo ning mga frontliners naton sa tiyon mga biyansang gira kung may mga aggression, may mga invasion. Ano ni ilang slogan umuto man? No retreat, no surrender, man goro ah. No gas, no gloria. Tingbon na lang na. Pero land-based ini sila nga mga hangaway naton, mga local naton nga mga hangaway ah. Local revolutionary group. Mga katropa, experience sa hon naton. Subong kag sa masunod nga manadlaw ang mga brownouts sa hindi mapaktan nga oras, kag ini mapaktan nga lugar, mangon nagasuprir kita sang power shortage, no? Ang option sang mga pumuluyo subong magkadto sa mga malls. Kiti lawig ng brownout si, no? Dito sa mall ya wala brownout, kiti may mga generator sila mo. So mo ni ginasiling naton bla kun may mga crisis gani, may mga opportunity man. Ang mga nagabaligya sa mga malls makaangkon sila medyo dako-dako gawang ganar, kiti ang kalabanan sa aton maka-experience sa brownout. The first place nga kadtuan ta nga magpaliwaliwa amo ang mga malls, no? Sa bagay, ang ining tagiya sa mga malls na steady pulso niya kada bulan ganar ni sila ya, kay kun ikaw nag-arkeda kada sa espasyo. Ah, may income ka man wala, paldo ka man hindi, steady pulso ang imo nga renta. Nagasofrer kita sang power shortage mga byan bilog ng Pilipinas. That is why ang gobyerno nagparawagan, ginapanugutan ng ibang mga private organization, private company nga mag-put up sang ilang solar power business. Agud tong makadugang supply sang ginakinanglan naton nga kuryente. Kag sa handom nga mapanubuan kun hindi man mangin steady pulso ang presyo sang kuryente kuntani, no? Bisan mapa steady pulso lang ukon mapanubo dumuan kuntani mas maayo gid. Diri sa Southeast Asia, isa ang Pilipinas nga nagasupre sang may mataas nga bilis ang kuryente nga nagahuluhamboy sa 14 pesos per kilowatt hour. Mas manubo ini kumpara sa Vietnam nga tag 5 ka pesos lang ang kuryente nila dito per kilowatt hour. Now, ang gobyerno nagpangabay o sinuda luyag mag-apply sang prangkisa sa pag-supply sang solar power sa bilog nga pungsod. Sa tiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte anay nakatumar sang interest si Leandro Leviste kiti kalyado sang anay presidenteng Duterte mo sa lamharon ng edad ginkapitalan sang binilyon ka pesos, hundreds of millions of pesos sang iya pamilya kag sang iya nanay, ginlakad sang iya nanay ng senadora nga makakuha sang pangkrisa. Amo ini mabyan among the public officials naton, mga elected officials naton, kun ang kadalok na gani ang magpangibabaw, apektado kita tanan ng mga pumuluyo. Pero kun private individual ka man mo magdinalok ka, way manakaso, no? Ining kun madula na balang delikadesa sing isa ka public official mga abyan, dira mga abyan lagatuhaw ang kadalok. Kun magpangibabaw na gani ang kadalok mga abyan, no? Amo na ni ang pag-supreer sang iba naton nga mga kalabanan sa aton nga ordinaryo nga pumuluyo. Si Senator Loren Legarda kaganak niya mabiyan gin report nga nagpadulong sa Europa sa pagbulubakasyon kag paglikaw sa mga investigasyon nga ginpatawag sa ila sang NBI. Ang rason nila si Mabiyan kay balo naman kamo ang kinahanglan nga rason kung magpadulong sa luwas ang pungsod ang mga public officials naton, mga elected officials naton. Masami nga may ginabatyag, gasakit ang ulo, galingin, may migraine o kung ginaluping, ginalupot, may diarrhea. Tidid-tugid na sila sa luwas ang pungsod. Magpabulong kag magpa-check up kay hikay sila dire sa aton ni nga mga doktor. Kag hikay sila sa mga facilities sa hospital ta. Di kay may kwarta sila. Makasarang sila magbiyahe abroad. Dito sila sa abroad, bisan minor nga mga balatian. Dito nagpabulong sa abroad, nagpa-check up. Dala na palusot, dala na balibad. Sa mga investigasyon dire sa ila, sa mga ginapatihan nga mga anomalya nila, mga ginaaligar nga mga anomalya nga ginalakipan nila, no? Kay balo kamo, may 10 billion pesos nga solar sa mamamayan project, no? Nga na-avail, nga na-acquire ni si Congressman Leandro Leviste sang 4th District sang Batangas. Ginaplayan niya inimabian kalawig gari sang prangkisa niya sini. 25 anyos nga legislative franchise mga abyan. Kagsubong ini ginaimbestigaran sang ombudsman kay man paghimbon ini sang isa ka Iloy nga senadora kag isa mga katrupa ka congressman nga si Leandro Leviste. Nga sa diin gin-corner nila ang ining legislative franchise, a 25-year legislative franchise mga abyan, nga sila lang kuno masupply sang solar power. Pedri mga abyan, nadula ng delikadesa. Kayman mga abyan, tigaylo nga tumano nila ang pag-supply sang solar power energy sa aton pungsod, waay nila inimatuman. In other words, by violation, sa pagsulundan sang prangkisa nga ginatag sa kay Congressman Leandro Leviste. Si Senator Lory Ligarda, ang iloy ni Congressman Leandro Leviste Mabian, nagapangatubang sang mga kaso, sang mga allegation nga kaso, nga plunder, graft, kagsubuman, conflict of interest. Kay man, wala maktigayon nga makasupply sang kuryente ang solar power sa bayan. Guha si ni Mabian solar power na sa mga magnanakaw. Kay man, ini prangkisa, ginakabigining nga isa ka monopolya, no? Bawal ang pag-apply sa ibang nga prangkisa kay di na up na award na ini sa kay Leandro Leviste mo, no? Kay di dako ang iyang kapit. Grabe ang kapit niya sa kay anay presidente Rodrigo Duterte. Siya ang naka-corner sang exclusive franchise nga nagalawig sang 25 years mga byan sa pag-supply sang solar energy sa bilog ng Pilipinas. Nagtakop lang ang termino ni anay Pangulong Rodrigo Duterte o ay gitna supply si Leandro Leviste sang iyang solar power ng bayan. Pero nakaganar na siya ya kay iban nga iban si ni Mabian daw iban nga mga franchise area ginbaligya niya na sa iban man nga mga organization. Ha? Iban man nga interesado sa sininga negosyo eh. So nagpangibabaw ang pagkadalok, ha, ginpabayan niya iya obligasyon. Nadula na ang ila delikadesa nga mag-iloy. Ha? Nadula ang aton pag-asa mabin nga makapaganhagan sang power shortage sa bilog na Pilipinas. Bangon mabian sang kadalok sang iban naton mga byan nga mga elected officials. Huwag gintaton makaganar sa sining solar power ng bayan. Sila langgit nga mag-iloy. Ha? Pinaagi sa pag-submit nila sa mga dokumento. Kag pinaagi mga byan sa pag-angkon sang manami nga koneksyon sa kay anay Pangulong Rodrigo Duterte, nakawawa sila ya. Pero kita ita kita aton nga uay gid makaangkon sa benepisyo kay nga ahawak nila ang exclusive franchise. Actually damo man sini interesado nga mga foreign investors o galing sila ang nakauyat sang prangkisa eh. In other words, ang iban nga mga foreign investors kay giban pa nga mga partido nga may interest sa pag-engage sang sininga sa negosyo, makuha ana sa ila sang permit. Ha? Kay sila ang may exclusive franchise eh, no? So ang leksyon naton sini Mabian dire, no? Hindi kita magbuto na sa mga senador, congressman, may nga daw personal interest lang nilang nagapangibabaw lang, may kadalok, no? Public office, mga bin, is not a family asset, hindi niya family business. Ha? Ang pagka-senador, ang pagka-congressman, hindi niya passport nga amuina ang magadala sa inyo sa mayo nga pagpangabuhi kung mangin manggaranon. Kung magsulod ka sa politika, kung sinsiro ka, may ara pag ganit posibilidad nga manabon ka eh. Pero kung hando mo sa pagsulod sa politika, amo ang pagpamanggad sa inyong pamilya, hindi na. Kaya apektuhan sila mabiyan ang mapumuloy nga gininto nyo sa tiunsang kampanya nag-alag si klaway nyo nga mahatagan sila sang bulig, mahatagan sila sang nagakaigo nga pagtamod sa ila adlaw-adlaw nga kinanglanon. Ha? Di ini mabiyan, leksyon na nato nini. Hindi kita dali magpainto sa mga manami maghambal sa entablado nga gina-endorso sang sino nga politiko, no? Di subong, wala sang ipakita nga resibo ini mag-iloy kung ano ang development, ano nga kaayuhan ang nahatag nila sa mga pumuluing Pilipino sa pagkuha nila sang pangkrisa, prangkisa, ha? Nga sila masupply sang solar power sa bilog ng Pilipinas. Tisubong, balibad nila, biyahe sila sa Europe, medical travel ko no, medical examination ko no. Ah, bisan ano pa na nga balibad ninyo, parte sa inyo ikayong lawas sa medical check-up na hindi na ninyo matuntong tao nga nagalikaw lang kamo sa investigasyon. Ah, ang public trust, mga binasang publiko, amat-amat na nga nagakatunaw. bangod sa tiyon nga ipatawag ka mo sa investigasyon, dayon nyo palagyo. Ginabalibad din nyo, sakit tiyan nyo, sakit ulo nyo. Dito gid sa abroad magpa-check up. Di sa mga taga-antike, ha? Ambot kun ara sa inyo na si Loren Legarda. Kay Dries Luilo, wala. Pero suno sa NBI, nakita nila si Loren Legarda sa airport. Pagkanto sa luwasang pungso, damaman si Leandro Libiste. Nagpabulong to sa ilang lupot. Actually, Dri, dayatabs pa lang na. O kung imudyo mo lang ng katapat niya. Amo ina, rason mga biyansubongga, suprir kita sang power shortage. Interview na ito ni Katrupang Jusel Banya sa aton station manager taga NGCPT. Wala gid mimo. Bisan ano, paka-explain sa taga NGCP mga biyan. Basta amo nang suma total. Kulangit kita diskuryente. Di, dugangan pagid mga biyan. Ngati, nagadamo man ang mga investors diri sa aton lugar, diri sa aton lokalidad. Diri sa siyudad sa Iloilo, sa mga kabanuhanan, hindi manigar nga madamo man sa mga negosyo nga ginapamtang. Actually, paburi na para bala nga makapaganhagan sang unemployment rate natin diri sa Pilipinas. O galing, number one problem, ang pabahog nga ginatubang sa mga investors diri sa atong lugar, bisan sa din man, amo maabin ang power supply. Kakulang sang supply sa kuryente, amo ina ang number one factor. Amo ina ang number one consideration sa mga negosyante. Antes sila magputap sa ilang negosyo sa isa ka lugar. Ano? Ang supply na sa kuryente bastante o hindi? Basi permeable brown out. Ikaduha, water supply. Ikatatlo, ang peace and order situation. Ikaapat, ang corruption sa local government. Kaya kung lapnagon ang corruption sa local government, kaya balka mo, may mga public official, may mga mayors, hindi man nagakinanglan ng diri sa ato na. May mga governors nga antes pirmahan ang business permit sa mga negosyante. Nagapangayo ang mga biyansang signature fee. Pirmahan ko business permit mo, basta gaan mo ko muna eh. Sugot ka? Amo ina ang ginatawag mga biyan, mga katrupa, nga legal nga pagpang-hold up. Di sino lang makaimo siya na. Siyempre, mga public officials tayo. Hindi tanan ha. Hindi tanan ha. Di, subong adlaw. Kaya hindi pa mapiho kung saan maungtat mga abyan ang pag-experience siya natin sa mga power shortage, power interruption. Di, alerto na kamudaan ha. Kay gapadulong ang weekend, i-reschedule nyo na daan kung saan ka mo pwede maka-weekend eh. Agutong hindi, gid ka mo mapiktuhan blas ang mga power interruption diri sa aton palibot. Diri sa syudad sang Iloilo, kag sa mga kabanuhanan. 43 minutos na mga biyan ang nakaligan sa takna ng alas 5 sa aga. Sa iban pa ang mga exciting nga mga informasyon kag balita. Ang mga balita nasyonal nga inyo mabasahan sa mga pamantalaang nasyonal karon nga adlaw, pero mabatian na ninyo diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga biyan amo ini solusyon sa mga kalalakinan nga nagasufrir mga biyan sang ila alaga nga si Junjun nga masamin na lang nga nagaduko kag nagamahuloyon. Kung si Junjun mahuloyon kag wala na nagatambong sa flag raising ceremony, meaning mga biyan, may problema kamuda. Wala na naga-function, wala na siya naga-trabaho sa isa niya ka-function si Junjun. Magluwas sa pagpangihi. Dapat ninyo dumdumon nga ang function ni Junjun, pagpangihi, kag may isa pagid. Balaan nyo naman ha. Agot to nga magbalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun, kag masami nga magtambong sa flag raising ceremony, kag magbalik ang nagadugay nga standing ovation ni Junjun, magtumar sang turbo. Dietary Supplement for Men. May maka kag klabuwaska, duha ka mga mayor nga ingredients sang turbo nga makapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama, nga daw iya sang hormentado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. 100% pure natural, wala sang side effects. Basta 30 minutos antes ang championship, tumaron ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, mabatsyaga na ang pag-alsa-alsa sang mga tiil ninyo. kaysa Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na, may salabitan ka pa. Dugang pa nga mga balita, mga abin ipabati natin sa inyo. Pero may commercial break pa kita eh. Ang inangabahan ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Mainom anang kami ning katrupang dyan na isang Santon Plus Coffee Mix. Dali man lang na ha. Isa lang katasa, imno namon, tiraho namon. Kay kainap ako na kainom eh. Antes ko magsug programa, bala. Tiya nga ako, hindi, tagduha katasa na maubos ko eh. Before and after the program sa Exciting Pilipinas, may duhagid ako kakap na ginatigana. No? Pag paumpaos ang kakapoy, kagsubuman, pagpamangil sa sulok-sulok naton sa sininga matinon. Mga bihan, magpanumbalik kami, pagkaligad lamang, sining importante pa naton ng mga pahanumdum.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
7: Mag-diet na ko buwas, ah.
9: XFM.
13: Patroma mo!
14: Exciting!
13: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.

0: kagayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Normal oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, 52 minutos na ang nakaligas sa takna alas 5 sa aga. Dari sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Tamayong tanay atong sinigapamati sa radyo. Sakay Elmo Castañeda alias Nano. Sakay Papang Ray Tanyo. Sakay Tutong Castrasyon. Tutong Uga kay Inchik Kaoro. Mike Ardenio. Mga membro sang Batuda Kagbutuda. Bacow Tricycle Owners Drivers Association. Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association. Mga abyan, mahatag kita na yung mga balita. Mga abyan, sa nabilin ng mga inutlo sa itong pangpangalagad. Kaya balok ka mo, diri sa probinsya sa Iloilo, padayon ang mga infrastructure projects. When in fact, ang balita sa Kapitolyo nagapayag, no? May mga government projects. Kita diriguro sa probinsya, mangin alerto kita, kag mangin mapanilagon kita, mangin observant kita, bla? Sa pagpa-implementar sa sining mga projects, no? Kay ang probinsya sang Iloilo, mabian pinagi sa kay Governor Toto Defensor Jr. nag-release sang 21.8 milyones pesos sa pila ka mga proyekto para sa probinsya sang Iloilo. 21,822,129 pesos kahapon ginpang-release ini nga mga cheque para sa mga nagkalainlaan nga mga infrastructure projects, mabian sa nagkalainlaan nga mga local government units sa probinsya sang Iloilo. Ang financial assistance nga ini mabyan maga-cover sang amo nga mga proyekto nga amo ang mga masunod, no? Sa mga lugar nga pagapamtangan sa mga proyekto. Ati mangin alerto kamo para bala nga matapos suno sa timetable kag suno sa specification ng proyekto, no? Bantayan niyo ra ang mga kontraktor, ha? Base gagamit sa mga substandard la, no? Makabuli kita, ha? Sa pagtipid sang aton nga kwarta. Ti ini mabyan ang mga masunod nga pagkatuan sang 21 milyones pesos o 21.8 milyon pesos nga pundo from the local government sang probinsya sang Iloilo pagkadto sa mga local government units sa mga kabanuhanan. 3.3 million construction of stage sa Milan Sports Complex sa Barangay Milan Limiri. May 4.2 million construction of multi-purpose hall sa Barangay Pungsod Lambunaw. Sa mga pumuluyos ang sining mga lugar, ha? Sa mga private individuals, bantayin nyo ang pagpatuman sa sining proyekto. Kaya hindi man yung marapalan, mga abyan, sa atong sining mga opisyal, labi na sa mga taga local government units naton. May 3.2 million pesos pagpamakal sa 1,000 square meter nga lote para sa multipurpose center or similar government facility sa Barangay Batuan, Pututan, Iloilo. May 950,000 pesos nga pagpagkongkreto sang Barangay Road leading to multi-purpose center sa Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. May 5 million pesos naman nga kompletion sang motor pool sa Limiri. May 1 million ka pesos nga rehabilitation sang multi-purpose pavement sa Barangay Caranas, Haniway, Iloilo. May 4 million pesos nga construction of 2 classroom units sa Bilidan Elementary School sa New Lucena, Iloilo.

0: ang ini nga mga financial assistance mga byan kabahin sang Iloilo provincial governments sa pagpadayon sa pagsuporta sa local infrastructure projects nga may tinutuyo kag may handom nga mag-improve ang public facilities kag mga services mga byan sa aton nga mga komunidad. So salamat ha, Governor Tuto Defensor. Okay gid ni nga mga proyekto 21.8 million pesos pero kita nga mga private individuals bulubantayan tama niya, no? Mangin vigilante kita, mangin observant kita kay ti people's money ni no. Government projects ini mabyan para sa kaayuhan natun tanan, no? Kay man mga byan kun pala pabayaan tani basi bala busuhon man kita sing iban, no? Ipabalo sa ila nga kabalo kita nga may mga proyekto nga ginapatuman sa ato natungdan nga mga lugar para nga may katahap man sila bla para mag nabaw man ang level sang ila sining nga antyas nga magpangawat pinaagi sa pagpamakal sa mga substandard pinaagi substandard materials pinaagi sa pagpa-delay sang mga timetable kung completion sang mga government projects. Oras mga byan sa atong pagpangalagad 57 minutes after 5 o'clock ang atong oras ginakulabos kita sang panahon sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Premium D3, ang Premium D3 nagapatay sa mga bakterya kag viruses sa atong alawas kag may virgin coconut oil, may ari man ini mga byan nga malunggay oil extract kag may vitamin D3 nga 200 IU. May vitamina nga makuha kita nagikan sa silasang adlaw nga gindala sa kaginputos sa kapsula mahumok ka kapsula ang vitamin D3 kay balo kamo amo ini ang vitamina nga makapaganhagan makapadelay sang pagkurinot pagyukot-yukot pagkuris-kuris sang aton nga panit available ini sa mga butika malapit sa inyong lugar ang Premium D3 sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, sa All Green Pharmacy kag sa generika. Mga byan, ginakulabos kita sang panahon. Thank you so much katropang Boards Morales, TV Boards Morales sa report. Upod ko si katropang John Rivertis diri sa technical side. Magabalik ako mga katropa sa Express Balita sa aga. Upod sa kay katropang Era Espinosa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
1: XFM. Mga katropa.

0: FM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel, Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santhone Plus Herbal Oil, garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: mag-Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santhone Plus Herbal Oil,
10: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
10: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lansa. Sister Pain, para dire-direcho ang training.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Maka-late na ko!
10: XFM.
15: Patropa mo!
14: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes, Agosto 13, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Arabang.

0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita una kita sa balita lokal. Pag-release ng NGCP sa grade alerts kada adlaw, malabot na sa tatlo kabulan sunok ni Mr. Regan Alcantara.
1: Duha ka na power plant sa Iloilo, hindi assurance kang hindi makasecure nga mahatagan sang bastante nga supply sang kurente ang Iloilo kag Panay sunok sa NGCP.
0: Power production gigan sa independent power producers hindi bastante sa nakaligad nga tatlo ka bulan sa pag-supply sa Bugos nga Visayas. Ang tanan may limitasyon awit sa kapasidad sa submarine cable alin Luzon para sa NGCP.
1: Diferensya nga ginexperyensya sa NGCP hindi lang sa pag-transmit sang power supply halin sa Luzon grid pagkadto sa Visayas kundi ang kabugusan nga energy approach submarine cable mayara sang limitasyon.
0: Love Triangle, ginasundan nga angulo sa shooting incident sa Banati, Iloilo, Banati Municipal Police Station with persons of interest sa krimen.
1: Kalitan sang sunog sa two-story commercial building sa Balasan, naglabot naman sa 16 million pesos sunog sa Bureau of Fire Protection.
0: Pagransak sang mantas nga kawatan sa sari-sari store sa Barangay Lanitaro, na-capture sang CCTV. Masobra 20,000 pesos nga cash kaga baligya na taban.
1: Reklamo sa mga empleyado sang Mits Co-op angot sa wala pagulo sang ilang SSS contributions na pasaka na sa korte.
0: Building H sa Western Visayas Medical Center gininagurahan na.
1: Iloilo City People's Council labing una sa Western Visayas nga ginrecognize ang sanggunian panlunsod.
0: Headlines, Balita National, Attorney Lorna Capunan sang prosecution. Kag Attorney Christine Ferrer sang defense nagbaisay sa ginpatigayon nga cross examination. Witness nga si Sailin Del Campo.
1: Witness nga si Sailin Del Campo liwat nga nagpabutyag nga hindi bastante ang dokumento sang Office of the Vice President sa pagpamatuod sang nangin resulta sang intelligence activity sang amo nga opisina.
0: Attorney Lorna Capunan sa prosecution kay Attorney Christine Ferrer makapilang nagbaisay sa ika-15 adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Side comments, luyag palikawan sang defense sa pagpadayon sang impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
0: Side comments, luyag nga palikawan sang defense sa pagpadayon sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
1: Attorney Capunan nag-object sa pamangkot sang depensa angot sa testimonya sang iban pa nga mga testigo.
0: Depensa ginpamangkot ang testigo kun bala o kun kunsan o bala mangin final kag executory ang notice of disallowance.
1: Social media post ni Prosecution Counsel Attorney Armando Ligutan angot sa misleading question ginreklamo ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison.
0: Duwa ka ni SDO gikan sa hensya nga ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte ginpasabpina sang Senate Impeachment Court. Balita International, apat ka crew kag duha ka mga rescuers patay sa pagpangatake sa Red Sea. Barko sa Gulf of Oman ginbomba man sang US.
1: Ballistic missile ginpalupok sang North Korea adlaw antes ang major joint military exercises sang Seoul kag Washington.
0: Balita Entertainment, Nicky Valdez ginbalikan ang tion kung paano sini ginbulagan ang iya on unang banang.
1: Kag sa sports, Padel Pilipinas nagapreparar sa pagpasakop sa Asian Games sa Japan.
0: Kag sa itong extra wow balita, yoga instructor nga nagapush up sa ilalom sang tubig nakaset sa world record. Lasais desa sa East, oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok ay ni mag-astom ang inyong produkto sang Yes Wealth Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo ma-order sa Shopee kag sa TikTok shop is search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ng may tataka Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes Health Wellness Center sa Aeong Building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa ISDC 7 sa karon sa Italy, sa mga nagapangunang balita lokal. Local News. Malapit na sa 3 kabulan nga halos kada adlaw ang pagpagwa sa greed alerts sa National Greed Corporation of the Philippines, sunok ni Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sang NGCP. Ginpay ni Alcantara nga ang mga sitwasyon ang nagsugod sang Mayo 12 bangod ang mga dalagok ng mga power plants diri sa Visayas ang ginpaidalom sa unscheduled shutdown. Ining mga planta mo ang Therma Visayas Incorporated 1 kag 2 sa Cebu nga may 169 megawatts each. Nagadugo na dugangan ini sa iban pang mga base loads power plants sa inang deficit sa supply sa kuryente sa Visayas grid ang sasubong inabanta sa 500 to 700 megawatts kada adlaw. Kung kaisa nagalabot pa sa 900 megawatts sa pakigbahin ni Alcantara. Suno kay Alcantara nga kung wala lang ang mga planta nag-unscheduled shutdown o kung source outage. Inima-experyensyahan ang mga sitwasyon sa subong. Ginklaro ni Alcantara nga ang Department of Energy ang may order ilabi na sa second quarter nga wala kontani sa scheduled maintenance o kung pag-shutdown sa mga planta bangod sa nakaandan, ginarotate ang pag-shutdown sa mga ini sa kada tuig. Kontani, kompleto ang planta nga sa kontani, kompleto ang mga planta sa critical nga period sa ikaduhang quarter sa tuig o kung sa summer season sa pagsuporta sa mataas nga demand. Apang sa mga tinion, nagpatigayon sa unscheduled shutdown ang mga dalago nga power plants sa Visayas. Ang supply sa subong sa grid sa Visayas ang kulang pa sa giyapon sunok kay Alcantara sa inang TV1 kag 2 ang wala pa nakabalik kag tentative nga makabalik ini sa katapusan sa Agosto. Dapat man nga i-recognize para kay Alcantara nga may mga planta nga padayon pa nga nagagana sa pila na kabulan kag kinahanglan naman nga magpaidalom sa maintenance kaangay sa Cebu Energy Development Corporation nga overdue na ang maintenance. Kung ila ginahingyo ang mga power plant nga ipaiway kontani ang ilang maintenance apang kinahanglan nagit ini nga kun ini sang planta bangod posible nga sila ang mapalda.
2: Well, actually, wind back lang ta due time, no? It's not even just the past few days or even weeks, no? We are actually closing almost 3 months na kita nga almost daily ang ato na grid alerts nga gina-release starting around May 12 of almost three months ago. Because ang ato na mga pinakadalago na power plants in the Visayas went on unscheduled shutdown. So number one sina is ang the two biggest power plants which is located in Cebu, TVI 1 and TVI 2 with 169 megawatts each. And then nadugangan sa other power plants, no, ng mga base load man in between those times, no. So basically, we are looking at a deficit of around 500 to 700 megawatts almost daily. Kung kisa may madugang pa nga mga gamay-gamay ng mga power plants, malabot pa siya kung kisa mga 900 to even 1,000 megawatts ang loss sa Visayas. We have to understand na kung base kita ni sa ilang scheme, no, kung wala lang yung tanis sila nag-unscheduled shutdown or na ginatawag na nga forced outage, no, sa industriya, we would not have the situation that we are in. So,
0: Nabatian si Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sang NGCP.
1: Angot sa nasabit ka balita, hindi makasigurado kag hindi makasecure ang duha ka mga planta sa Iloilo nga mahatagan sang bastante nga supply ang kuryente sang Iloilo kag Panay. Sunod sa ka Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sang National Grid Corporation of the Philippines, naibaluan nga ang duha ka mga planta sa Iloilo amo ang PAM Concepcion Power Corporation kag Panay Energy Development Corporation. Ginpayag pa ni Alcantara nga ang ila sini nga ginakonsiderar amo ang seguridad sang bilog nga grid kag hindi iya lang sang Panay. Kinahanglan nga ikonsiderar man ang tanan bangod nga reverse ang sitwasyon kag diri ang mga problema kag ang iban pang lugar hindi maka-share sang ilang nga power, ini ang mangin unfair. Ang bugos nga grid ang nagabulig agud nga mag-ayo ang sitwasyon suno sa kay Mr. Alcantara. Sa pihak nga bahin, intindihon man nga ang mga distribution utilities ang may kontrata sa guwa sang Panay kag hindi maka-cut-off ang iban pang isla para sa kay Alcantara. Nabaloan nga ang Visayas grid ang nagako over sang tanan nga riyon sang Visayas magluwas lamang sa mga stand-alone off-grid islands katulad sang Siquijor, Bantayan Island, Romblon kag ang Marinduque.
2: Hindi, no? Because ang gina-consider dira ang security sa Bilog Grid, no? We cannot just think of just Panay lang, no? We have to consider everything. Kasi siyempre, if you reverse the situation, kung kita ang may problema karon, and Cebu, for example, will not share their power to us, that would be unfair. No? So it's the same. So the whole grid actually helps to make the situation better. And we also have to understand na ang mga distribution utilities, they have contracts outside of Panay.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Mr. Reagan Alcantara, ang spokesperson sa NGCP.
0: Lasa 6:23, sa kaangot nga balita, hindi bastante ang gina-produce ng kuryente sa mga power plants sa Visayas. Sa pag-supply sa kuryente sa buos ng Visayas grid, halina sa nakaligad ng 3 ka bulan, sunod kay Mr. Reagan Alcantara, ang spokesperson sa NGCP. Inibangod nga wala pa nakabalik ang duha ka mga dalagong nga power plants sa Visayas. Ginpahayag ni Alcantara nga sa nakaligad ng 3 ka bulan, nag-share ang Luzon kag Mindanao sa ila excess nga power supply sa Visayas. Pag-explicar ni Alcantara nga sa nagligad nga adlaw, ginpaidalom sa red alert ang Visayas grid bangod nga nagpaidalom sa preventive maintenance ang dalagong mga planta sa Mindanao nga ginakuhaan sang duga nga supply sang kuryente bangod overdue na ini. May isa man ka planta nga nag-extend sang ina maintenance, kay isa naman ang nag-trip off. Ginklaro man ni Alcantara nga napatabok nila ang supply gikan sa Luzon pagkadto sa Visayas, din sila ang duga nag-supply sang kuryente diri halin sang Mayo apang kulang sa gihapon ini. Ginpayag ni Alcantara nga ang Luzon ang nag-supply sang kuryente sa ilang max out nga kapasidad. Pagmay ni Alcantara nga may mga security limits ang NGCP nga ginaset sa submarine cable kag kun isipon ang technology diri, hindi ini pareho sa mga overhead cables nga basta-basta i-reconductoring kaangay sang natabo sa bagong interconnection nga pila ka tuig antes natapos ang submarine cable, bawo special technologies ang ginagamit diri. Ang pag-put up sang submarine cables ang mabudlay kag challenging trabaho sunod kay Alcantara. Ang tanan may limitasyon pa ni Alcantara apang kung isipon ang sitwasyon sa subong ini ang unprecedented nga ang dalagong nga mga power plants ang dunungan nga nag-out. Ang disenyo sa submarine cable sa Luzon ang ginsubli sang NGCP sa the National Power Corporation o kung napukor. Ini ang gindesign nga ang Visayas bilang ang power supply ang naghalin sa kaugalingon sining nga power plants kag augmentation lamang ang sa Luzon kag Mindanao. Wala na account dugang ni Alcantara mga dalago nga planta ang magdululungan out. Ang mga limitasyon nga ini ang gina-workout sa subong sa NGCP sa pag-address ang bag-o nga mga developments.
2: It has been running for many, many months already and long overdue for maintenance. Kag may isa ka power plant nga nag-extend man iyang maintenance and may isa pa gid nga nag-trip off. So that's why if ever may mahatag man siya

0: Nabatihan si Mr. Regal Alcantara, ang spokesperson ng NGCP.
1: Oras sa Pilipinas, 26 minutos na ang nakaligan sa Takna sa Isaga. Saban pa ang mga balita sa palibot sa puso, dukon sa balita lokal. Unfair sa no sakay, Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines, sukun ang tanawon lang ang diferensya, amo ang kapasidad sa submarine cables nga inaagyan sa pag-transmit sa dugang panga power supply halin sa Luzon padulong sa Visayas Grid. Nagpalindugan sa Alcantara nga may diferensya amo ang kabugusan nga energy approach. Tanawon man sa sitwasyon sa power plants nga kuntani ang mga ini ang nagasunod sa scheduled maintenance nga wala nagadululungan. Kung madumduman, kung magdulung sunod sa kay Alcantara, bisan pa may supply sa ibang nga lugar, kinahanglan sa gihapon ang power supply sa sulod sang Visayas. Kinahanglan sang supplementary boosting capacity, agud nga malapot ang kinahanglan nga supply. Ginpakigbahin dugang ni Alcantara nga ang mga katulad nga sitwasyon ang wala nagakalanabo. Sa karon ila pa nga gina-fast track ang bag-o nga mga proyekto, kag-intindihon nga hindi inimahimo nga matabo sa isa lang kagabi. Pagklaro padugang ni Alcantara nga wala sila nagapanago sa responsibilidad, kundi ila lamang ginaplastar ang mga challenges nga ila ginatubang kag ini ang indi mahapos. Sunod sa kay Alcantara nga ang supply sa kuryente halin sa ibang nga grid ang makasulod sa panay, iyaman nga masiguro amo nga ang tanan nga power nga ma-generate kag available sa ibang nga areas ang excess nga ila sini nga ginapatabok. Dugang pa ni Alcantara nga sang pagpaidalom sa red alert sang Lunes sang Visayas grid, ila napatabok ang excess sa Luzon, apang bangod nga sa red alert man ang Mindanao, kulang lang sa gihapon ang supply.
2: Is the whole of energy approach. I think it would be unfair if you look at it na okay, may handicap si NGCP kaya hindi mapatabok tanan-tanan ang sobra sa Luzon. But let's also look at the power plants. Natani, they follow the scheduled maintenance. We account for mga unscheduled once in a while. Pero supposed to be, hindi magdulungan. Kaya kung magdulungan na siya, maski pa may supply ka sa other places, we still need the power within Visayas. Pareho lang bala na sa kwan, I'll just give you an analogy. Let's say there's a 20-story building. Si NGCP, si Panay, nasa 18 to 20 stories. Ang supply mo ka tubig, for example, dako-dako yung mga pipeline going up. So natural, ang hapos ng mga supply yan is ang ground floor until probably second or third floor. Diba? You need booster pump to bring water or deliver the water all the way up to the 20th floor. And let's just say that ang booster pump, amo na sila ang mga power plant. And the main line is the NGCP. Pero kung imong booster pump, is not present or not working sa 18th floor or 15th floor, there is really a problem in bringing it up all the way up to the 18th or 20th floor. Mm-hmm. Maski may booster pump ka din sa ground floor, but it needs the supplementary boosting capacity to reach all the way up the 20th floor. So, baliktaron ta na, it's just like that for Panay.
1: Mm-hmm.
2: There is a supply, for example, from Luzon, but we still need the generating the capacity within the Visayas grid. So, may ara.
1: Hinpayag pa dugang ni Alcantara nga hindi makaya patabukon halin sa Luzon ang kabugusan nga kakulangan sang supply sang kuryente sa Visayas bagod bayara sang limitasyon sa kada submarine cable.
0: Sa piyak na bahin, Love Triangle, ang inasunan niya ang gulo sa Manati Municipal Police Station sa pagkatiro kay alias Rene sa Barangay Bubon sa Agosto 11 sa Udto. Sunod kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana pagpangimon ang rason kung nga ang natiruhan ang suspect ang biktima. Padumduman niya natabong insidente alas 12:10 sa Udto sa nagsakay sa iya motorsiklo si alias Rene sa natiruhan siya sa suspect. Kag na igo sa likod sang iya abaga. Ginrefer na ang biktima sa Iliili City para sa iya operasyon. Nagapabilin nga at large ang suspect. Samtang yung kumpirmar ni Lieutenant De Marana nga ang persons of interest o may persons of interest na sila ang ginasundan. Sunod kay De Marana nga lapitay lang ang balay sang biktima sa persons of interest sa nga taga barangay o kon sa barangay San Juanico.
1: Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men sa oras nga 31 minutos na ang nakaliga sa takna ng alas 6 sa aga. 16 million pesos ang ginbilin nga kalitan sang sunog sa Del Rosario Street, Barangay Poblasyon Norte, Balasa de Iloilo sa tung Lunes, Agosto 11. Sa interview sang XFM Iloilo kay Senior Fire Officer 3 Jobin Lopez, Acting Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection Balasan, nagsugod ang kalayo sa second floor sang commercial building sa diin nagaserbi nga bodega samtang wala naman nalabot sang kalayo ang first floor sa diinhamtang ang grocery store tungod na hingagaw basya sang tubig sang nagbulig ng mga residente. Naglabot sa third alarm ang sunog na ginresponderan sa mga personnel sang Estancia, Batad, Carles, Sara, San Dionisio, kag Pilar Fire Stations. Ginpayag pa ni Lopez nga nadugayan sila sa pagdeklar sang far out sang kalayo tungod kalabaran sa mga nasunog ang mga human sa plastika. Lasais-uno na sang Agosto 11 gindeklarar nga fire out. Padayon pa nga nagahimo sa investigasyon ang Bureau of Fire Protection Balasan sa ginhalinan sang kalayo.
0: Sa dugang nga balita lokal, masobra sa 20,000 pesos nga cash kag maligya ang nataban sang mantas na kawatan sa ginransak ang sari-sari store sa Barangay Lanit Haro sa nagligad nga Biyernes ang gabi Agosto 7. Na-capture sa CCTV ang pagpangrungkab sang kawatan sa kaha sa mga tindahan. Nataban ang 3,000 pesos nga cash kag masobra sa 17,000 pesos nga balor sang mga baligya nga sigarilyo, gatas, dilata kag makahulubog nga ilimnon. Ginkakibot lang sang nagabantay sang sari-sari store nga nagailinukay na ang ilang mga baligya sang magbukas sang Sabado sang aga. Ginapatihan ang sospetsado ang nag-agi sa buho nga nakita sa kilid ng porsyon sang chunky nga human sa light materials. Nagitaan man nga mayara sang agi sang tiil nga ginapatihan iya sang kawatan. Wala na o kung wala na gin-report sa pulis sa bailo gin-report na lang sa barangay ang among insidente. Handa man ang maghatag sang reward money ang tag-iya sang sari-sari store sa makatudlo sa sospetsado.
1: Nagpasaka na sa korte ang reklamo sa mga empleyado sang Mits Coop nga wala nahulugan ang ilang SSS contribution sunod sa kay Mr. Arniel C. Hinoba, Senior Communications Analyst sang Social Security System Iloilo. Sunod sa kay Hinoba, 2024 pa may mga nagreklamo na sa ilang rabaton halin sa mga empleyado sang Mits Coop nga wala naghulog sang SSS contribution ang kooperatiba rason nga ila kung gindagdagan sang show cause order kagin file ang kaso sa korte. Matandaan nga nagreklamo among pila ka mga empleyado sang kooperatiba nga naghalin tungod kulang sa benepisyo katulad sang contribution sa SSS. Pag-aosisaon ni Mr. Hinoba ang panibag-o nga reklamo nga ginpalabot sang XFM Iloilo halin sa mga anay empleyado sang amo nga kooperatiba.
3: Gay na sir no. Actually ang latest update na to is may pending case na sa mo no. So wait for in hindi kita man ka disclose kun ano na ang ano batang sa amon nga side sa SSS is may case na kita ngayon file with regard sa ilang non-payment or non-remittance sa contribution sa ilang empleyado.
4: Saan ulit sila sir mag-acto sa inyo?
3: Actually, madugay na. No? May period niya 2024 pa kita nga ginasukot sa ila. Insisa mo na ang may mga pending man kita subong. And ongoing pa mga succeeding nila, mga need nga bayaran so ongoing man ang aton nga pagsukot but as of now may case na nga pending nga ginfile sa ila and as latest update ara na no nag move na sa court ang inay nga reklamo.
1: Kabahin sang pagpahayag ni Ms. Ramiel Hinova, ang Senior Communications Analyst ng Social Security System Iloilo.
0: Samtang, gininagurahanan na ang Building H sa Western Visayas Medical Center kahapon sang aga. Ipangunahan ang inauguration and blessings ng building na ni Dr. Marwin Bellio, DOH Regional Director Dr. Joseph Dean Nicolo, Medical Center Chief 2 sang WVMC, at Dr. Febby Dahanlangit, Director sa DOH Health Facilities Enhancement Program. Ang building, ang anay opisina sa Department of Health, Region 6, ang inpondohan sa 85.77 million pesos sa idalom sa DOH HFEP budget para sa renovation, kag-convention, o conversion sa Building H. Makitaan ang makitaan sa bagong building ang Physical Medicine and Rehabilitation Center sa ground floor, Eye Center sa second floor, kag Research Center sa third floor sa ospital.
5: The building is a landmark of achievement for our institution and regional health system as we gather for the official turnover and blessing of the newly renovated and repaired Building H. This facility transformed what was formerly the Department of Health building into a modern multidisciplinary healthcare and training center. It reflects our shared commitment to expanding access to specialized care while strengthening medical education and research in Western Visayas. Building H brings...
0: Nabatian si Dr. Joseph Dean Nicolo.
1: Dugang pa ang mga balita lokal, ginkilala naman sa sangguniang panlansod ang Iloilo City People's Council nga ginakabig nga una nga ginestablish kag ginorganize sa bugos nga Western Visayas. Lubos naman ang pagpasalamat ni ICPC Chairman ni Manuel Boyet Areño sa madasig nga pagkilala sang SP sa People's Council. Ginpangunahan ni City Councilor Miguel Treñas ang pagkilala bilang sponsor sang among resolusyon kag sponsor man sang People Empowerment Ordinance nga ginabasihan sa pagtukod sang ICPC. Importante nga milestone sunod sa kay Areño nga makadugang ang partisipasyon sang civil society sa pagdumalang sang syudad. Naghatag ini sunod sa kaerinyo sang mas klaro pa ang mekanismo agud nga mangin kabahin ang nagkalainlain nga sektor sa paghimo sa mga pulisiya kag programa. Naibaluan nga mas ginpabakod pa ang papel sang civil society organization sa idalom sang People Power o kun People Empowerment Ordinance of 2024. Sa karon may 52 ka mga CSO sa accredited na sa Iloilo City, 28 diri ang official members sang Iloilo City People's Council. Nagalaw naman ang ICPC nga magadamo pa ang mga ama-accredited kag mangin aktibo nga mga organisasyon.
6: This is very empowering approval of our request now for the resolution approving recognizing the Iloilo People's Council, because for the first time in the history of Iloilo we have this kind of milestone. I think first in the Western Visayas, and we have been hopeful that this will come into fruition, and we guarantee the city government of our cooperation, of our wealth of experience with regard to development advocacies and processes that will be included in the agenda for development of the city towards the achievement of our vision and goals for a more competitive city, you know, that becomes one of the prime city by the end of 2028 under our vision of the city government. Our People's Council is very much noted for its advocacy on transparent, accountable, and participatory governance, where no one is left behind. All sectors will be given the voices to be heard. We encourage later that local community organizations will be involved, and sectoral organizations will lend their voice in crafting policy agenda for the development.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Chairman Emmanuel Boyet Areño sang Iloilo City People's Council.
0: Nabatian mga kitropang detalye sa mga nagapangunang nga balita lokal sa Iloquitas sa detalye sang aton mga balita national.
7: National News.
0: Nagbaisay sa dungas ang cross-examination sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa Atty. Lorna Capunan sa prosecution kay si Atty. Christine Ferrer sa depensa. Hindi matapos nga nag-object si Capunan sa dokumento nga gamitin sa depensa sa ilang cross-examination sa witness na si Sailene Del Campo, ang State Auditor sa Commission on Audit. Ipay ni Capunan nga sila ang magapadayon sa pag-object sa pagpresentar sa depensa sa dokumento nga wala na-identify sa witness. Sunod kay Capunan nga ang audit observation memorandum nga na-identify sa witness apang ini ang iya sa prosecution. Nagsabat naman si Ferrer nga hindi siya mahimo nga ngadektahan ni Capunan kung paano niya patigayunon ang iya cross-examination. Nagatag sa ruling si Presiding Officer Cheese Escudero sa diin iya ginpanugutan ang depensa sa paggamit sa ila dokumento sa cross-examination.
7: We will have a continuing objection. Excuse me, counsel. We will have a continuing objection to their presenting their documents which have not been identified by the witness. They are AOMs. AOMs have been identified by the witness, but these are prosecution's AOMs, Your Honor. May I suggest, Your Honor, to the defense counsel, since she refused for us to use the defense witnesses, that she uses now the prosecution's documents.
8: That is up to her counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she would be competent to testify whether these are the same documents earlier identified as exhibits for the prosecution or not. Counsel, yes. You may proceed.
9: Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies.
7: In connection with that, Your Honor.
0: Nabatian ang pag-object ni Atty. Lorna Capunan ukon ang pag-isay ni Atty. Lorna Capunan kag Atty. Christine Ferrer.
1: Liwat naman nga nagpabutyag si Commission on Audit State Auditor Sailene Del Campo, ika-apat nga witness ang prosecution sa Article 1 nga hindi bastante ang ginsubmit nga dokumento sa Office of the Vice President sa pagpamatuod nga nangin resulta sa intelligence activities sa cross-examination sa defense gintalakay ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang mga nakasaad sa Protective Intelligence Operation Report for the Engagement nga ginpasa sa Office of the Vice President. Ginkonfirmar man ni Del Campo nga lakip sa report ang threat assessment, profiling, kag deployment sa intelligence operatives apang ini ang ginakulang sa mga dokumento nga makapamatuod. Ginisa-isa sang depensa ang aktibidad sang Office of the Vice President kun sa diin ginpamangkot sini ang witness kun bala parte ang mga ini sang surveillance activities o kun normal nga aktibidad sang Office of the Vice President.
9: Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli?
10: Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidireferentiate
9: ko. Tanong, sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli?
10: Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards.
9: Okay, so yun yung interpretation mo. No. So bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may dito may information na may mga taong may gagawin na masama. I'm on cross examination. Tapos napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So walang untoward incident. So bawal ho bayaran ng reward yung tao na nagbigay ng information.
7: Are you done with the question?
9: Don't answer.
8: I think right now she is.
7: I make an objection, Your Honor.
8: Yes, what's your objection, counsel?
7: Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is mis- may we ask her to reform? Is she referring to payment of rewards
9: reward,
7: payment for information? Because the information here is not disallowed.
8: Again,
7: it's not disallowed in the AOMs.
1: Ang kabahin sa pagpapayag sa binaysay ni Attorney Lorna Caponan sa prosecution kag Attorney Christine Ferrer sa defense.
0: Mga pila ka beses nga nagbaisay sa Attorney Lorna Caponan sa prosecution kay si Attorney Christine Ferrer sa defense ika-15 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ukon kahapon. Nilatabo sa pag-cross-examine ni Ferrer sa witness ng prosecution kasi ikaw ang State Auditor Celine Del Campo sa diin mabatian ang ginutod ni Ferrer ang witness samtang iniya nagasabat sa iya palamangkotanon. Nagsalikbat si Caponan nga pabayan ang witness nga makasabat sa pamangkot kag naghingi uman siya sa presiding officer kay ukon kay presiding officer Cheese Escudero nga instruksyonan si Ferrer nga indi pag doon ang paghambal sa testigo. Sunod kay Caponan nga mayara sang limit sa cross-examination. Sariin ang tanan nga pamangkot ang hindi mahimo nga masabat sa yes or no. Sa ulihi, sila nga duha ang ginsawa ni Escudero nga hindi pagpanugutan ang kaangay sang generational divide nga magdugang sa tensyon sa sulod sang courtroom. Dugang ni Caponan nga ginapunggan niya ang iya kaugalingon nga hampakon sa buli si Ferrer apang sang ulihi nagsabat man ini sa instructions ni Escudero.
9: Surveillance work as defined in the circular.
10: Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa na maisagawa ang mandate ng isang
9: agency.
10: Okay,
9: sige. Nandun na tayo sa maisagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ko ba yan sa JC na dapat may mahuli?
10: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of
9: sorry,
10: success.
9: Sorry, Your Honor, please.
7: Let the witness answer your
9: Your Honor, please.
7: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
9: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
7: Honor,
9: during redirect, Your Honor.
7: Not all questions can be answered by yes or no.
9: I am on cross, Your Honor, please.
8: I'm counsel.
7: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
9: They are allowed.
8: Counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide, increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
7: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
9: Your Honor,
7: have done
9: please.
8: Again,
7: in
8: again,
7: the
8: counsels,
7: generational divide, Your Honor.
8: Again,
9: Your Honor,
8: counsels,
9: please.
8: You are all...
0: Nabatian si Attorney Lorna Caponan sa defense kay Attorney Christine Ferrer. O kaya Attorney Lorna Caponan sa prosecution kay Attorney Christine Ferrer sa defense.
1: Hindi nga bahin ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap na kapaputis ang panit na kapahamis ang kutis. 48 minutos na ang nakaligat sa takna sa isaga. Antes nagpadayon sa cross-examination si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, nagmanifest ini kung mahimo ulikawan ang paghimo sang side comments bangod wala ini sang lugar sa courtroom. Sunod sa kay Ferrer nga lunsay mga abogado ang prosecution kag defense team kag nagakadapat lang respetuhon ang tagsa-tagsa. Nagugat ang manifestation sang depensa sang na-captured sang media ang nangin remarks ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Caponan. Nagsabat naman si Presiding Officer Cheese Escudero nga sa iya nga matandaan ini ang ginwithdraw naman ni Caponan. Ginsiling man ni Caponan nga iya ginpasalig sa tanan nga siya ang magabehave na sa pagpadayon sang proceedings.
8: With the continuation of your cross-examination.
11: Your Honor, can I have a few manifestations, Your Honor? Please.
8: A few minutes of?
11: Few manifestations lang po, Your Honor.
8: Yes, ma'am. You may do so.
11: Actually, Your Honor, would like to ask this court to not allow side comments like, I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the council not to make those kinds of remarks. Thank you.
8: Attorney Kapunan, already, although you are correct, it was already heard since we're on TV, Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
7: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
11: Thank you, po.
8: Yes.
11: Thank you, Your Honor.
1: Si Attorney Christine Ferrer sang defense panel kag Attorney Lorna Kapunan sang prosecution panel.
0: Sa duwa balita gin mismo si presiding officer Cheesy Escudero ang

0: yung respondent.
1: Opo,
0: at kung sino mang nakapangalan doon sa notice na yon.
1: Opo.
0: At sinabi niyo ho kahapon na the respondent is well within the reglementary period to file her appeal.
1: Opo, tama po.
0: Okay. So in short, yung first and second notices na to, wala pang final and executory dito.
1: Yung sa final and executory po na yun, yun pong sa...
0: Hindi, okay, sige. I will modify my question.
2: Rephrase, counsel.
0: Okay. When does a notice of disallowance become final and executory?
1: Yung sa COA ICFAO po kasi, once nag-issue kami ng disallowance, under the joint circular po, kailangan itong i-restore sa book. So, magiging part ito ng unliquidated cash advance at ang yung nakalagay po dito is i-restitute na po yung amount.
0: Kindly listen to my question, ha?
3: That's your answer,
0: ang question, hindi, ang question ko ho, when does the notice of disallowance become final and executory? Sa yung answer mo is based dun sa?
1: Based po kasi
0: sa ND. So, pag-issue ng ND, final and executory na yon?
1: Hindi po. May demand po to restitute po. Pero yun nga, meron pang remedy which is mag-file po sa ng appeal sa commission proper.
0: Okay. So, isn't it that a notice of disallowance becomes final and executory upon issuance of a notice of finality of decision? Aware ko kayo niyan kasi nagpa-practice ho kayo sa ICFAO.
1: Yung notice of finality of decision po.
0: Okay. So, in fact, can we flash it on the screen, please? That is under item 3.21 of the joint circular. Nakalagay ho, no? If you can go over the item, notice of finality of decision.
4: Nabatian si COA State Auditor Celine Medalcampo kag Attorney Christine Ferrer.
5: Ginreklamo naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang social media post ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan ang sa pagbaisay ng Attorney Lorna Capunan kag Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer sa misleading question. Suno sa kay Sison, ang impeachment court ang court of decorum kag hugot nga ginadumilian ang participant sa pagkomento sa kaso base sa rules of impeachment. Nagingyo naman si Lead House Prosecutor Jervil Luistro nga i-recognize si Attorney Ligutan apang wala gin-grant ni Presiding Officer Francis Escudero ang among request. Suno sa kay Escudero nga naghingyo na siya sa Clerk of Court nga i-monitor ang public statements ng mga councils of the parties kag nakita diri nga ang kada isa ang nagasubra na sang makapila ka beses. Angot diri mahimo ang presiding officer sang ruling, warning kag order sa masunod pa ang mga trials.
6: I have asked one of our lawyers to review the actual transcript from the video that transpired between the prosecutor and Attorney Ferrer, and it would seem that in the heat of the exchange or in the passionate exchange of the arguments between the prosecutor and Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as allowed. As implied in the social media post of Attorney Ligutan. In fact, it's here. The court can confirm this from the from a replay of the video. Attorney Ferrer, sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? The witness answers, ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.2 ay proof of success. Attorney Ferrer, hindi. Sorry, Your Honor, please. Attorney Capunan, let the witness answer, Your Honor. Mr. Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness mid-sentence, Your Honor? Attorney Ferrer, Your Honor, please, can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later during redirect, Your Honor. And Attorney Capunan, not all questions can be answered by yes or no. This is the meat of the contention of the argument between Attorney Capunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels. Attorney Capunan responded, never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. This was the first time that the matter on misleading questions was actually raised by Attorney Capunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to Ms. Nico. I mean, you know, for... in effect...
5: She lead the defense counsel, Attorney Sheila Sison.
4: Samtang gin pa sa Pinas ang Senate Impeachment Court ang duha ka ng special disbursing officers gikan sa mga ahensyang inapamunuan ni Vice President Sara Duterte agud nga magtestigo sa impeachment trial. Iniyamo sa former Office of the Vice President SDO Gina Acosta kag Edward Fajardo nga lunsay nangin SDO sa Department of Education sa si Duterte pa ang current secretary sa DepEd. Sila ang masunod nga testigo sa prosecution team pagkatapos ang pagtestify ni Kawa State Auditor Sailin Del Campo. Gin pa sa Pinaman sa Senate Impeachment Court si House of Representative Legislative Information Resource Ugon Resources Management Department Director Marivic Pareha sa kaangayman nga rason. Padayon nga talakayon ang article kuna, padayon nga talakayon ang article 1 sa Articles of Impeachment batok kay Duterte. Mga katropa, inabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita national. Sayo kita sa detalye sa ngatong balita international.
2: International News.
4: Patay ang 4 ka mga crew members sa ginatake sa Houthis ang cargo ship sa Bab el Mandeb Strait. Samtang ginkumpirmarman sa US military nga ilagin bomba ang container ship nga tuyo mag-agi sa Iranian port. Magluwas dali na patay marang duha ka mga Yemeni rescuers gikan sa anti-Houthi military group sa Bab el Mandeb attack sunod sa Coast Guard sa Yemen. Sa tiyon nga makumpirmar ang napatay sa barko nga Tihama, ini ang labing una nga fatalities aboard sa Houthi strike umpisa sa nagsugod ang giyera sa Pebrero 2026. Ang shipping sa Bab el Mandeb Strait kag Red Sea ang nagnumbo sa 50% umpisa sa nagsugod ang pagpangatake sa mga Houthi sa mga barko halin sa 2023 tugtog 2025.
5: Gin palapok naman sa North Korea ang ballistic missile padulong sa sidlangan nga baybayon sa Korean Peninsula adlaw antes ang major joint military exercises sa Seoul kag Washington. Ginlunsar ang missile gikan sa Wonsan area sa east coast sa North Korea pasado la sa isang aga Agosto 13 anum kadlaw matapos ang pagpalupok o kung matapos nga nagpalupok ang nasambit nga pungsod sa ballistic missile sa muman nga lugar. Agosto 17 tubtub 27 natala na ang military drill sa South Korea kag US sa diin tinutuyo diri nga mabatuan ang nuclear kag weapons capabilities sa Pyongyang. Nabaluan nga sining atuig makapila ka beses na nga nagpatigayon ng North Korea sa series of tests. Lakip na diri ang short-range missile o kung ballistic missiles, artillery rockets, kagiban pa ang mga tactical weapons. Hugot naman nga ginakundinar sa South Korea ang kagsubuman sa Japan ang ginhimo sa North Korea.
4: Sa ito kita, sa Italia sa ngatong balita entertainment, Nikki Valdez ginbalikan ang tion kung paano sinigin bulagan ang iya unang bana. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Pag-ibig, ini ang diretsyong advice ni Nikki Valdez sa pagkikrelasyon sa nag-attend ini sa presscon para sa The Art of Breaking Up nga upcoming plays ang Teatro Kapamilya kag Peta. Madalong manghugot ni Nikki matapos nga ini ang nakigbulag sa iya unang abana sa 2007. Duha ka tuig sila nga nag-updanay kag nagtiner sa Canada sa diin mayara sila sang anak nga si Olivia. 2011 sang official nga na-divorce si Nikki sa iya bana. Sunod sa actress nga ang pagkadula sang respeto ang isa sa mga senyales nga wala na sang pagpalangga nga nagapangibabaw sa relasyon. 2014, liwat nga nakigrelasyon si Nikki sa non-showbiz husband nga si Luis Garcia sa diingin kasal sila sa Agosto 2000 Jesse Ocho sa Hong Kong. Sa subong, ginapanghandaan na si Nikki ang play nga The Art of Breaking Up upod sa day Jay Cuenca, Brent Manalo, Janela Salvador, Carlito Siguion Reyna, Bebeth Orteza, Ruby Ruiz, kag iban pa nga mga artista. Nagkabase ang The Art of Breaking Up sa play nga ginsulat sang napatay na nga playwright nga si George De Jesus. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Sports News.
5: Kagaroon sa ato naman, nagapanguna nga balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Premium D3 Paddle Pilipinas, nagapreparar na sa pagpasakop sa Asian Games sa Japan. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
7: Nagapreparar na ang Paddle Pilipinas para sa ilalabing unang pagpasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Ang kupunan nga bagulang nagpangibabaw sa 2026 Asia Pacific Paddle Cup ang susubong nagatraining na sa Madrid, Spain. Sunod kay Jeff Cheng, presidente sang Paddle Pilipinas, nga makasaysayan para sa grupo ang pagpasakop sini sa Asian Games. Nagapagita ng ini sunod kay Cheng sang madasig nga paglapta kag pagdamo sang sport sa bug-os nga Asia. Ang paddle sport ang isa kasay sang racket sport nga combination sang mga elements sang tennis kag squash. Ginahampangan ini sang doubles sa enclosed nga glass and mesh court nga one-third ang kadakoon sa standard nga tennis court. Ginagamit naman sa mga players ang solid perforated nga paddle kag low pressure nga bola. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
4: Balita sa hinampang inyo nabatian mga katropa, ginadalong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavawas ka. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal mga katropa sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Ubang Sung Midtown Hotel.
8: Extra! Wow!
9: Bonita!

0: 7:08 sa karon sa Italia, sa ato na extra wow balita, nakaset sa world record ang yoga instructor sa Vietnam matapos nga nag-push up ini sa ilalom sang tubig sang 86 ka beses. Sunod sa 38 anyos nga si Kamal Caloy, dako ang nabulig sang iya training sa calisthenics kag pagpugong sang iya ginhawa agud nga mangin madinalagon ang record breaking event nga ginpatigayon sa isa ka swimming pool sa Ninbin. Maya ginbutang ang mga weights o kung pampagpabugat sa lawas ni Caloy agud nga mapabilin ini nga makasubmerge sa pool. Kung hindi na bago kay Caloy ang pagset sa world record bangod sa iya na unang record sa 2020 nga most consecutive yoga positions underwater. Kung sa iin, nagkahimo siya sa 21 ka mga posisyon. Mahimo ni Caloy nga pungga ng iya ginhawa sa ilalom sa tubig tub-tub sa 6 kaminutos kagsamta nagkahimo sa nagkalain-lain ng physical activities. Inspirasyon sa yoga instructor ang pag-challenge sa iya kaugalingon nga mahimo niya ang mga butang ilabi na nga gina-consider niya bilang extraordinary.
1: Mm. 86 push-ups.
0: Yes.
1: Wala na sa galulo ko.
0: Uy, bakit?
1: Lulo ko yan dito sa dalom tubig, panyapon.
0: Oh, wow! Ang galing!
1: Fine dining with fresh raw fish.
0: Wow!
1: Kinilaw. Nagurayan ng Sudan.
0: Oh. Kinilaw.
1: Pag dakopya pa na, dito ay panadigamun, dalom tubig.
0: Mm. Oh, ito siyempre kilawon mo dito.
1: Siyempre, dito sa nanyapon mo. Din malawig ang push-up o panyapon. Dito pa di gamo si isda. Pang dakop ka pa si isda, mang debone ka pa.
0: Oh, di ba?
1: Timplahon mo pa ala, sa ahos, luyas, sibuyas.
0: Grabe.
1: Langgaw. Ang problema, oy nakabutwa. Tamang busog.
0: Extra wow balita mga katropa ng inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Mga kitropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga Webes, Agosto 13, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Good morning gid kay Ma Maria Crispo, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Mayong aga kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Sir Tristan White Gulay, good morning. Kay Ma Manhilo Di Monteverde, mayong aga gid kay sa iban pagidaton yung mga kitropa nag-upoid. Si kay Sir Tutong Boyet Brillantes, kay Mark Joseph, panganiban Aurelio, good morning. Kag sa mga katropa natin nga nakatunin sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands, mayong aga mga katropa and happy Thursday sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 na Rasyo Patrol, Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
3: Mga katropa, exa

0: Kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
0: The secret of health.
1: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
9: Yes!
8: Help!
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
13: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Zentron Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
14: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katang-istang is man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow, guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Sa gari, sa ka-service ko.

0: Diet na kubuwasa.
1: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:34. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, sa ato sa ninyo pagparagad, Agosto 13, 2026. Nagagumgum dali karon sa sedad sa Iloilo kag kon kaysa nagatupa ang manipis ning pagpropanalithi. Amoning panahon dali karon kag sa makita naton outside of our broadcast center nagadulom ang kalibutan. Daw matupa naman ang ulan. That's why halong gid sa tanan sa ninga mga gusto ya magkadto dali sa siyudad. E base kon maalangan kamo balas ang ulan kon may mga lalakton kamo da, may mga kalantuan kamo kag way kamo payong blaw. Sa tanan nato sa ring mga sukigid nga mga tagpanamati sa bilog sininga Western Visayas labi na gid diri sa ato sa siyudad sa Iloilo sa 180 tanan ka mga barangay kag kalakip man ang mga tagpanamati ta sa probinsya sang Iloilo amo man sa probinsya sang Guimaras kag kaiping mga kaprobinsyahanan hasta didto sa Negros Island region. Good morning kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sininga katrupang Josil Banias. Ari kita sa pagdulong sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Una kita, ladies and gentlemen, sa latest update angot sa Senate Loribon Partial Committee Report nga plano ipagwa ni Senator Panfilo Ping Lacson. Kiti daway naman sila gana mag-imbestigar abis sa flood control corruption issue mo. Ginduso ni Senator Lacson nga sila niya para maka-move on kita. Abi, permahanta ang release sang partial committee report sang Senate Loribon Committee. Pero why magpasugot ang mga senador nga iban? Bagod kay ang punto at the time sa mga nag-argue gidiya. Just like Senator Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marcoleta, nga siling niya pwede tamalang matapos tinga mapagwa kita sang partial committee report kundi tapuson tang report. Bullseye. With this, ladies and gentlemen, kalabot sa korte, sa Supreme Court ang query, ang petition to prevent the Senate Loribon Committee to release partial committee report pertaining to flood control corruption issue nga ginibistigaran sang Senate Loribon Committee nga hasta subong wala pa matapos since nga nag-assume sang iya sining presidency si Senator Sherwin Gatzalian kag ginkuha kag ginkuha ni Senator Erwin Tulfo ang chairmanship sang Senate Loribon Committee wala pa sang continuation tub-tub sini mga tinion. Why? Ato sini pagtanaw isama lang ka punto ang natanaw tadri. Bangod kay kon padayuno nila base kon may mga witnesses nga makatudlo nga pati sila adios naka hingyo man sa DPWH sang insertion. With this, ladies and gentlemen, ang Supreme Court nag-upheld sang Senate Loribon Committee's refusal to release sang unfinished or draft report angot mga biyan sa investigation sa irregularities sa flood control projects. Ini mga biyan, ang decision was pinned down by Supreme Court and handed down gin pagwa ini yesterday. Nagakahulugan ini, ladies and gentlemen, nga hindi iya pwede ma-release ang partial committee report kag mangin official. Pwede nila mapanagtag na kag ipaskil to sa punos ang kahoy. Pwede nila na ipanod sa baha kahit daw ay pamahubas ang baha dito iya sa some parts of Manila. Pwede nila na ipaupo dito sa mga rurok. Pwede nila ipaupo na to sa mga basura. Dumduman to sa unang campaign na slogan ni Senator Manny Villar. Lumalangoy sa basura. Right now, ladies and gentlemen, in Paranaque City, really, lumalangoy ang mga basura. Grabe ang basura dito sa Paranaque. Di may suba sa Paranaque, bupur Diyos por Santo. Ladies and gentlemen, pamatsyagan mo daw hindi na suba, pamatsyagan mo daw Smoky Mountain.
kay Baloka mo kung anong Smoky Mountain ni Dres Manila. Amoning talambakan, basura. Sa aton dari siyudad si Iloilo. Amoning kalahunan, dump site. Sa Manila, amo ini ang Smoky Mountain. Di ba may grupo sa una sa mga singers, Smoky Mountain. Si Donna Cruz, isa pa na rin, di ba? Sa mga Smoky Mountain singers. So, grabing basura dito. Tipidi nila itong-tong to sa basura para hindi mabasa. Kaya lutaw ang basura, kaya tambak ang basura dito ya sa suba sa Paranaque City. Ang partial committee report. Tiwawaw naman si Retor Lacson, magamone. Kaya nga, hindi pwede gani mapagwa ang Balca Supreme Court. Kay ang petition gin-dismiss nga pagwaon ini. Ang mga petitions filed by the following: Eldridge Marvin Aceron, Sikini La Bastillian, Purification Bartolome Bernabe, sang March 2, seeking to compel the panel to release the partial report. But it was not given due course sang Supreme Court. Hambal sa Supreme Court, sinati, no. Because they're seeking for mandamus and certiorari. Pagkatapos kaging deny ang request nila for official copy of the document. So, hindi pwede mapagwa. In short, hindi pwede na lang. Paskil, within the Senate, they can discuss that. Pero, as far as the Supreme Court is concerned, they cannot release it officially. Nga magamit officially. In short, within the bounds iya sang Senado, pwede nila niya i-discuss, pwede nila ipang pinda, kag ipang lansang kondiin nga ding-ding, kag hilit-hilit. But they cannot release that officially. In short, whatever leak nga magwa nga partial committee report, that is unofficial. As far as the interpretation sang decision sa Supreme Court is concerned. Sa anong recourse? Di dapat tapuson nila eh. Di ba? Dapat tapuson nila ang Senate Law Ribbon Committee investigation on flood control corruptions. And then, hindi kagwala sang diretso ang isinuman nga mag-demand right now sang partial committee report. Bangod kiti, may Supreme Court decision na by virtue of the mandamus and certiorari. May petitions for mandamus and certiorari dito ya sa Supreme Court nga nagahingyo sa Supreme Court nga i-compel ang Senado and Senate Law Ribbon Committee nga i-release nilang partial committee report. Hambal iya sang Supreme Court. No. We respect the institution's decision not to release. Diba? Pero, ang partial committee report ang ginpasa sang committee, sang Senate Law Ribbon Committee, ni Lacson kag ni Tulfo sa ombudsman and was used allegedly as basis sa pagpasaka sang mga kaso sa iban sininga mga senador, maybe congressmen, and some private individuals. Now, if that copy is unofficial, if that copy is not an official copy released to the ombudsman, what would be the result? Ang resulta sininga ti that is scratch of paper atong partial committee report submitted to the office of the ombudsman. If it is a scratch of paper, if it is a basura, a garbage paper, buta balut sini wala sang legal personality to stand court scrutiny. Ini mo pwede mambal nga, according to the partial committee report submitted to us by the Senate Law Ribbon Committee through states that it was established that amuni kagamuto, pwede na yun na mabali iya sang depensa in saying that is an official copy. Diba? So kung an official copy, hindi pwede ma-entertainers kurte na. Diba? Because ang committee was defended by the decision of the Supreme Court nga hindi nila pwede ma-release ang partial. Di para ma-release na lang officially, dapat tapuso nila ang Senate Law Ribbon Committee investigation on flood control corruptions. Amo na ang pinakasimple nga to sini nga pagtan-aw iya sa sitwasyon, di ba? Ti paano dila nang to susuba? Ha, popo dila lang susuba. Kay ti whatever copy nga nagwa
pila man ka kopya na da ang ginparagtag sa bilog ng kalibutan through SOCMED, social media, ang pila man ka gato sina ang naglapta dari sa aton Orlinibo sa Pilipinas, those were unofficial. Hindi ina official record. Even documents submitted kaginpagwa sa Senate Loribon Committee sa kundiin man nga hinsa ka gobyerno, those were unofficial copies. Oras is 7:44 sa ato sa nga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Pero nanti nga, lakita nga ahaw nga waay gana sila nga padayunon ang investigation sa flood control corruption issue. May mga gina-litigate, may mga gina-hearing na karon nga mga kaso. Yun ang isa ka pinakadako nga kaso karon nga gina-hearing, amoning kaso against kanday former Secretary of DPWH Manuel Bunuan. Kunay nag-resign man si Bunuan mo as DPWH Secretary, pero may kaso sa ginapangatubang. And in one of his appearances sa hearing, gintumod rin ni Senator or gintumod ni Secretary Bunuan nga siling niya damo da sa mga senador, sila niya may insertion. Mahilig sila sa insertion, ha? Di pag-insert, anong reaksyon? Positive, negative, or confused? Katropang January? Ha? Pag-insert bala, mahambal nga, are ang 1 billion, oh? Mano ikaw? Oh, yes. Oh, mahambal ikaw? Oh, no. Or hindi ganit confused bala? Oh, yes. Oh, no. Ang recipient, anong reaksyon niya, ihan man? Pag-grants ang 1 billion niya insertion, for example, so may gintumod na rin nga mga insertions. Si Secretary Manuel Bunuan, sila nga 24 ka mga senador, may mga insertions na yudi kakakit. Bullseye! Hindi ayan amo ini ang rason. Kung nga ang mga senador ta daw nagapaganot, iban ha, nga mga senador ta nagapaganot para padayunon ang investigasyon, bangod sa statement ni Secretary Bunuan, tanan kamo 24 ka mga senador at the time, ang termino up to 2025, may insertion. Ilangguan niya. Ha? That's why, ladies and gentlemen, nabukaran diri ang issue sa Senate plenary, sa sesyon sa Senado. Tisa sa maginatumod diri, you know, during the incumbency of Senate former Senate President and now Majority Leader Juan Miguel Zubiri Ubukidnon. Nabukaran nga may ara kunosang insertions during the incumbency of Zubiri, iya tanani ka mga senadora, nga nagalabot sa multi-billion, if not trillion pesos. During his incumbency. Humalin lang abisang 2022 hasta mag 2024. Trilyon ang insertion. Buta malunsin ni pinatigayon sa mga senador. Mambal nga, oh, dugang ko dya ha, akin dya. Oh, mambal man ito, isa nga, akin dya tuyala tanaran. Ah, isa ka senador, mambal nga, diin akin, amo dya ang akin plano. Ang isa man, mambal nga, oh, this is for my constituents. Yudi kakakya. That's why, ladies and gentlemen, of all senators, ang una nga nag-react was Senator Juan Miguel Zubiri, now the majority leader under the Sherwin Gatsalian lead Senate. Ano ang reaksyon dere ni Senator Juan Miguel Zubiri? Tumindog man dayon si Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano. May insertion man siya mo? And may justification ang isa kagisa. Tisa diri ka pinakamasubo, ladies and gentlemen. Kay dito ya sa Bukidnon, lugar ni Senator Juan Miguel Zubiri, na tatay atong gobernador mo. Karon, dito sa Bukidnon, may nakitaan dito nga nawasag a flood control project. Te ang mga netizens, nag-presume, nga sila nga ba siya muning ginastuhan ni Mig Zubiri sang insertion niya alin sa budget bala? Insertion niya sa pundo? Sang gobyerno sa DPWH? Gawawaw si Senator Juan Miguel Zubiri. Subong si Migs. Siling niya na, no man ni siling niya man. Oh, diba?
Ang justification naman iyan ni Senator Pia Quintano, siniya yes. And it was Senator Sherwin Gatzalian as the chairman of the Committee on Accounts. Amo niya ang gauyat bonbonan kasi na dobla Committee on Accounts. Sila niya chairman, Committee on Finance or Accounts. Si Senator Sherwin Gatzalian at the time, now Senate President, sila niya, I've asked for 1 billion. Ari, may isyo, pag-idari nga korolari mo, 1 billion insertion. Para ini sa mga local government units para sa PhilHealth's zero billing. Kung may zero billing ang PhilHealth nga programa, zero gani ang billing, pero may balayran ka. Oo. Amo nang isyo karon. Gali kay plano nila or aim nila or goal nga may zero billing ka, may aragin man zero billing. Pero sa idalom sa zero billing, damo gihapon ang may balayran. With that, ladies and gentlemen, na natabo, suno kay Senator Pia Quintano, it was allocated to the local government units ang 1 billion nga ginayo niya nga i-insert sa pundo sa Department of Health under sa PhilHealth. Ipasa sa PhilHealth assistance to local government units nga pwede sila makahatag ayuda sa ila sini constituent nga pigado or identified recipient para sa zero balance billing. Kung ma-hospital ka, waay ka dapat balayran. Kung pigado ka, kung indigent ka. 1 billion. It was even confirmed by Senate President Sherwin Gatzalian, then chairman sang Committee on Finance or Accounts. Nga ginduso ya pa, nga Senator Pia, pwedeng gawin mong 10 billion. Hambal ni Senator Pia kay tano, no, this is just for a start. Maybe next time. Gapadugang pa ya Senator Sherwin Gatzalian, pero pinungga ni Pia kay tano, siya no, not 10 billion, 1 billion lang for a start. Tingnan natin kung anong maging epekto. Because the way we look at it, yadi pamankuntani makabulig sa mga local government units. Pamangkot sa mga taga-local government units, sa mga mayors and governors. May ara bala sinisang binipisyaryo, did you announce to all of your constituents that you have a fund given by the national government for zero balance billing? Para makaayo kag makapangayo dira assistance ang mga pigado nga mga